0: Awiting, di ko na mapipigilan by Sex Bomb Dancers. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 14 na star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:14 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Amy, Gora!

kamay nang hindi na talaga napigilan na ang kanilang mga sarili ngayong umaga na ito na maglabas ng hinanakit. Bakit? O di naman kaya hindi na napigilan ang kanilang kasiyahan ngayong umaga na ito dahil meron silang natanggap na magandang balita. Di naman kaya hindi nila napigilan na medyo malungkot sa mga naging resulta kagabi, no? Medyo

0: nagkaroon ng kalungkutan kasi nga naman no, may bigo ang Gilas Pilipinas na maungusan ang Australia sa scores nila kagabi. Ano pa man, meron pa naman tayong chance na bumawi. Mali mo naman sa August, 'di ba? Dahil makakatunggali nila ang Jordan. Mali mo doon, makaya na natin. Kaya yan. Kahit na hindi man naabot, medyo kinapos din si Alex Iyala sa kanyang Wimbledon run. Eh, at least, diba, malaki pa rin yung naiambag niya na makasaysayan pa rin yung naging kanyang Wimbledon run. At yun nga, nakita natin yung iba't ibang suporta, no, ng maraming nagulat sa mga kaganapan this kahapon up until kagabi. Pero mali mo, may mga umaatigabong sorpresa pa ngayong araw ng Martes. Baka antabayanan natin yan. Well, anyway, highway, by the way, salubungin natin po ulit ang araw ng Martes ng punong-puno ng pag-asa. Dahil for sure, marami pang magagandang mangyayari ngayong araw na ito. Let's hope na yung mga ganong klase ng pangyayari sa buhay ay maganap. Hindi man agad-agad, pero magaganap. Well, anyway, highway, by the way, nagbabalik po sa inyong mga radyo at i-welcome ko na po kayo sa ating programa It's All For You in the Morning. Kasama kapili niyo na pong Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong umaga. Mambubulabog po ulit ang inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa. Kasama niyo na po ang inyong OTG DJs in On The Go star DJ Kimi Gora The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 18 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:18 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corned beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. 1 cup o label in any size.
3: Orocan. 1 product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: back again and again and again. Tayo po nagbabalik. At sa mga concernation po natin dyan na hooked na hook kapag doon sa naging ano, no, mainit na laban din. Inabangan talaga natin yung journey ni Alex Ayala sa tennis. Taas ang kamay ng mga biglang nahilig sa tennis. Oo, no, yung biglang parang instant naging fan at instant nagkaroon din ng interest. Oo, no, sa tennis, which is wala namang masama dyan kasi sinasabi nila, ala, ano, porkit nauso lang yung ano, porkit naging sikat lang si Alex Ayala, gusto mo na mag-tennis, gusto mo na mag-pickleball. Di ba nga magandang senyalis yun para makapag-galaw-galaw at makapag-exercise tayo? Kayo talaga masyado kayong bashers. Huwag ganon. Dapat, di ba, mas natutuwa nga tayo kasi nakikilala yung mga ganitong klaseng sports, ganitong klaseng pampalakasan sa ating bansa na hindi naman gaano na, kumbaga, napapansin nating mga Pilipino. Pero dahil sa mga ganitong klase ng atleta, yung puso, yung determinasyon, yung talagang ilalaban talaga hanggang sa dulo. At nakakatuwa lang din, katulad ni Alex Ayala, proud siya na kapag halimbawa siya ay ini-interview, ano, talagang Tagalog ang kanyang ginagamit na lingwahe. Kaya naman, kung ikaw ay nahilig sa tennis, okay lang din naman yan. Di ba, malay mo naman, maging player ka din. Tapos kilalanin ka rin sa buong mundo. Wala namang ano, limit ang mangarap, Caster Nation. Mangarap ka lang ng mangarap. Isagad mo yan. Di ba nga, kapag ikaw ay nangarap, yung manifesting at yung positive, yung pagiging positibo mo sa sarili mo, Caster Nation, ang nagdadala pa ng mga magagandang bagay along the way. Pero dahil nga pinag-uusapan na rin naman natin ang tennis, di ba? Ikaw ba minsan nagtataka ka, bakit ba ang kulay ng tennis ball ay ganoon, kulay yellow? Ito ba ay favorite lamang nung nagpauso ng tennis or merong explanation behind the color? Kasi 'di ba, may iba't ibang rason ito, Caster Nation, hindi lang dahil trip ko, favorite ko yung color yellow, kaya yellow ang gagawin nating kulay ng tennis. 'Di kasi, Caster Nation, ayon sa napag-alaman natin, ano, yung mismong tennis ball ay kulay optic yellow. Yun yung exact na kulay niya, Caster Nation. Ayon sa ating napag-alaman, ang ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang optic yellow ay napag-alaman na mas visible sa ating human eye. Ito, Caster Nation, ay nabago from traditional white, ay inadapt na rin na ang pagkakaroon ng optic yellow para makita agad, di ba, ng mga players yung itong yellow na optic yellow na tennis ball. Ayun naman pala yun. Sa madaling sabi, from white to optic yellow ay pinalitan nila para mas madaling makita ng players kung saan papunta ang bola. O, malay mo ha, Caster Nation, sa susunod, isa ka na sa mga hihirangin na mga mahusay din atleta sa ating bansa. Naman nakakatawa, ipagdiwang natin ang mga sports na ganito, 'di ba? Si Carlos Yulo, gymnastics. Kumbaga binasag ni Carlos Yulo din na yung stigma, 'di ba, na sa babae lang yung mismong gymnast, pero pwede rin pala sa lalaki. O, 'di ba? EJ of Vienna, 'di ba? Talagang kaliwat kanan din ang ibinibigay na parangal sa ating bansa. Kaya ipagdiwang natin ang ating mga atletang Pilipino at suportahan natin sila sa kahit anong laban nila. Mabuhay ang mga atletang Pilipino at sana hindi lang suporta ng mga nating mga Pilipino kundi ng buong pamahalan din. Suportahan din sila para tuloy-tuloy ang kanilang tagumpay, di ba? Well, anyway, Highway, by the way, yan ang ating pinasadahang OTG, as in, oh, that's good this morning. Marami pa tayong pag-uusapan, Caster Nation, bukod sa ating mga nagagandahang tugtugan ngayong umaga. Siyempre, ibibigay ko rin sa inyo ang mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusal yung nam-nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
4: Wow! Manoche buena!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf!
2: Malinamnam holiday!
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustan pa.
6: Masigla ka sa ko.
7: Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Stuck on You. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:38 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Bora na!
9: Gina!
0: Anong klase ba sa buhay ka, Star Nation? Ang feeling mo na stuck? Hi, napag-usapan niya na. Ibig ko ba, Kester Nation ay na-stuck na sa isang tao? Na-stuck na sa isang sitwasyon? O na-stuck na sa traffic? Parang pare-parehas natin naranasan yung pangatlo. Na-stuck na sa traffic. Sa bagal ng traffic, lahat na tayo nakaranas na na-stuck na tayo dyan, ano? Pero Kester Nation, speaking of being stuck, yung ganyang klase ng feeling, Kester Nation, alam mo ba na kapag tayo ay nasa stuck sa isang relasyon, sa isang sitwasyon, sa isang mga pangyayari sa buhay natin, ay kayang-kaya pa natin na mag-bounce back. Uy, may pag-bounce back. Gusto ko talaga yung term na yon, yung parang pag ayaw mo na sa isang tao, sa isang sitwasyon, pre, bounce na ako, pre. Hindi na to healthy, pre. Ayoko na, pre. Ganon. Pero bibigyan kita ng mga tips sa ating pasadang OTG, as in, oh, that's good, this morning. Kung ano ba yung mga healthy na pwede nating gawin kapag tayo ay feeling stuck sa isang sitwasyon. Dahil ayaw naman natin na maging stagnant lamang sa isang sitwasyon, na magstay ka sa isang unhealthy na sitwasyon. Unang-una na pwede mong gawin ayon o according sa psychology, pwedeng-pwede mong i-break ito, Kester Nation, by actively limiting your emotional investment. At paano gawin yon? Unang-una, Kester Nation, hindi ito madali pero kayang-kaya mong gawin, ano? Una, kailangan mo magkaroon at i-practice ang healthy detachment. Paano natin sasabihin na kailangan na natin na magkaroon ng healthy detachment? Kapag una, hindi ka na nagkakaroon ng matinong tulog at feeling mo you are wasting your time. Pakiramdam mo kapag nasa-stuck ka na sa isang sitwasyon, nauubos lang yung enerhiya mo, nauubos lang yung oras mo. So kailangan mo na magkaroon ng healthy detachment, kung tawagin natin, Kester Nation. Ikalawa na maaari mong magawin kung sakasakali man na ikaw ay nasa-stuck na sa isang sitwasyon, medyo mahirap man itong gawin, pero kailangan mong gawin. Kailangan mong tapusin na ang iyong obsessive thought loops. 'Di ba sa mga tayo mga tao, ang hilig natin mag-replay ng mga conversation at mag-fantasize sa ating nakaraan. So kailangan mong i-recognize, ay, hindi na maganda 'tong iniisip ko, tapusin na natin. At syempre, kaakibat niyan, kailangan mong gumalaw-galaw. Ibig sabihin noon, kailangan mong magkaroon ng mga physical activities, like pwede kang maglakad, pwede kang mag-jogging, para lang matanggal na yung mga obsessive thought loops na iniisip mo. Kasi pag paulit-ulit yan na tumatakbo sa isip mo, nagiging unhealthy na yan, hindi ka na nagkakaroon ng maayos na tulog, napahinga, at yung pagod sa isip mo, nagkakaroon na yan, maaari yung mag-cause ng headaches. At yung headaches na yon, ayaw naman natin sumasakit ang ulo natin. Sumasakit na nga ulo natin sa mga bayarin. Hanggang sa pag-isip ba naman at pagiging stuck sa isang tao, gagawin mo pa, tama na. Okay, pangatlo, Kester Nation, kailangan mo mag-set ng firm boundaries. Kailangan mo nang mag-create ng physical at emotional distance. Itong ganitong klase, Kester Nation, maaari kang mag-minimize ng komunikasyon doon sa tao na yon, sa sitwasyon na iyon, o sa interaction na iyon. Kailangan mong piliin, Kester Nation, na respetuhin ang iyong sarili kaysa naman i-please mo yung ibang tao na hindi naman healthy sa iyong well-being. At panghuli, maaari ka naman maging malungkot after mong i-detach ang iyong sarili kung sa isang sitwasyon na yun, na stuck ka tapos umalis ka na. Kasi nga naman, letting go sa mga sitwasyon sa buhay natin sa isang tao ay hindi naman talaga ganun kadali. Maari kang malungkot for a time, pero kailangan mo rin syempreng bumangon. So give yourself permission to feel heavy emotions, pero huwag kang masastock dyan sa ganyang sitwasyon. At yan ang ating pinasadahang OTG, as in, oh, that's good. Marami pa tayong pag-uusapan, Kastler Nation, bukod sa ating mga nagagandahang tugtugan sa ating program, It's All For You in the Morning. Kasama kapili nyo pa rin Gumora, Lumarga, at Pumasada. Ngayong umaga, ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Hindi lang mga nagagandahang tugtugan ang ating pagsasaluhan, kundi mga impormasyon din na kailangan nyo malaman at ngayon nyo lang malalaman. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 16 na Star Minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:44 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal,

0: Oyster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto na o 5 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:05. And the morning is our Philippine Standard Time. Sir Nation, pansamantala muna tayong papatlang sa ating programa upang bigyan daan ang impeachment trial o ikalawang araw ng impeachment trial ngayong mga oras na ito. Halina't pakinggan natin nang sabay-sabay.
1: Star FM. 102.7 Star FM Special Coverage.
2: At magkwe-question yung magkapatid na Cayetano, natuloy din, nakapagpresenta rin ng isang testigo, nakapagpresenta rin ng opening statements ang magkabilang panig. Pero nakakalungkot na hanggang ngayon umiiwas pa rin at hindi pa rin nagpapakita si Vice President Sara. Siya na rin naman ang nagsabi na gusto niyang patunayan or let's say linisin ang kanyang pangalan at gusto niyang makakita ng bloodbath. Paano ka magkikita ng bloodbath kung hindi ka naman nang doon at iwas ka ng iwas? Baka mangyari yan, bubble bath, hindi bloodbath.
3: Okay, unahin ko po dun sa nababanggit po ninyo kahapon na attorney ano, na kinu-question ni Senator Alan Peter Cayetano yung pagkakahalal or even yung pagpili sana ng isang presiding officer dun sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang contention kasi niya, ang constitution ay malinaw na hindi dapat pinapalitan ang Senate President bilang presiding officer during the trial. So hindi dapat pumipili na hindi dapat ito ginagawa na ng Senado ang pagpili ng magiging presiding officer. Anong sinasabi ho ng batas tungkol dito, attorney?
2: Klaro naman yung ating constitution na nagsasabi lang ng presiding officer at nininim ngayon Chief Justice pagka presidente. Pero other impeachable officers hindi naman pinapangalanan or ninonomina ng ating constitution kung sino ang presiding officer. In this case, klaro rin naman na nasa constitution na the Senate being the sole trial of impeachment cases, siya po ang gagawa ng kanyang rules and regulations. So, kumbaga, nasa sa karapatan, nasa sa tama ang mga senador pumili ng kanilang presiding officer kung gusto nila si Senate President Win o kung gusto nila kahit sinong membro ng kanilang sa mga membro ng Senado. Pwede naman ito dahil hindi naman presidente po ang nasasakdal or ang nasa kalaban dito sa impeachment court. Pero sabi ko nga, klaro naman, pagka presidente, Chief Justice po ang ninonomina ng ating constitution.
3: May political tinge yung argumento ni Senator Cayetano kahapon, attorney, ano? Ang sabi niya, hindi dapat umusad yung trial na pinipili kung sino ang mamuno doon sa trial or pinipili kung sino ang presiding officer. Kasi kung ganyan, parang pumili ka na rin lang ng parang impeachment manager. So kung sakali, we are setting a bad precedent, sabi ni Senator Cayetano. Your take on this, attorney?
2: Ayon doon, sa pagbagamat kanyang opinion yun, ang sabi ko nga, ang pagpili ng presiding officer nasa kapangyarihan ng mga senador po yan. As I said, since this is an impeachment of the vice president, not the president, no, mind you, vice president pong ini-impeach natin dito, klaro po sa ating constitution na wala pong sinasabi doon. At since silent sila on other impeachable officers, pwedeng mamili ang Senado. Of course, wala naman nagpipigil na gawing presiding officer, sabi ko nga, ang Senate President. But also, in the same light, wala rin pumipigil to choose any of among the senators as maging presiding officer.
3: Okay. Attorney, balikan ko po yung usapin ng flood control scandal, ano? Yung pagkakasangkot po ng mga contractor, may connection sa mga politiko. Si Senator Chis ay, meron na pong nakabinbin na kaso against ho sa kanya. Ang sabi nga ng Department of Justice ay nasa final stage na yung pag-aaral nila doon sa kaso. Ngayon, siya po yung naluklok, nahalal bilang presiding officer sa trial against kay Vice President Sara Duterte. Hypothetical scenario, kung sakali kong masampahan po siya ng kaso, let's say sa Sandigan Bayan, dahil doon sa connection nga ho niya sa flood control scandal, and then kinalaunan ay may lalabas na warrant of arrest, will he be arrested or can he be arrested habang ongoing yung trial against kay Vice President?
2: I would subscribe and say yes to that, no? This covers not only him but as well other senators or other individuals, or in this case senators na merong kaso. So if during the trial may kaso sila, so pwede silang ma-issuehan ng warrant. At klaro naman sila, while the ang only exception naman is while Senate is on session, yung 6 years and below. Pero kung 6 years and above yung kanilang parusa or possible penalty, eh pwede silang arestuhin. So this does not make them immune from any legal impediment or legal action against them. In the same light, nasasabihin ko rin, ilagay natin dito sa impeachment na binanggit ni Attorney Sison, yung defense lawyer ni Sara, sinasabi niya bakit natin ini-impeach ang Vice Presidente kung meron silang 32 million na boto. Ito po eh, hindi naman na basihan ang boto. At more importantly, hindi rin rason ang boto para gumawa ng katiwalian, hindi rason ang boto para magkuha ng unexplained wealth na 6.7 billion, hindi rin po rason ang

0: ng impeachment court under sa kanyang panunungkulan, hindi po yun maapektuhan, attorney?
1: Ah, hindi naman ho maapektuhan yan, tuloy-tuloy, because it is a collegial court. Hindi naman siya lang naman po ang nasa Angwes at everything, no? At saka lahat po naman yan naka-record. So, diyan naman papasok yung issue nga na ano, na ilan ba talaga ang members ng Senado na pwedeng bilangin bilang to convict or to acquit, kung 16 ba yan, 2/3 of 24, or ngayon kasi 21 na lang sila, kasi yung tatlo nawawala, isa nawawala, dalawa suspended. So kasama ba sila sa bilang o hindi? So I think yan ang isa sa mga punto na kailangan talagang bigyan pansin, hindi lang ng Senado, pero maybe in a future time, sooner or later, also by the Supreme Court.
0: Oo. Diyan din po yung follow-up ko, attorney, no? Kasi ang sabi kahapon ni Senator Cheese, malinaw sa Constitution, sabi niya, na 2/3 ng lahat ng member ng Senate. So 24, ibig sabihin, dapat may 16. Yun yung sabi niya nung pagka-elect niya bilang presiding officer. Anong take ko ninyo dito? Do you subscribe na pwedeng i-interpret ito ng Supreme Court, attorney? Kasi ang sabi ng ilang mga na-interview natin, pwede nang pumagit na ang Supreme Court at, well, i-interpret kung ano man yung pwedeng i-interpret dito sa 2/3 na ito.
1: Opo. Bagamat ako po naniniwala na tama yung pagkaboto nila na presiding officer si Senator Cheese, hindi ho ako sumasang-ayon sa kanyang opinion na strict sense na 16 o 2/3 ng 24. Kasi nga, sa aking opinion, sa aking lang naman pag-aaral, hindi naman ho naman na static ang ating konstitusyon. Hindi naman po kailangan ito implement absurdly, no? Kailangan kung sino yung mga presente, kung sino yung nagfa-function as senator, kung sino yung sabi nga meron silang jurisdiction, kung sino yung meron sila mga legal processes na pwedeng hawakan o pwedeng papuntahin at mag-attend ang mga senador, yun po ang kailangan kasama sa bilang. Paano naman natin bibilangin ang dalawang senador na suspended ang kanilang membership, suspended ang kanilang rights and privileges as a senator? Paano naman natin bibilangin ang isang senador na hanggang ngayon hindi natin alam kung nasaan at nagtatago? At sabi nga natin, if you are running from the law, how can you now use the law to protect your rights or to forward your rights? So kailangan lang patas lang, no? So that's why sabi ko nga, ito ay magandang pag-usapan, hindi lang po sa Senado, baka in the future or sometime soon, pag-usapan din sa Korte Suprema.
0: So kung sakali 21 lamang ho sila kahapon, attorney, no? So kung sakali 11 will be a good majority na?
1: They can do business naman as far as majority is concerned. The question is, kaya ba yung 2/3 ng, kasi iba yung majority to go on and do business as a Senate and as a Senate court, no? And another one is the 2/3 to convict yung sa impeachment. So, doon po natin bibilangin yan. Kunyari 21, ano ba ang 2/3 ng 21? Doon natin titingnan.
0: I mean, yung pong pag-usad ng trial, kapag ka may pag-uusapan ho sila or pag-dedebatehan and then kailangang i-divide ang house, yung 11 is good majority na, no? Legal majority.
1: Opo,
0: na, I mean.
1: Kasi nga, majority lang yan ng presente, which is nandoon, so 21. So, pag din katulad kahapon, dinivide mo yung house, 12 ang bumoto kay Escudero, 8 nag-object. So, with a vote of 12, na-carry na naging presiding officer si Senator Chi. So, on resolutions or anything na pagbobotohan dyan with regards to the motions, resolutions ng korte, pwede na ang majority. Pero with regards to voting, as far as either acquittal or conviction is concerned, dapat po yan 2/3 of the members. Ngayon ang question po dyan, sino ba ang member? 24 ba yan? 23? 21? Depende po kung sino ba yung present. Yun po yung dapat pagtalunan at pagdesisyonan.
0: Okay. Let's talk about yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Kahapon, ang balita ho natin is that, pumunta ho siya sa mga Sandigang Bayan. Ang sabi ho nila, ng kampo ni Senator Marcoleta, Subuco, pero ang sabi ho ng Philippine National Police via Criminal Investigation and Detection Group, ang sabi nila ay naaresto si Senator Marcoleta. Ngayon, kahapon, noong nagsimula na po ang trial,

0: Hinihiling ni Senator Robin Padilla na kahit papano ay mapayagan man lang silang makapag-observe, kahit hindi na makibahagi, kundi makapag-observe during the trial against kay Vice President Sara Duterte. Anong take niyo dito, Attorney?
1: Siguro si Robin should not really study his law and his cases, no? Let him give due respect to his position na kailangan pag-aralan talaga, hindi lang kung ano-ano yung... You know, it's easy to have a populist stand, sabing pwede sila mag-participate. Pero ang tanong dyan, ang senador ay suspended. How can a suspended senator participate in any proceedings? Sa lahat po ng mga nangyari, panahon ni ito, Dilima, kahit yung panahon nila JPE, nila Jinggoy, nung nakulong sila, si... Trillanes, everything, pag suspended sila at pag wala sila doon, sila hindi nakakapagsali, no? So I think hindi naman kailangan baguhin itong mga or gumawa ng bagong rason just to play with the populist vote, no? So ang sa akin lang tama na suspended sila. So habang sila ay suspended, igalang nila yung kanilang suspension, meaning wala silang rights and obligations and anything to do with being a senator. At there should be no exception to that.
0: Which brings us back doon sa issue noon ng teleconference na hinihingi ng kampo ni Senator Cayetano, ano, attorney, na payagan yung mga, let's say, mga nakakulong na makibahagi sa Senate proceedings via teleconference.
1: Oh, meron namang rules na sa Senado diyan kung kailan ng teleconference. Yun nga, force majeure or let's say national emergency or something. Hindi naman ito force majeure, kagagawa nila ito eh. 'Di ba? The suspension is because of an act or an alleged act that they did, no? Or they committed against the state, against the government. So how can we now give them the privilege of that, no? So klaro naman yon, hindi naman ito something na envision during the rules na yon, ano? So wag na tayong magdagdag nang wala naman doon sa rules sana, lalong-lalo na kung ito ay kagagawan mismo nila o kamalian nila mismo.
0: Inexpect ko ninyo na matatapos sa loob lamang ng ilang oras, kasi sa naunang interview namin kay Attorney Tunggol kanina, the Senate or the impeachment court spokesperson, sabi niya parang nabigla sila na umabot lamang ng 2-3 hours yata yung first day ng trial kahapon. Kayo po, attorney, batikan po kayong abogado, ano? Nag-argue na po kayo ng mga cases diyan sa may Supreme Court and other lower courts. Inexpect ko ninyo na ganito lang po kahaba yung unang araw kahapon.
1: Well, I was hoping na tumuloy-tuloy. Let's say, kasi nga kung meron silang 50 witnesses, pwede naman sana nag-prepare sila ng mga 2-3 para kung kailangan matapos, kailangan matapos lahat as soon as possible, no? Mas gusto ko nga shorter yung trial, but sa akin ano lang naman ito eh, first day, so whatever happened yesterday, kung ito ay maiksi or mahaba, lahat naman to mag-a-adjust as the trial goes. So let's not take anything against yung kung ito man eh mga 2-3 hours lang kahapon, pero makikita siguro natin starting today and the next few days maayos na yung takbo ng hearing.
0: One last point na lang siguro, attorney, ano, doon ho sa konteksto ho ng kaso, I understand hindi mga abogado ay hindi po pwedeng mag-comment about doon sa merito ho ng kaso, ano, pero gusto ko lang matanong ko sa inyo yung ginawa ni Senator Escudero doon sa green box or yung sa BIR box, ano, pinabalik po sa Bureau of Internal Revenue, kasi ang reklamo ho niya, hindi po ito nararapat sa impeachment court dahil walang quote-unquote lawful order na nagmula sa isang local court para sa mas maayos sana at legal na turnover, at hindi rin daw ho ito quote-unquote na i-offer as evidence at hindi rin po namarkahan during the pre-trial conference. Anong take niyo dito, attorney?
1: Doon nga ako nagtataka nung pre-marking nila nung pre-trial, kasi dapat yon yung clerk noon nung time na yon, since it is not a time to object or offer evidence, yun lang naman yung nagmamarka ka lang, no? Hindi naman ibig sabihin tatanggapin na yan as evidence. You just mark it in the possibility that it will be presented. Yun lang naman po ang function ng marking. So sa aking palagay, dapat yun minark na nung time na yon. Ngayon, kung sasabihin na ito ibalik sa BIR at for whatever reason, ang sa akin lang naman simple, together with the BIR records, together with the AMLA records, together with the bank records. Lahat po ito ay exception, especially with impeachment cases na pwedeng buksan at pwedeng busisiin. Ngayon, meron ngang proseso na sinasabi nga si presiding officer Chi. So kung each document is a process of being presented, di idaan lang naman sa proseso. So it doesn't mean it will never be presented in the impeachment court. Siguro the prosecution should just have to follow, and then later on kung meron pang question yan, madali naman, nakita natin kahapon na madali naman kung meron silang question with regards to the rulings of the presiding officer. Eh, pwede naman magbutuhan ang mga senador whether to open or not, or to continue or not. So, nasa sa kanila po yun yan. At the end of the day, the senators can vote whether or not to accept or to open any document or evidentiary evidence or any witness to be presented in the court.
0: Okay. Attorney Kalehaser, maraming salamat again for joining us sa Bombo Radio Philippines. Anong mahaba-habang trial ho ito? And I'm sure marami tayong mga pag-uusapan pa sa mga susunod na araw. Ingat po kayo. Thank you so much for joining us.
1: Opo, salamat. Anytime. Matawag lang po lo. Kahit araw-araw tayong mag-discuss para ma-update natin ang ating mga kababayan.
0: Thank you so much for that. Thank you, attorney. Thank you. Si attorney Howard Kaleha Magakabumbo, isa pong batikang abogado at nagsisilbing convener ng Juan Sambayan. At mamaya, makakausap din po natin si attorney Jojo Lacanilaw, ang dati pong spokesperson ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Batikan din po ito sa usapin po ng impeachment trial, mga kabombo, no? At pag-uusapan pa rin po natin itong unang araw ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Abangan din ang live report mamaya ng ating mga kasamahan dyan sa may mataas na kapulungan, dyan po sa may Senado, mga kabombo. Nariyan sina Bombo Jello Aganana, sina Bombo Jaira ang Hanggayo at Bombo Anali Soberano. Kaugnay pa rin po ito sa nagpapatuloy po natin pag-abang at pag-antabay dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inulit po natin, makakausap po natin mamaya si Attorney Lacanilaw. Live via Zoom din po ito, mga kabombo, no? Kaugnay pa rin dito po sa unang araw po ng trial laban sa pangalawang Pangulo. And kung babalikan po natin kahapon, wala po si Vice President Sara, hindi po sa personal na dumalo. Ang tanging dumalo in her behalf ay yung kanyang mga representatives, kanyang mga abogado. Lahat po sila ay dumalo, mga counsel for the defense, mga kabombo, no? And sa part naman ng prosecution panel, ang mga private lawyer ay 14 lamang. Pero ang sabi ho ng lead prosecutor na si Attorney Representative Jervin Luistro, 15 ho yung mga pribadong abogado na kasama ho ng prosecution panel. Kanya nga lang, hindi po nakadalo yung isa kahapon. So kahapon, ang nag-entry of appearance lamang po ay 14 o 14 na mga pribadong abogado. Pero lahat po ng mga house prosecutor or yung mga public prosecutors ay nakadalo sa unang araw ho ng pangdinig. Okay, bago yung ating pong interview kay Attorney Lacanilaw, mga kombo, papasukin muna natin ang live report mula kay Bombo Gran Hilario. Update ho tayo sa sitwasyon at sa kaso na kinakaharap ni Senator Dante Marcoleta. Bombo Gran.
2: Yes, Bombo Genesis, kinumpirma ng Philippine National Police Health Service na bumisita ngayong araw na Martes, si Kapito ng Hulyo 2026, si Vice President Sara Duterte kay Senador Dante Marcoleta. Yan ay kaninang bandang pasado alas 7 ng umaga at ang bisitahin ng naturang senador na si Senador Dante Marcoleta dyan sa dito sa Philippine National Police General Hospital. Bombo Genesis, patuloy na nananatili pa rin sa loob ng Camp Crame itong si Senador Dante Marcoleta kasunod sa kanyang pagkakaaresto at pagsuko kahapon. Magugunitang sinabi din ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na idinala sa ospital ang mamabatas matapos itong dumaing sa kanyang nararamdaman. Reklamo ni Senador Dante Marcoleta ang kanyang naranasang pananakit ng dibdib o chest pain kasabay sa na-monitor na mataas na blood pressure. Kasulukuyan sumasailalim sa medical evaluations ang mamabatas bago siya tuluyan ibalik at dalhin muli sa Sandigan Bayan. Nakatakda pang isagawa ng maturidad ang return of warrant at paglalabas ng opisyal na kautusan mula sa hukuman o ang commitment order kung saan dadalhin ng na-detensyon ang mambabatas. Inaasahan na mananatili sa General Hospital ng Pambansang Pulisya ang senador ng 2 araw mula kahapon para kumpletuhin ang mga medical tests na kinakailangan. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang ilan sa mga bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government.
3: Ang medical clearance, ang kanilang processing, pagkatapos po, dadali sila sa Payata City Jail para sa kanilang detention. Ayun lang po ang masasagot ko ngayon. Hayaan niyo po na sa lalaman din yung panahon ay magbibigay pa kami ng further updates. Sa ngayon po, hintayin natin ang medical test ni Senator Margoleta and then he will have the commitment order. Maraming salamat po.
2: This is Bombo Radio Philippines. Ano,
0: Bombo Grant?
2: Yes, Bombo Genesis.
0: Maki-update lang tayo sa sitwasyon ngayon diyan sa may labas ng Philippine National Police General Hospital. Andyan ba yung mga supporter ni Senator Marcoleta ngayon?
2: Sa kasulukuyang Bombo Genesis ay secured itong Camp Crame kung saan ay walang nakakapasok ng mga individual dito ng basta-basta lamang. At ito nga na kinumpirma nila yung pagpasok o yung pagdating mismo ni Vice President Sara Duterte upang bisitahin si Senador Rodante Marcoleta. Dito sa pasilidad ng Camp Crame ay payapa at walang anumang untoward incident na ating namamataan. Bombo Genesis.
0: Oh, pero sa may part kahapon ng Sandigan Bayan, parang may ilan yata na mga nagtungo doon, ano, na supporter ni Senator Marcoleta.
2: Bombo Genesis, sa kumpara sa mga nangyaring malalaking o malalawak na mga rally na isinigawa pati ng mga taga-suporta at ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta kay Senador, ay dito sa Sandigan Bayan kahapon ay tiniyak nila na magiging payapa yung buong paligid at gayon din ay kanilang inilockdown din miski yung buong Sandigan Bayan para walang makapasok ng i-deny yung motion ng naturang Senador upang i-implementa yung arrest warrant laban sa kanya. Bombo Genesis.
0: Which is hanggang ngayon naka-lockdown pa rin. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant.
2: This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, meron na ko tayong 29 minutes na lamang bago po sumapit mga kabombo ang alas 11 ng umaga. Update pa rin ho tayo mga kabombo at makakasama ho natin si Attorney Jojo Lacanilaw, ang dati pong spokesperson ni Chief Justice Maria Lorda Sereno. At kaugnay pa rin po ito dun sa unang araw, day one ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back, Attorney Lacanilaw, sir.
4: Salamat, Bombo Genesis. At magandang araw po sa ating lahat.
0: Thank you so much. Kamusta ho kayo? Kamusta po yung pagantabay ho ninyo kahapon? Ano? Sa wakas, ano? Natuloy na po itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang komento ho noon ay hindi natuloy yung forthwith. Pero ngayon, so far, natuloy na, Attorney.
4: Oh, natuloy na, finally, July 6 kahapon. Very historic kasi first vice president na sumasala ngayon sa paglilitis. No? Pinanood natin yung mga nangyari at maraming interesting. Pero bago lang yun, first day lang. Kaya ano pa lang eh, actually, first salvo, yung mga exciting siguro parating pa lang. No? Kasi may mga witnesses na, may mga cross-examination na. Pero kahapon, a lot of administrative at procedural issues ang kinakil.
0: Gusto ko pong unahin na itanong sa inyo, Attorney, no, yung pag-deny ho ng impeachment court doon sa motion ng prosecution na ipa-arraign si Vice President Sara Duterte in absentia. Can we call this a setback sa usapin po ng trial?
4: Mukhang setback ng konti, pero hindi naman masyadong damaging kasi dapat naisip nila na hindi na lang i-motion 'yon. Kasi mukhang obvious naman yung sinight ni President Chi Escudero na yung procedure na binanggit niya, dapat naintindihan yung rule na yon ng prosecution. So nung nag-motion sila for arraignment, medyo nabara sila doon. No? Pero hindi naman malaking setback yon. Sa public, siyempre may mga optics creep issue yon na mukhang, teka mo na, bakit hindi nyo alam yung rule na yon or something. Pero not a big deal, pero again, dahil high stakes to, lahat ng pagkakamali napupuna.
0: Lahat ng pagkakamali napapansin, ano? Worried ho ba kayo na this will set as a precedent na parang papaboran po ng impeachment court ang defense strategy na hindi po paharapin si Vice President Sara Duterte sa panglilitis, Attorney?
4: Well, for now, talaga naman walang magko-compel sa kanya para umattend personally. Wala naman sa batas, wala naman sa constitution. Tapos pag nag-motion for subpoena, ang prosecution to make her appear for some reason or other, yan, medyo magandang usapan yon. Ngayon, siyempre, alam naman natin yung strategy, no? Noong mga minority senators na pabor kay Sara, VP Sara, ayaw nilang paatinin si VP Sara. Siyempre, may konting ano, nakakahiya sa public eh, no? Under trial ka. So, they're shielding her. Obvious naman yon. Kaya, titignan natin kung yung 12 na majority ngayon, kasi majority vote lang naman yun eh, no? At titignan natin kung magkakaroon ng pagkakataon na kailangan tawagin si VP Sara at the prosecution mag-move to issue subpoena sa kanya. Magandang usapan yun.
0: Mm-hmm. Pero may nakikita ho ba kayo as early as now, may nakikita ho ba kayo ng mga pagkakataon or mga instances na pwedeng i-compel si VP Sara na mag-attend, attorney?
4: Siguro pag dumating na yung mga bank accounts, no? I mean, at kailangan explain yung mga bagay-bagay na maraming itatanong tungkol sa kanya, ano yung provenance ng pera na yon, bakit meron siyang ganong kalaking pera na dumaan sa banko niya na wala naman siyang negosyong malinaw at mukhang government salary lang naman siya. Maaring umabot tayo doon sa ganong question na tawagin siya para explain niya. Gusto niyang explain, ano? Iyon ang ano, yun ang mga bagay, mga personal bagay na siyang nakakaalam. Maaring tanungin siya doon, no? Bank account, maaring sabihin, tanungin din siya, compel siya kung ano ba yung pananakot na nangyari doon sa pagpapatay kay presidente at kay first lady. Siguro may mga tanong din doon na gustong tanungin ng prosecution. So yung mga possibility yun, no? Although may mga iba namang evidence na pwedeng dalhin talaga yung prosecution. In fact, yung defense ang mag-iisip eh kung tatawagin nila dapat tong si Sara kasi kung hindi ma-explain nila at walang iba explanation kundi yung evidence ng prosecution, ay medyo lugi ang defense noon, diba?
0: Speaking of bank accounts at tax record, ang sabi ho ni Senator Chis kahapon ay dapat ibalik dun sa Bureau of Internal Revenue yung controversial na green box or yung BIR box, attorney, no? Sabi niya walang lawful order na nagmula sa korte para sa maayos at legal na turnover at hindi raw ito na i-offer bilang evidence. Hindi rin daw ito na markahan during the pre-trial conference. Anong stand ho ninyo dito, attorney?
4: Well, I guess ang tawag ni Chief Escudero, wala silang custodial legis, no, legis, na in other words, wala silang valid custody ng documents na yon. Kaya ang magiging proseso noon, ipapasubpoena yon ng prosecution, no? Magsasubmit sila sa court, and then the court, the whole court, will now decide. Magbobotohan sila, magde-debate siya ng katakot-takot, at magde-decide sila kung isasubpoena nila yung income tax returns, no? At at that time, pag nanalo yung subpoena, mabubuksan na yung tax records. Ayaw lang sigurong buksan kaagad kasi nga may mga limitations din sa tax code natin, ano? Hindi pwedeng i-publicize kasi yung mga income tax returns natin eh. So hindi mo alam kung binuksan mo ng alanganin yon ay isang issue na naman na dadali ng defense yun, ano, sa Supreme Court. Kaya siguro nag-iingat yung prosecution, definitely nag-iingat. Hindi nila binuksan sa House eh. At iniisip nila ang Senate ang magbubukas. Kaya lang nakahanap din ang Senate ng konting balaki doon. Kaya ang proseso apparently is balik sa BIR at ngayon ang magiging proseso inside the court, mag-move ang prosecution yan to subpoena the income tax returns ni Vice President at ng kanyang asawa, no? Kaya lang siyempre, anong year? Kasi pinag-uusapan na nila yung defense, sinasabi nila hindi pwedeng ano, yung years na hindi naman siya Vice President, no? Hindi naman siya impeachable official, no? Bakit natin nahanapan ng ebidensya, no? Explanation naman ni Chel Jok, no? Hindi, integrity ang issue natin dito, hindi nadi-divide. Kaya pwede nating silipin yung mga bagay before that. So, mahaba-haba na namang usapan yan. Pero yun magiging procedure para mabuksan yung ITRs.
0: Mm. So, parang procedural housekeeping matter lamang ho ito, attorney, no? Pero somehow, will this slow down yung momentum ho ng prosecution panel para dun sa financial aspect ng kaso ho nila? Kasi parang hindi na ito pabor sa kanila eh, sa initial stage pa lamang po ng trial.
4: Sa Article 2 pa naman yun, which is the number 4 issue, di ba? After several months pa eh, bago puntahan yan eh. So, hindi ko alam kung kailan sila file ng motion. Kaya inumpisahan nila dito sa ngayon, no? Yung tungkol sa grave threats. Kasi mas madali-dali yun. Mas parang low-hanging fruit in a sense. Kasi nandun na yung records ni BP Sara kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang ebidensya. Ngayon, yung unexplained wealth naman, number Article 2, pero number 4 sa issues, if you remember yung schedule kahapon. So they'll have a few months. So hindi naman yun na-delay in a sense dahil matagal pa naman pag-uusapan.
0: Bilang batikang abogado attorney, ano, gusto ko rin pong tanungin yung tungkol ho rito, ano, yung inuna ko kasi ng House Prosecution Panel, yung threat ni Vice President Sara Duterte against kay Pangulong Marcos. Ang gusto ho ng public, ito may political aspect ito eh, ang gusto ng public na makita kaagad yung confidential funds. Asan si na Mary Grace Piatos, mga ganun-ganun. Sa pag-strategize ho ng ganitong pagpresenta ho ng mga evidence at ng mga testigo, paano ho ito nangyayari sa panig ho ng mga abogado katulad ho ninyo, paano ho ninyo ina-strategize yung pagpresenta ho ng mga cases, attorney?
4: Siguro ang inuuna nila yung parang napakalakas na kaso nila, no? For example, yung grave threats nga, Article 4 yon, pero mukhang mas madaling i-prove yon. So yung mga abogado, of course, they want a quick win, no? So umpisa pa lang, medyo na lamang na sila. Kasi actually, isang count lang. Isa lang dun sa article ang mapatunayan. Pwede nang guilty, pwede nang i-conviction na kagad, pwede na, no? Isa lang, one of the four. Hindi lamang kailangan, ang solid apat eh. Tapos yung susunod nila, yung confidential funds. Tingin ko, ang feeling nila, mas malakas ang ano nila doon, dating nila. Kasi nga, mga Mary Grace Piatto, so yung mga absurd na nangyari doon sa confidential funds, mukhang tatanggapin ng publiko kagad yun. So siguro, tingin ko lang, hindi ko naman alam yung pinag-usapan nila doon sa loob ng prosecution. Inuuna nila yung feeling nila na medyo pinakamalakas na kaso nila, until doon sa pinakamahirap i-present, no, which is unexplained wealth, di ba? Yung pang-apat na issue. So, tingin ko gusto nila quick wins, quick public reaction, makuha nila kagad yung popular support ng public. Kasi yung popular support, may effect yan sa mga senator judges. Di ba? Ayaw nilang, pag senator judge ka, ayaw mong lumaban sa publiko kasi mahirap yon. So, yun talaga ko ang magiging strategy o naging pag-iisip sa strategy ng prosecution.
0: Lalo pag iniisip mo ang re-election, ano, attorney?
4: 2028, malapit na. Kaya ang senator judges, lalo na yung magre-re-election or even yung tatakbo sa ibang position, iniisip na nila yan, kinakalculate nila yan for sure. Kasi one of the things hanging on their heads, alam nila, baka manalo si VP Sara eh, kung hindi ma-impeach, di ba? Baka manalo, ayun na naman, iba na, baligtad na naman yung political situation ng bansa. So ikaw yung senator ka, you're really calculating kung susuportahan mo ba si VP Sara. Yung iba talagang all-out support na. Yung iba parang nasa fence. Kaya yan, malaking bagay yan. Saan ang politika, ang publiko, saan pupunta. Naalala mo nung impeachment ni President Erap?
0: Opo.
4: Yung publiko, bumaligtad ng todo kasi hindi binuksan yung second envelope, di ba? At yung publiko talaga, kaya nangyaring EDSA 2. So, yung mga possibilities na ganyan, nasa isip yan ng ating mga politiko.
0: Oo. Pinapanood ko nga yung mga footage mo dati, ano, attorney, parang galit na galit ng publiko noon. Makakakita kaya tayo ng ganitong situation ngayon with the greenbacks, yung situation ng greenbacks?
4: Well, tignan natin, ano, kasi yung AMLAC, kaya importante yung trial eh, no? Kasi ngayon makikita mo parang walang 16 votes, no, sa Senado to convict, obviously. Ngayon, hindi mo alam ang takbo ng isip ng, kasi hindi naman lahat yan diehard na DDS. Yung mga diehard DDS, hindi mo naman mapapalitan ng pag-iisip yan. Pero dun sa mga konting, you know, gusto si Duterte dati kasi he represented change. Kasi mga nakakilala ko, mga kaibigan, kamag-anak ko na DDS. Tinatanong ko sila, ikaw ba eh, you know, DDS ka? So Duterte, pati ba si Sara kasama dyan? Hindi kasama si Sara dito. Sa tatay lang kami. May mga ganong DDS eh. So, pag nakita nila yung ebidensya tungkol sa unexplained wealth siguro sa banko, confidential funds, maaaring magbago yung isip nila eh, no? Kaya hindi natin alam kung ano yung takbo ng ihip ng publiko. Kasi ngayon, from last year to now, I think, tumaas yung polls of Filipinos wanting the trial to proceed. Yung may ganung polls na lumabas eh. Last year it was 40%. Ngayon nasa 70% na. Gusto ng Pilipino, bayang Pilipino, na matuloy yung impeachment trial sa Senado. Kasi siguro marami na talaga nag-iisip, ano ba talaga? Totoo ba to o hindi? So may mga ganon, no? Kaya very possible kapag mali yung decision ng Senate, impeachment court, ang tao pwedeng mag-isip na hindi nila sinisilbihan yung nararapat na dapat nilang gawin, maaaring mag-isip ang mga tao. Ay, ngayon, ang dami-dami ng mobilization ngayon, di ba? All sides, eh. Naka-ready-ready lahat, eh, to run to the streets, no? Kapag hindi nila type yung nangyayari. So, dapat yan, win-away talaga lahat yan ng ating mga politiko.
0: Kung itanong ko sa inyo, attorney, ano, yung sa kaso ho ni Senator Rodante Marcoleta, sa ngayon, ay doon ako napanood po ninyo yung live report ni Bombo Grant kanina, pero nandun po siya sa may Philippine National Police General Hospital. Simula pa kahapon. Pero kahapon kasi, kahapon ng hapon, sinasabi ho ni Senator Padilla na kung pwede lang sanang payagan sila na mag-observe. That was the term, ano? Mag-observe. Kahit hindi na makibahagi, basta payagan silang mag-observe. Anong sinasabi ho ng batas dito, attorney?
4: Wala, ang ano, I mean, ang participation nila ngayon kasi nakasalalay sa court, eh, sa Sandigan Bayan. Kung papayag ang court o hindi, ang pwedeng gawin lang ng Senado, i-request. Ngayon, yung request na yon, hindi naman porque sinabi ni Alan Cayetano o ni Robin Padilla na i-request. Kaya nga, sabi ni Chief Escudero, pag-uusapan nila sa caucus, di ba? So mag-uusap sila ron, wala, ayaw ko kung may public debate na gagawin sila, kung makakuha sila ng 12 votes para payagan, magre-request pa lang sila. So it doesn't mean naman na pag nag-request sila sa Sandigan Bayan, papayag ang Sandigan Bayan. Kasi ano, under the law, they're not bailable, eh. Ang galaw nila, kung lalabas sila ng kulungan, dapat may order ang Sandigan Bayan. So, you know, bakit sila magkakaroon ng special treatment? Kung wari, somebody, presidente ng korporasyon, di ba? Non-bailable, hinuli siya. Tapos sasabihin niya, pwede ba akong, ano, kasi marami akong ginagawa. Hindi pa naman ako convicted, eh. Aalis ako. Kasi security issue yun, eh. Pag pinalabas mo, who knows? Kasi di naman nakabantay si John Wick kahapon, Remulla. Si Bato kasi pinatakas nila, eh, di ba? So anong credibility ng Senado na peprotektahan nila? Magkakaroon pa tayo taxpayers ng paggastos para bantayan sila ng mabuti, padala ng isang tropa ng pulis doon para hindi makatakas. Ewan ko kung papayag ang Sandigan Bayan. Pero ako, consequence yun ng kanilang legal process na non-bailable sila. Marami akong hinahawakang kaso na non-bailable at wala kang magawa kasi nasa loob talaga ng kulungan until mag-file ka ng petition for bail at pinayagan ka. So why are they going to have a special treatment? Dahil senator sila? Doesn't make sense to me. Kailangan pare-pareho ng treatment.
0: Mm. So is it possible na ikukonsidera din ng Sandigan Bayan yung nangyari dun kay Senator Bato? Parang sasabihin ng Sandigan, may president na dati, bakit pa namin pagkakatiwala sa inyo yung custody ng isang senador na may kaso? Pwede bang ganun, attorney?
4: Well, yun ang palagay ko, magiging position ng ombudsman. Kasi pwede nilang i-oppose yun, di ba? Mag-motion yung defense ni yung mga abogado ni Marcoleta o kaya yung Senate mismo, dinala yung kanilang sariling motion, pinayagan ng court. Ombudsman can actually oppose it and say, teka muna, by track record, hindi namin masisecure yan kasi ang daming kwarto doon at one senator can spirit them out through means na illegal. Ako, I will oppose it, di ba, kung ikaw yung ombudsman. So, hindi yan ganong kasimple. Hindi yan porque senator ka, parang special ka, kailangan ka pang umattend ng hearing. Pwede ka namang mag-monitor sa TV, di ba? Somewhere else. Hindi naman kailangan dun mismo sa Senate premises. So, ako, walang, right now, walang legal na aspeto na pwede mong sabihin, bigyan natin ng special treatment itong mga to at padaluhin sa mga session na may miss nila kasi nakakulong sila. Tapos, one thing, si Jinggo Estrada, actually suspended siya ng Sandigan Bayan. Kaya ngayon, hindi talaga siya senator. Hindi siya pwedeng mag-act ng senator as a senator kasi suspended eh. So, yan yung mga ano, obviously, you know, I mean, you ask, bakit kailangan silang special? Hindi naman sinagot ni Alan Cayetano yan, tsaka ni Robin Padilla eh. Barkadahan lang eh, no? Kasi kasama namin sila. Although sinasabi ni Alan na hindi pa naman sila ano eh, convicted eh, no? Who knows, baka ma-acquit sila. Ganun talaga eh. Marami akong kliyente na acquit, pero nagtagal kasi non-bailable yung offense nila. Talagang ganun ang proseso. Kailangan pabilisin mo yung proseso para makaalawala ka agad kung hindi siya makonvict. Or mag-petition ka for bail. So mag-petition sila for bail. Hindi yung parang isang body, Senate body, parang pupuntahan yung korte at sasabihin, bigyan nyo special treatment ito. Walang ganun eh. Walang basis sa ganun eh. Sa rules of court, walang ganun eh. Mm-hmm. So palalapasin lang yan kapag bailable yan. Eh hindi bailable, mag-petition kayo for bail. Maybe, baka may pag-asa kayo.
0: Mm-hmm. Attorney Jojo, maraming salamat. Thank you so much for joining us from time to time. Kung may mga free time po kayo muli, kaming uugnay ho sa inyo para sa mga developments sa trial, Attorney.
4: Thank you very much.
0: Ang dati pong nagsilbi bilang spokesperson ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, isa pong batikang abogado si Attorney Jojo Lacanilao. Agatid po sa atin sa oras, mga kabumbo, na meron na lamang po tayong 12 minuto bago po sumapit ang alas 11 ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage, mga kabumbo. Ganap na alas 2 sumamayang hapon ay magsisimula humuli ang trial. Uusad muli ang trial laban sa pangalawang pangulo. Day 2 ho tayo, week number 1 para ho sa paglilitis itong impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Inulit po natin, abangan pong live report ng ating mga kasamahan mula po dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabubukaster nation. Hunahin po natin ang live report mula kay... mamaya, balikan po natin ang live report mula ni kina Bombo Jello Aganan, Bombo Jaira Hanggayo at si Bombo Analy Soberano, mga kahumbo, habang nakatutok ko sila sa mga haganapan dyan sa may mataas na kapulungan. Meanwhile, tuloy-tuloy lamang po sa pag-antabay, mga kabumbo, sa mga karagdagang mga balita, mga mainit na balita dito po sa Bombo Radio Philippines at ng Star FM. At pwede po niyo kami i-follow sa pamagitan po ng ating social media pages, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, even sa Bombo Mobile App. Pwede po niyo i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. And pwede rin po ninyong subaybayan ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Again, mga kabumbo, abangan po ninyo ang 12 noon newscast natin mamaya, ang regular schedule ng Bombo Network News. At abangan din po ninyo ang ating special coverage mga alauna at media po ng hapon para sa day 2 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Bombo Genesis Ratio and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
5: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere. 102.7 Star FM. Special coverage.
6: Star
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
9: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
11: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
10: Masigla ka sa ko.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Masigla ka sa Basta Gardenia.
6: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: It's all for you. 102.7.

Awiting, ikaw lang ang aking mahal o ikaw ang aking mahal by Daniela Padilla. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:54 in the morning is our Philippine Standard Time. Kasar Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Morning at susunod na ang programang Star Hits Express at makakasama niyo po yan ang nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. At muli po tayo magkada upang tenga. At muli po tayo magkada upang tenga sa Webes, same time, same frequency. Muli oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:56 in the morning is our Philippine Standard Time. And to formally close our program, leaving you with the song. At bago tayo magpaalam, lagi ko pa rin paalala. Gora lang ng gora pag napagod magpahinga. Gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with the song, Dying Inside to Hold You by Darren Espanto. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning! Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Have a great day!

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na! Basta Star.
6: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka-Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
12: Find a way.
11: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko.
18: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future, lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
21: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express
1: on

0: Juan Bolero.
1: Take down by Twice. Dito na po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes. Makalipas po ang alas 11. Ng umaga, 11:15 in the morning. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time sa mga Star Nation natin. Whatever it is that you want to take down, yung computer mo nila. Shutdown pala yun. Dahil lunch time na! Yes! Kahit 11 pa lang, mag-lunch ka na kasi gutom ka ni. Ay, happy lunch time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagwapuan at super duper sa kakitan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Nagbabalik po muli sa inyo mga radyo ang DJ ninyo makasama mga kabanding and makakabolahan. Dito po sa ating programang Star Hits Express, it's an hour program na makakasama, makakabandingan at makakabulaan mo sa iyong lunchtime. And of course, a preparation mo ng iyong lunchtime. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Dito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Misterioso.
1: German Bolero.
2: Misterioso. Ito na po yan sa Cup of Joe. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. 11:33 in the morning! Good morning! Yan, kumagaling nag-good morning sa'yo. Ako na nag-good morning sa'yo. Tapos good morning back ka rin dahil walang nag-good morning sa akin. Ay, speaking of misteryoso, eto, alam nyo ba na merong ilang mga pagkain sa buong mundo na kinukonsidera na misteryoso? Uy! Diba, mga mystery food? Diba? At yung panghuli na ibabahagi ko, alam na alam mo yan at mag-aagree ka. So una dyan, syempre, yung tinatawag na akarahe. Yan. Akarahe na mula po yun sa Brazil. Ito po ay street food, no? Na meron siyang black-eyed pea na tinapay. Tapos deep-fried siya, no? Sa palm oil. At nilalagyan siya ng rich paste ng cashew, peanuts, at dried shrimp. Ayun po yung palaman niya. Actually, mukha siyang kwek-kwek na merong palaman. Mukha siyang kwek-kwek na tinapay. Yan, kung makikita mo lamang. At syempre, pangalawa dyan, mula naman sa bansang Turkey, ang kokretch. Ito yung smoky. Actually, mukha lang siyang shawarma. Shawarma siya. Smoky na ito ay talamak, no, sa bansang Turkey kapag late night na, kapag gabi na, ganyan. At ito po ay merong seasoned lamb intestine. Ibig sabihin, bituka po ng kambing. Yan. At syempre, ito po ay ibinalot, no, sa isang skewer or yung ikaw na bahala kung gusto mo stick ba or yung bakal na pinagtutusukan talaga ng shawarma. Yan, ganun ang itsura niya, ha. At yan ay ginigrill nga din sa charcoal. So parang shawarma lang talaga. Pero mukha siyang kakaiba. Yan, kaya mga mystery food, ano? At isa pa dyan, mula naman sa bansang Denmark. Ayan, ang tinatawag na ulabret. Or ulabreth. Ganun. Kasi mukha lang talaga siyang porridge, no? Or lugaw, para ma-imagine mo. So lugaw dito sa Pilipinas. Pero ito ay parang hindi ko kaya. Parang hindi ko siya kayang kainin. Kasi nilagyan siya ng isipin mo, ha, ito na lang ang isipin mo. O mag-isip ka ng tinapay na nilagay mo sa alak, ha, na may tubig, na may sweetener. Yan. At merong whipped cream. Diba? So, kakayanin mo ba siya? Yan. Sa bansang Denmark siya. So, para lang siyang lugaw. Lugaw na yung sa atin kasi, diba, tawag doon, kanin. Oo. Sa kanila, tinapay. Tinapay tapos beer. Tapos may whipped cream. Ano ba naman yan? At syempre, mula sa ating bansa, Pilipinas, ang pinakakilala, no, na street food din naman tuwing gabi. Tapos may sumisigaw na balot. Yan, ang pambansang balot ng ating Pilipinas. Ito ay ultimate mystery food daw, ano, para sa mga taga-traveler talaga. Ibang bansa, mga foreigner ba, mga AFAM. Diba, kapag merong mga hindi taga-Pilipinas na parang, o kaya naman Pilipino pero hindi lumaki sa Pilipinas, diba, ipapatikin mo talaga sa kanila ang tumataginting na balot. Yan. Alam mo na yan, hindi ko na-explain, no? Fertilized duck embryo yan. Wow! Artist embryo. Diba, na binaboil yan sa shell lang talaga at kinakain siya directly. Yan. Na ako ay hindi kumakain kasi parang nakakaawa ang mga dog. Diba? Pero totoo naman, masarap ang sabaw niyan. Sabaw, tas lagyan mo ng asin hanggang dun lamang ako. Ayan ang ilan sa mga mystery food, mga misteryosong pagkain sa buong mundo. At meron po tayo talagang entry dyan. Kaya congratulations, Pilipinas! Balu! Emi Balu! Alam nyo, ito nung bata ako, bakit hindi ko alam ko bakit yung sinisigaw ng nagbabalot sa amin tuwing gabi, Emi Balot. Baka yung may-ari is si Kuya Emi o si Aling Emi? Hindi ko alam kung bakit Emi yun. O baka si Eming Gordio na best show up ni Princess Sarah. Kasi nung mga panahon talaga nun, sikat si Princess Sarah. But anyways, kung like mo yan, share mo na yan sa mga kasama mo kumain ngayon at may pag... chismisan na kayo habang nakatitig dyan sa mga pagkain habang nakapila. Ayan. Honest natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 38 star minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:38 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Kasama, kabandingan, kabulahan nyo pa rin po star DJ German Bolero. Tawa naman dyan. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Bumula-bulahin kayo hanggang alas 12 ng katangalian sa programang Star Hits Express. Happy lunchtime! Taligtugtugan tayo dito pa rin po yan sa imbilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
0: Star FM!
4: Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Worcester sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Saksi ang langit na ikaw ay gutom na. Gusto mo nang kumain. Naglalaway ka na at gusto mo nang kagating. Ay, nako sa mga Star Nation natin, ninyo pong napakinggan. Saksi ang langit mula po sa December Avenue. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 Star Minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanggalian. It's your lunchtime, 11:53 in the morning, ang ating Philippine Standard Time sa mga ka-Star Nation natin. Ayan na, nako, kung ikaw ay nagugutom na, hindi ka nag-iisa, marami tayo. Ay, sa mga nakatutok at nakatitig na talaga sa kanilang mga wall clock, sa kanilang mga digital clock, sa kanilang mga cellphone clock, ganyan. Hinihintay ng alas 12, kunti na lamang ang iyong hihintayin. At kakain ka na. Well, wala ka namang ibang magagawa kundi tumiting talaga dyan. And happy lunchtime sa mga nag-prepare na kanilang mga pagkain, nagluluto. Again, palagi kong sinasabi, kainin mo yan at lutuin mo yan ng may pag-ibig. Love, love, love lang. At sa mga kumakain na, again, kumain din with pag-ibig. Love, love, love lang. Ay, totoo yun. Sa pagluluto, kailangan dinadagdagan at binibigyan mo siya, ginagawa mo siya ng may pagmamahal. At ganun din sa pagkain, dapat may pagmamahal. Kaya naman, magmahalan at kumain ka na. Yun! Dahil hanggang dito na lamang din po ang ating programang Star Hits Express. Susunod na po ang Bombo Network News Noontime Edition. At syempre ako po ay magpapaalam muna at magkakabandingan muli tayo sa susunod na programa sa hapon. Ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. Babula-bulain kayo hanggang sa maubos ang inyong mga kaliti. Informally close the program. F. Kung nagdatanong ka kung kailan ba dapat kumain, ganyan din po ang tanong ni Mackie. Here's a song from Mackie, kailan? Dito na po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, like motion.

0: taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Julio taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, si Vice President Sara Duterte nagpakita sa may Senado ngayong araw. Ang Vice President Security and Protection Group maagahong dumating sa kapulungan.
3: Ang impeachment court naman naniniwalang magiging mabilis ang pagsisimula ng pagtalakay sa Article 4 sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, mga tauhan naman ng National Bureau of Investigation titestigo ngayong araw.
2: Si Senator Rodante Marcoleta ay sinailalim sa health monitoring and evaluation habang nariyan sa ospital sa may Philippine National Police. Lahat ng kanyang mga kapwa-akusado naaresto na.
3: Sa ulat panahon naman, ang Super Typhoon Bavi bahagyang humina habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Habang National Disaster Risk Reduction and Management Council naman naka-heightened alert na.
2: Sa ating provincial report, abangan umamaya 4 na preso sugatan sa nangyaring rumble sa Bureau of Jail Management and Penology dyan sa may probinsya ng Aklan.
3: At sa international news naman, death toll sa Venezuela twin quake tumaas pa sa mahigit 3,500.
2: Sa ating FIFA update mamaya, abangan magkakabombo ang football legend na si Cristiano Ronaldo. Inanunsyo ang kanyang pagre-retiro sa World Cup. At live nationwide, via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Hindi umano inaasahan ng Senate Impeachment Court na magiging madali ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court spokesperson attorney Reginald Tungkol, bago ang unang araw ng trial ay inaasahan pa ng korte na magiging mahaba ang pagsisimula nito. Ito ay dahil na rin anya sa ito ang unang araw o unang pagkakataon na formal na magharap ang dalawang panel sa isang korte. Gayunpaman, naging maayos anya ang unang araw at nanatili ang magandang komunikasyon sa pagitan ng impeachment court at ng dalawang panig.
4: It went smoothly. Hindi natin inaasahan na magiging madali at efficient yung mga nangyari kahapon. Akala natin magbe-bleed into the night tayo, mga hanggang mga 7 or 8 p.m. tayo matatapos. But it went better than expected. We expected worse, syempre. Kaya napakagandang lahat po ay handa, yung both the prosecution at saka yung defense, at lalong-lalo na po yung senator judges po natin, handa po sila at pati po yung secretariat. Kaya sana po ganun po araw-araw tayo.
2: Bagay po yan ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol sa exclusive interview ng Bumbo Radio Philippines. Ngayon pong hapon, ipepresenta ng prosecution ng mga ahente ng National Bureau of Investigation kasabay ng pagsisimula muli ng paghimay sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang unang artikulo na sisikaping maihanay ng House Prosecution Panel.
3: Samantala, pinahayag naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol na ibinalik na ngayong araw bandang alas 10 ng umaga sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong green box na naglalaman ng mga tax record ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manas Escarpio matapos na ipag-utos ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kahapon sa pagbubukas ng impeachment trial. Nilinaw ni Senator Judge Escudero na ginawa ang hakbang dahil wala pang formal na sabpina ang korte kung kaya't hindi pa opisyal na nasa ilalim ng kustodiya o in kustodiya legis ang ng Senado ang mga naturang sensitibong dokumento. Matatandaan nga kahapon ay inihalal ng mga senator judges si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa pamamagitan ng boto na 12-8. Kung saan 12 pang pumadbor at 8 ang tumutol. Binigyang diin ang pamunuan ng korte na pansamantala lamang ang pagpapasaole ng kahon at maaari pa rin itong muling ipresenta ng prosekusyon sa oras na maghain sila ng legal na motion para sa subpoena.
4: wala pong kinalaman yung korte sa pag-maintain ng possession po nun, kaya ibinalik po yun. However, sinabi rin po ni Presiding Officer Escudero na hindi naman po na ibig sabihin nun hindi pwedeng humingi ng subpoena do sa STECUM yung prosecution do para i-issue po sa BIR Commissioner, which kahapon po na-receive na po ng impeachment court yung subpoena do sa STECUM to be issued to the BIR Commissioner para po yung laman po ng box ay ma-i-turn over po ng opisyal sa impeachment court.
3: Samantala, kaugnay naman ang usapin sa pagpapalit ng presiding officer, nasa kapangyarihan na umano ng bagong itinalagang ang pangangasiwa sa court management oras at ebidensya sa paglilitis. Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi na umano ito may tuturing na bagong usapin dahil naganap na ito sa impeachment proceedings ni dating Pangulong Joseph Estrada, kung saan ang Chief Justice ang namuno noon bilang presider habang walang active rule naman ng Senate President at nananatili lamang sa tabi ng nangangasiwa.
4: Unusual for some yung ganong optics po, pero hindi po ito bago dahil nangyari na rin po ito noong panahon ng impeachment ni President Estrada, kung saan po ang presiding officer sa mga presidential impeachment ay yung Chief Justice at nakaupo lamang po sa tabi ng Chief Justice yung Senate President at wala pong ginagawa na active role doon sa pag-rule on the evidentiary and interlocutory motions po. Kaya hindi po ito first time. The optics has already happened. It's just the first time na Senate President at saka isang presiding officer na hindi Chief Justice ang magkatapi po doon sa taas.
3: Bagi po yan ang pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungor.
2: Samantala, update pa rin po tayo mga kamumbo dyan sa may mataas na kapulungan na nagsisilbi na nga hong impeachment court. Ang pagtalakay sa Article 4 sa ikalawang araw ng impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte magiging mabilis. Ayon po ito kay Attorney Tungol. Abangan ho yan mamaya sa live report ni Bombo Jello Aganan mga kabombo. At abangan din ang live report mula kay Bombo Jaira Hanggayo. Pareho pong nariyan sa may loob ng impeachment court o ng Senado. At kuha tayo ng mga development mamaya. 2 oras na lamang at magsisimula na rin ang ikalawang araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, maaga hong dumating kaninang umaga mga kaumbo ang ilang tauhan po ng Vice President Security and Protection Group. Ito ho ilang oras bago pa ang pagsisimula ng ikalawang araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang mamayang alas 2 ng hapon. At kanina ay nauna nga pong naibalita na dumating sa mataas na kapulungan ang pangalawang pangulo mga kabombo. Mamaya, maki-update ho tayo sa kaugnay pa rin pong development. Pero meanwhile, makibalita ho muna tayo sa linya ni Bombo Jello Aganan ang pagtalakay sa Article 4 sa ikalawang araw ho ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inasahan ng impeachment court na magiging mas mabilis. May live report si Bombo Angelo Aganan.
5: Yes, Bombo Genesis, ikalawang araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay tatalakayin itong Article 4. Ayon yan sa inaprubahan ng impeachment court. Yan ay matapos na aprubahan kahapon ng impeachment court ang mga mungkahin ng House Prosecution sa pagka-impeachment. Nauna lang sinabi ng House Prosecution, Bombo Genesis, na ito ang inuna nila sa 4 articles dahil ito umano ang kasong hindi mahirap masundan. Hindi lang ng impeachment court, kundi pati ng taong bayan. Hindi rin umano kinakailangan dito ng maraming testigo para mapatunayan. Ang naging basihan ng Article 4 ay ang mga naging pahayag ni Duterte sa isang video conference noong November 2024 kung saan sinabi niyang may kinontrata na umano siyang tao para ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Samantala, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sa impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungol, sinabi niyang ipipresenta ngayong araw ng prosecution ang mga NBI agents upang suriin ang naturang video. Ayon kay Tungol, magiging technical umano ang pagtatalakay sa naturang reklamo laban sa Vice Presidente, kung kaya't wala aniyang masyadong inaasahan na mainit na debate sa pagitan ng dalawang panels. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
4: Para mamaya at saka para bukas, NBI agents yung ipipresenta ng prosecution at ayon doon sa purpose na inilagay nila sa pretrial brief at isinaad doon sa pretrial order din, ay yung purpose ng mga NBI agents na yon is to identify and authenticate the videos na nakita nila ukol doon sa in relation to Article 4. Yung sa grave threats at sedition na charges against the Vice President. So dahil medyo technical lamang po yun, medyo mas magiging madali po at wala tayo ganong inaasahang mga fireworks na mangyayari between the parties.
5: Kahapon, Bombo Genesis, isang pulong balitaan, inilahad na rin itong goal ang magiging pagkasunod-sunod nitong articles of impeachment batay sinaktumahan ng impeachment court. Mauna nga itong Article 4 at susunod ang Article 1, Article 3 at ang huli ang Article 2. Binigyan din niya ang paglilinaw ni Presiding Officer Chief Escudero na ang paglalabas ng final na pre-trial order at ang pagsasaayos ng mga isyong katalakayin ay hindi nangangahulugang nawalan na ng karapatan ang kampo ng depensa na igiit ang kanilang affirmative defenses, kumaghain ng mga pagtutol sa mga ebidensya habang isinasagawa ang paglilitis. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
6: Article 4, Article 1, Article 3, and Article 2. The presiding officer clarified that the pretrial order simplification of ultimate issues does not preclude the defense from discussing its affirmative defenses or raising evidentiary objections during the trial proper when the relevant questions become ripe for resolution.

0: pa ng kanilang mga testigo habang 30 trial days naman ang hinihiling ng depensa sa impeachment court, dahilan para umabot ng 92 trial days ang paglilitis sa PC Presidente. Bombogenesis.
1: Okay. Si VP Sara, si Vice President Sara Duterte Bombogelo, anong balita tungkol sa kanya at yung pagtungo na dyan sa may Senado?
0: Yes, Bombogenesis, kasalukuyan pa natin kinukumpirma ang posibilidad na pagdating dito nitong si Vice President Sara Duterte. Bagamat kanina ayon sa pinagkakatiwala ang source ng Bombo Radio Philippines ay nasa gusali na itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi pa ito natin namataan na dumaan dito nga sa ikalawang palapag ng Senate Bombogenesis. Sa ngayon, Bombogenesis ay nagsasagawa ng press briefing ang kanyang defense team. Ano? At yan ang abangan natin mamaya sa ipapabatid sa atin ni Bombogenesis.
1: Okay, sige. Abangan po ng mga kababayan po natin yung pong development dito. Nariyan din sa may loob ng gusali ng Senado si Bombogenesis Hanggayo. Maraming salamat, Bombogenesis.
0: Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, nagpatuloy naman ang mainit na usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit sa labas ng impeachment court. Ito ay matapos na magbigay ng matitinding pahayag ang dalawang kilalang abogado mula sa magkaibang panig ng kaso. Sa kampo ng depensa, iginiit ni Attorney Sheila Sison ang tumatayong lead counsel ni Vice President Sara na ang impeachment ay pagtatangka na alisin sa pwesto ang isang opisyal na inihalal na mahigit 32 milyong Pilipino. Anya, mas mataas ang bilang ng boto ng Vice Presidente kumpara sa bawat miyembro ng House of Representatives na ngayon nagsisilbing taga-usig. Dagdag pa niya, ang hakbang na ito ay tila pagbaliwala sa mandato ng taong bayan na malinaw na ipinakita sa halalan noong taong 2022. Samantala, sa panig naman ng prosekusyon, binigyang diin ni Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga counsel ng prosecutors, na ang 32 milyong botante ay napagtaksilan ng isang opisyal na umano'y hindi nagpapakita ng pananagutan sa kanyang mga nagawa. Ayon kay Attorney Kapunan, mahalagang ipakita sa pamamagitan ng ebidensya na ang tiwala ng mamamayan ay nasayang at ang impeachment ay isang mekanismo upang panagutin ang mga opisyal na lumalabag sa pamantayan ng integridad at transparency. Ang impeachment nga laban sa Vice Presidente ay isa sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyang administrasyon na nagbubukas ng mas malawak na diskurso hinggil sa pananagutan ng mga halal na opisyal at ang kapangyarihan ng Kongreso laban sa mandato ng elektorado. Sa kabuuan, ang dalawang pahayag ay malinaw na sumasalamin sa banggaan ng pananaw. Ang depensa ay nakatuon sa mandato ng 32 milyong botante habang ang prosekusyon ay nakatuon naman sa pananagutan at integridad ng opisyal.
1: 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mag-i-update pa rin po tayo sa panig naman ng prosecution panel, mga kabombo, sina Senator Escudero at Representative Jokno. Sinita ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa paglabag sa tuntunin ng impeachment court. At yun daw kung unang araw ng impeachment trial, itinuturing bilang pagsisimula na ng proseso. At maki-update po tayo sa mga dagdag na development ano, sa pamagitan po ng linya ni Bomboan Ali Soberano mula dyan sa may bahagi ng House of Representatives. Bomboan?
3: Bombo Genesis and Bombo Everly, sinita ni na Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero at itong House Prosecution Panel Member na si Representative Jel Diokno, ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sison. Ito ay dahil sa umunay paglabag sa tuntunin ng Impeachment Court sa unang araw ng paglilitis. Pinigilan ni Escudero ang palitan ng argumento ng depensa at prosecution at inatasan ang dalawang panig na idaan sa korte ang lahat ng pahayag sa halip na direktang magtanungan. Muli ring kunesyon ni Diokno si Sison matapos itong magtanong kung handa na ang prosecution na iharap ang unang testigo. Ayon kay Representative Diokno, tanging ang impeachment court lamang ang maaring magtanong sa mga counsel alinsunod sa mga tuntunin. Ipinaliwanag naman ni lead prosecutor na si Representative Jervin Luistro na ang pagbasa binasa sa apat na articles of impeachment at ang pagpasok ng plea ng Vice Presidente ay alinsunod sa Senate impeachment rules upang ganap maipaalam sa respondent ang mga

0: Ratang bago ito sumagot kung guilty or not guilty. Pakinggan natin si Representative Chel Jocno.
1: Ay yung subpoena request for the banks, bank documents, for the records from the Anti-Money Laundering Council. Basically yon. And then, as I understand it, there was another request for subpoena that was also filed later this afternoon. Yan yung sa BIR naman po.
0: Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Panel Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers na hindi dapat ituring na panalo o pagkatalo ang ng prosecution ang unang araw ng impeachment trial laban kay BP Sara dahil formal na napagsisimula pa lamang ito ng proseso. Ayon pa kay Barbers, mahalagang nagbukas ang paglilitis sa kabila ng mga naunang haka-hakang hindi ito matutuloy. Nilinaw rin niya na ang pagbabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue na selyadong kahon ng mga dokumento ay hindi nangangahulugang nawalan na ito ng halaga bilang ebidensya. Anya, maaari itong muling ihain ng prosecution sa tamang yugto ng paglilitis. Iginit pa ni Barbers na magpapatuloy ang prosecution sa paghahanap ng maupaghaharap ng mga ebidensya upang patibayin ang mga articles of impeachment laban sa Vice President. Pakinggan natin si House Prosecution Spokesperson Ace Barbers.
2: Unang-una, hindi naman license yung 32 million votes no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung merong silang nilabag na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas. So, this will not change yung isang akusado kapag siya ay hindi humarap sa isang accountability mechanism, no? This goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito.
0: Samantala, Bombo Genesis, ipinahayag naman ng grupong Bantay Senado ang pagkadismaya sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte kahapon sa unang araw ng kanyang impeachment trial at muling nananawagan na personal siyang humarap sa paglilitis. Ayon sa grupo, maging ang ilang residente ng Barangay Cruz ng Ligas na nakiisa sa kanilang community watch party ay umaasang personal na sasagutin ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya. Malugod ding tinanggap ng Bantay Senado ang posisyon ng prosecution na dapat ibatay ang paglilitis sa ebidensya at testimonya ng mga saksi sa halip na sa mga teknikalidad na proseso. Iginiit ng grupo na mahalagang maging transparent, patas at nakabatay sa ebidensya ang impeachment trial at nananatili ang kanilang panawagan na personal dumalo si Vice President Sara Duterte bilang paggalang sa proseso at sa sambayan ng Pilipino. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, Basta Radio. Bombo!
3: Samantala, si Senador Rodante Marcoleta naman patuloy na nananatili sa Philippine National Police General Hospital matapos na kusang sumuko kahapon. May kaugnay niyan sa kanyang kasong plunder. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
4: Patuloy na nananatili sa Philippine National Police General Hospital si Senador Rodante Marcoleta ngayong araw ng Martes, ika-7 ng Hulyo 2026. Ito'y kasunod ng kanyang ereklamo ang naranasang pananakit ng dibdib o chest pain at mamonitor ang mataas na blood pressure ng mambabatas. Ito din ang isa sa mga naging dahilan kung bakit idinala siya ng maturidad sa ospital nang sa gayon ay mapatingnan at matiyak ang kalagayan ng kanyang medikal na kondisyon. Habang kinumpirma ng Philippine National Police Health Service na dumating sa ospital ng ahensya si Vice President Sara Duterte ngayong araw, bumisita nila ang Vice Presidente kay Senador Rodante Marcoleta kaninang pasado alas 7 at umalis din bandang pasado alas 8 nitong umaga. Alinsunod dito'y titiyakin ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang kalagayan ng senador. Sa isang payag, aminado si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na wala pang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang medical procedures, ngunit umaas siyang makukumpleto sa loob ng 2 araw simula kahapon.
5: He's now undergoing medical procedures. Si 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat natin makukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City Piatas Jail. Ano po ang kanyang confinement order sa Piatas. Pero huwag niyo kaming mamadaliin. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture ng kanyang health.
4: Sa panayam naman kahapon kay Director Major General Robert Alexander Morico II ng Criminal Investigation and Detection Group, kanyang sinabi na hintayin nila ang magiging resulta ng medical evaluation sa senador. Ano yaya, kung fit to travel na ito ay kanila nang dadalhin si Senador Marcoleta tungo Sandigan Bayan para sa pagproseso ng warrant at pati saan detensyon siya ilalagay.
6: Yung ECG, chine-check up siya ngayon ng mga doctors. Then we will inform yung Sandigan. But if he is fit to travel, we will be returning the warrant today sa Sandigan. Then we will wait. Yes.
7: Doctor.
6: Yes. Yes. Kasi may karapatan po siya eh. He's 72 years old. May karapatan rin yung tao sa ng medical, appropriate medical aid para sa ano.
4: Samantala, naaresto na rin ang iba pang mga kapwa-akusado ni Senador Dante Marcoleta. Ito ay sina former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Kapwa nila kinakalap ang kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman na nag-ugat sa isyu ng campaign donations para sa senador.
8: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Oras natin, meron na po tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mag-update pa rin po tayo mamaya mula dyan sa may Senado magkakabumbo habang nagpapatuloy pa rin po yung pagantabay ho natin dito sa sinasabing pagdalunga ni Vice President Sara Duterte sa trial ngayong araw, mga alas 2 po ng hapon mga kabumbo. Samantala, nanawagan po sa publiko si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda na magtiwala sa hudikatura. Sa harap ito ng sunod-sunod na pagpapakulong sa ilang dati at kasalukuyang senador na iniuugnayan sa ilang usapin ukol sa pananalapi. Anya, ang korte ay nagsisilbing mapayapang lugar para sa paglutas ng mga sigalot at hindi sa lansangan. Kasabay nito ay iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ng pag-aresto nga kay Senator Dante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa kaugnay ng kasong plunder na nagkakalaga ng 75 million pesos. Binigyang diin ni Justice Miranda na tungkulin ng hukuman na hanapin ang katotohanan at pananagutan ng mga nagkasala. Dagdag pa niya ang tiwala sa Sandigan Bayan at sa Korte Suprema ay mahalaga upang mapanatili ang kayusan sa lipunan. Tiniyak ng hukom na naririnig ng korte ang tinig ng mga mamamayan at gagampanan nito ang tungkulin na maghatid ng katarungan.
3: Samantala, nagpahayag naman si Davao City Representative Paulo Polong Duterte ng pag-asa na sa pamamagitan ng impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay tuluyang lilitaw ang katotohanan sa gitna ng mga akusasyon. Ayon kay Representative Duterte, ang proseso ay pagkakataon upang malinawan ang publiko at makita kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo. Binanggit ng mababatas na mahalagang impeachment trial hindi lamang para sa kanyang kapatid, kundi para sa buong Pilipinas dahil dito masusuri ang mga ebidensya at maipapakita kung may batayan ang mga paratang. Anya, dapat na maging patas lamang ang paglilitis at hayaan ang mga dokumento at testimonya na magsalita para sa kanilang sarili. Ang impeachment laban sa Vice Presidente ay nakabatay sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasama ang ulat mula sa Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyong pisong transaksyon. Sa panig naman ng depensa, iginiit ng kanyang abogado na ang hakbang ay pagbaliwala sa mandato ng mahigit 32 milyong botante na naglukluk sa kanya noong halalan ng taong 2022. Samantala, nananatiling hati naman ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay naniniwalang dapat na panagutin ang mga opisyal na hindi nagpapakita ng transparency, habang ang iba naman ay nakikitang political ang motibo sa likod ng impeachment. Sa kabila nito, binigyang diin ni Representative Pulong Duterte na ang pinakamahalaga ay ang paglabas ng katotohanan upang maipakita kung sino ang tunay na natapat sa taong bayan.
9: Sa kaugnay pa rin pong mga usapin, magkakaumbo, ang pagpili o paghalal kay Senator Chisel Escudero bilang presiding officer, pero naman ang matibay na legal na batayan ayon sa National Union of People's Lawyers. May live report dyan si Bumbo Isa Cotoner.
7: Bumbo Genesis, Bumbo Ever, iginait ng National Union of People's Lawyers na naaayon sa konstitusyon at sa umiiral ng mga tuntunin ng Senado. Ang pagkakahalal kay Senator Francis Chief Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay National Union of People's Lawyer President Attorney Efraim Cortez, malinaw sa 1987 Constitution na ang Chief Justice ay mag-preside lamang sa impeachment trial kung ang Pangulo ang respondent. Dahil Vice President ang nililitis sa kasong ito, wala umanong provision sa konstitusyon na nag-uutos na ang punong mahistrado ang mamumuno sa paglilitis. Ipinalawanag din ni Cortez na ang pagkakahalal kay Escudero ay isinagawa sa pamagitan ng botohan ng mga senator judges alinsunod yan sa binagong Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado na inaprubahan noong Hunyo. Sa iling kasi ng bagong tuntunin, maaaring maghalal ang impeachment court ng presiding officer sa pamamagitan ng majority vote ng mga senator judges na naroon. Binigyan din pa ng naturang abogado na may legal na batayan na naging desisyon ng Senado dahil magkaiba ang mga patakarang sinusunod ito kapag kumikilos bilang isang legislative deliberative body at kapag nakaupo bilang impeachment court. Anya, may kapangyarihan ang impeachment court na magpatibay at magpatupad ng sarili nitong rules of procedure basta't hindi ito sumasalungat sa konstitusyon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ng nagsisilbing presidente ng National Union of People's Lawyer, Attorney Efraim Cortez.
10: Ibig sabihin, merong ibinigay na mandato ang Constitution sa Senado bilang sole authority to try and decide impeachment cases. Discretionary ito. Ibig sabihin, at sabi nga ng Supreme Court, as the sole authority, it has the authority to promulgate rules of procedure. So, yung authority to designate as a presiding officer over an impeachment proceeding is part yun ng delegated authority sa Senate to craft its own rules to govern an impeachment trial.
7: Mapatandaan na kinestyon nga kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pagpili kay Escudero bilang presiding officer. Iginate niya na matay sa konstitusyon ang Senate President na dapat mag-preside sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officials maliban lamang kapag Pangulo ang nalilitis kung saan ang Chief Justice ang mamumuno. Gayunman, ipinunto ng mayorya ng mga senator judges na ang kanila naging hakbang ay alinsunod na sa binagong impeachment rules ng Senado, kaya itinuloy ang botohan na nagresulta sa pagkakahalal kay Escudero bilang presiding officer. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
11: Bombo Weather Update.
9: Nalaman ko tayong 27 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ating weather report, ang Super Typhoon Bobby ay patuloy pong gumagalaw pa rin sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero bahagya po itong humina habang kumikilos ito ng hilagang kanluran sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli pong natukoy ang lokasyon ng naturang Super Typhoon sa layong 1,845 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng Central Luzon. Sa kasalukuyan, taglay po nito ang maximum sustained winds na abot ng hanggang sa 185 km per hour malapit sa gitna. Ang pagbugso nito ay umaabot pa rin ng 230 km bawat oras at yan po yung central pressure ng naturang super typhoon. Sa kasalukuyan nga ay kumikilos ito sa bilis na 20 o 20 km bawat oras. Yan ay sa direksyon na Kanluran, Hilagang Kanluran. At dahil po sa malakas na bagyong mga kabumbo, naapektuhan po nito ang hanggang sa 800 kilometers na diametro mula ko sa gitna o sa sentro ng naturang bagyo. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development dito po sa bagong sama ng panahon, isa pong super typhoon. Pwede po ninyo kaming sundan mga kabumbo para po sa update sa pamagitan po ng ating social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa www.bomboradio.com para ho sa lagay ng ating panahon at iba pang mga balita. Oras natin, meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit o 26 minutes bago po sumapit ang una ng hapon at bago tayo umusad sa iba pang mga balita, maki-update muna tayo sa panig po ng prosecution panel. Kasama ho natin ang isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Radio Philippines, si Representative Renico, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Ma'am.
12: Hello po, Genesis and Ever. Maraming salamat po sa imbitasyon muli sa programa ninyo.
9: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Representative ko. Ano pong observation ng panel dito ho sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? And pangalawa, ano pong inaasahan po natin mangyayari ngayong second day, ma'am?
12: Sa pag settle ng preliminaries ng first day, nakita naman natin yung tagumpay preliminary na nagsimula na yung proseso ng paglilitis. Ilang buwan, ilang taon na halos na nating kinakalampag na magkaroon ng trial and forthwith ngang mangyari. And we're happy to note na nangyari siya yesterday. Pero today, yung talagang sasabak tayo sa pag-iisa-isa ng ebidensya ng mga testigo at ng kanilang mga testimonya para sa dulo nito, we arrive at the truth. So, in this day of evidence, sa araw ng ebidensya ngayon, babaybayin natin yung fourth article of impeachment, which is about yung death threats niya against officials, high-ranking officials of government, the president, the speaker, the first lady, na unprecedented, hindi lang sa kasaysayan natin, pero sa mundo ngayon, sa mga gobyerno ngayon, na may sitting vice president tayo, magbibitiw ng ganong salita sa mas mataas at kapwa high-ranking officials. So for today, we are going to strike a blow against impunity at hindi natin dapat hayaang manggaling ang ganitong kultura lalo na sa mga namumuno ng ating bansa.
9: As of now, may confirmation na po na dadalo ngayong araw yung mga pinasabi-pinahon ninyo ng mga agents ng National Bureau of Investigation?
12: To my knowledge, yes. Tutuloy po yung mga hearings na sasalang ang NBI agents na pinasabi na yesterday. So, ang rule I know, one witness per day. So, dalawa yung nasa pina, isa lang po yung sasalang today.
9: May balita ho tayo na nandyan sa may Senate building si Vice President Sara Duterte. Mamano, will it affect yung magiging pag-usad ho ng trial? Especially yung presentation po ng prosecution panel. Ngayon po nandyan siya. Kung sakali man dadalo sa mismong trial.
12: The trial will proceed, but the Filipino people deserve to hear from VP Sara yung kanyang pagtingin, pananaw, at syempre yung pagsalang sa trial proper dahil trial naman po niya to at the end of the day. We're hoping that everything will go smoothly today, pero may public appearance na po siya actually dito sa Senate other than confirmation of her arrival ay nagsalita na po siya sa media and meron nga po siyang statement na dinrop at umalis na po yung she will be ano daw in the bloodbath and the bloodjoning she will be bloodied but unbowed but to us no the public, it's not, they're not interested in status updates gaya niyan. Interesado tayo sa ebidensya. Interesado tayo sa mga kahulugan ng ebidensya. At ano po yung depensa ni VP Sara doon sa maraming ebidensya, testigo, testimonya na pointing to offenses in the Constitution. So, kung gusto natin na maibigay yung sagot na matagal nang tinatanong ng taong bayan tungkol sa paano ginasta yung pera na nahawakan ng mga opisina niya, she should face the process and take the process seriously because we are taking it seriously. And the public is taking this impeachment seriously.
9: Mm-mm. So naniniwala ko kayo na yung bigla ang pagdating ho dyan ni Vice President Sara Duterte ay isa lamang quote-unquote status update, parang political picture, kumbaga.
12: Because we have confirmation that at least sa mga paunang sinasabi niya sa media, although that can change, no, as the day goes, that she's just here to consult with her defense team. So for now, wala tayong confirmation na pupunta sa trial hearing si VP Sara. Pero ang panawagan niya ng mamamayan at yung gusto nating mangyari sa proseso ng pananagutan na ito ay VP Sara herself personally shows up at her trial. No, she enters her plea. She provides her answers, her counter narrative doon sa articles against doon sa articles of impeachment para makaambag sa pag-alam ng mamamayan ng katotohanan. But as it stands, wala po tayong nakukuhang ganong confirmation from her. And rather than that, nag-deliver lang po ng to me, irrelevant statement, and it shows that she's not taking this seriously. So, mukhang gusto niyang gawing teleserye ito and not a genuine accountability mechanism. So, for us, we're focused on our job na ilahad yung ebidensya, makita ng taong bayan, at sa punot dulo ay magkaroon ng pagtatak ano ang katotohanan at ano pong mga offenses na may bigat na may consequences sa paghahawak niya ng leadership position.
9: Whoever, will follow up? Okay.
3: Alright, just to follow up lamang po na representative po, dahil nagkaroon din po kami ng opportunity na makapanayam po yung Senate Impeachment Court spokesperson na si Attorney Tunggol kaninang umaga, and he mentioned na wala daw certain circumstances or scenario na makakapag-compel with the Vice President para po umattend sa kanya impeachment trial. If ever po, ano pong masasabi po ng prosecution nito sa issue pong ito o usapin po na ito kung sakali na hindi po makakadalo ang Vice Presidente sa mismong kabuuan ng impeachment trial?
12: Meron itong epekto sa pag appreciate ng mamamayang Pilipino kung gaano po siya kahanda na harapin yung mga charges na to. Sinabi po niya before that she's ready to face these charges at the proper court. This is the proper court and this is the proper time. Actually, yesterday was the most appropriate time. However, she chose instead to let her defense continuously represent her in all proceedings yesterday. So, hindi pa naman po tapos. May mga iba't ibang araw pa ng hearings na magpakita po si VP Sara sa mismong trial niya. And bagamat tama naman na maaari na ang kanyang representatives yung haharap sa trial hearing in her to represent her, ang hinahanap naman ng mamamayan ay closure. Hinahanap ng mamamayan sagot. Siya lang po makakapagbigay na.
3: Alright, until tomorrow po, Representative ko, sasagawa itong impeachment trial for this week. And yung presentation din po ng mga ebidensya, testigo sa panig po ng prosecution. Do we expect po na haba pa yun pong presentation of the witnesses as well as the evidences when it comes po dito sa usapin ng Article 4 ng Articles of Impeachment against the Vice President?
12: Yes po, hanggang bukas yung hearings for this week. Sa susunod na linggo ay Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m. din siya. Sana hindi tayo masyadong magtagal. Meron tayong number of witnesses. Pero straightforward naman po yung Article 4 meron pong press conference na pinatawag si VP Sara. In this press conference na nangyari 11 p.m. to 12 midnight, siya po ay nagbanta ng buhay ng iilang tao. No, at mga mabibigat yung mga tao na si President, si Speaker, and si First Lady. Pero sa atin, hindi nga po sabigat pa ng tao eh. Yun yung mismong fact na may isang sitting elective high-ranking official na nagbitaw ng banta sa buhay. Hindi po natin masasabi na freedom of expression yun eh. The freedom of expression is not unlimited. Hindi po yan walang hangganan. Ang hangganan po niya ay kapag meron ng nasasagasaang karapatan ng iba at may karapatan tayong mabuhay. So hindi po kasama yung threat to kill sa exercise of freedom of expression. Yun po yung i-establish sa Article 4, i-establish din yung technicalities, yung procedurals gaya ng paano po na-obtain yung video na live po at live stream ng iba't ibang media networks. Meron din pong mga affidavits na ginawa yung ilang mga reporters that were there that day. At syempre, yung nangyari po sa House Committee on Justice, yung NBI nag-certify na hindi po AI-generated or influenced yung video. And lastly, no, na sa affidavit of investigation, pasok under grave threats yung binitawang mga salita ni VP Sara Duterte. So yan po yung mga maaasahan natin na bagamat medyo comprehensive yung steps, simple lang naman po, gusto natin ma-establish on record paano nangyari yun and ano yung ibig sabihin nito sa kakayahan sa pamumuno ni VP Sara Duterte.
3: Alright, lastly na lamang po on my part, representative ko, aside from the NBI agents, meron pa po bang inaasahan just in case kung pwede pong i-disclose na iba pang mga testigo na haharap po para po tumistigo dito sa Article 4 ng Articles of Impeachment?
12: Hayaan na lang po natin yung prosecution panel na i-establish yung mga witnesses nito as the trial hearing goes, no, given na ayaw nating i-preempt sila, pero rest assured naman po na may bench of witnesses tayo na similar toon sa House Committee on Justice ay gusto nating i-establish yung existence ng video, ano ibig sabihin ng video, at ano pong ibig sabihin nito for the fourth article of impeachment.
3: Alright, Bomba Jet.
9: Okay. Again, maraming salamat for joining us, Representative Renico. Hanggang sa muli, ingat po kayo, ma'am.
12: Ingat po tayo. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pag-antabay natin sa proseso ng pananagutan.
9: Thank you po. Si Representative Renico, ang tagapagsalita ng isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, mga kabombo. Wala ho dyan sa may Senado. Dako tayo dyan sa may Santigang Bayan. Nakantabay ho dyan si Star DJ Antonio Lambada. Para pa rin ito, mga kabombo, doon sa inasaan pong return of warrant para kay Senator Rodante Marcoleta, nakasalukuin pa rin naka-confine dyan sa may Philippine National Police General Hospital. DJ Antonio, kamusta dyan sa may Sandigang Bayan?
13: Yes, Bombo Jenny, ay natapos naman ang pagdirig ng Sandigang Bayan 6th Division sa Office of Department of Public Works and Highways o DPWH Maropa na may kaugnayan kay Coafu's former vehicle representative Taldico sa malversation case. Kaya habang nagsisipura ang court proceeding kanina, nagkaroon ng power outage bandang alas 20 sa umaga. Ulit nakabalik naman ito pag alas 11 sa umaga. Dumating rin kanina umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division ang Christmas man at si Aristotel Diray para sa return of warrant para sa kasong plunder at pagdabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng regalo ng isang papuntisan. Awa ang sado siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu. Si Beray ang huling ang aresto kasunod ang paglabas ng warrant of arrest. Sa ngayon, Bobo Genesis, binalik muli si Beray sa Quezon City Jail habang hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng apela ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na may petsang inquiry para makadulot sana sa buho ng kanyang kapatid sa Ilmos, Cavite. Ito ay dahil sa lack of merit. Sa ngayon, Bobo Genesis, hinihintay natin kung dadalo dito sa Sandigan Bayan Senador Rodante Marcoleta dahil ayon niya kay Police Lieutenant Colonel Benali Payani, Internal Medicine Chief ng Philippine National Police General Hospital ay stable naman ang kondisyon ng senador, ngunit hindi pa fit for trial o paternity.
9: Pero kamusta ang seguridad diyan sa may Sandigan Bayan? Kasi kahapon kahapon nilockdown ng Sandigan Bayan, ano? Sa ngayon, DJ Antonio, anong usapin sa seguridad ngayon diyan?
13: Yes, so Bobo Genesis, ang seguridad naman natin sa ngayon dito sa Sandigan Bayan ay as of now ay peace naman. Kumbaga maluwag naman at hindi naman ng katulad kahapon ay naka-lockdown ay naman okay naman itong Sandigan Bayan, Bobo Genesis.
9: Sige, from time to time, maki-update pa rin tayo sa sitwasyon dyan sa may Sandigan Bayan. Maraming salamat, DJ Antonio.
13: Maraming salamat, Bobo Genesis. Natututok tayo dito mamaya kung makakapunta ba ngayong araw o hindi si Senador Rodante Barcoleta dito sa Sandigan Bayan. Mula rito sa Sandigan Bayan, nagulat Star DJ Antonio Labada ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bobo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio.
9: Oras natin, meron na ho tayong 12 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, dako tayo sa mga tinutukan na balita ng ating mga provincial station naman ay irrelevant na pahayag ni Senator Rodante Marco o Senator Robin Padilla kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial, pinuna ng abogado. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
14: Binatikos ng isang abogado ang umano'y mga irrelevant at immaterial na pahayag sa pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Attorney Rodel Taton, ang Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoleta sa Manila, kaugnay ng naging pahayag ni Senator Robin Padilla sa pagbubukas ng pagdinig ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos sabihin ni Padilla na gumamit siya ng Google upang mas maunawaan ang mga legal na terminolohiya kaugnay ng kanyang pagboto laban sa paghalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer para sa naturang paglilitis. Binanggit din ni Padilla na hindi siya nagtapos sa Ateneo o UP, ngunit nakapagtapos naman umano sa kursong criminology sa UP na Anyay University of Prison. Sa paningam ng Bombo Radio kay Attorney Taton, sinabi nitong hindi na problema ng mga Pilipino kung hindi na uunawaan ng isang senador ang proseso o ang mga terminolohiyang ginagamit sa impeachment proceedings. Ayon sa abogado, nararapat lamang na kumonsulta ang mga senador sa kanilang mga legal na tagapayo upang makapagtanong ng mga tamang katanungan habang isinasagawa ang impeachment trial. Idinagdag pa ni Attorney Taton na kung hinihingi ang pananagutan ng Vice Presidente bilang siyang nililitis, dapat din umanong hingin ang parehong antas ng pananagutan sa mga senador na nagsisilbing senator judges dahil sila ang may mahalagang papel sa paglilitis.
15: And yung mga ganun na statements which are irrelevant and immaterial in this process, these senator judges right now are not only judges there because we are demanding for accountability for the vice president, but also we are demanding accountability for the senators who are sitting as senator judges here because you cannot demand accountability when you yourself is not doing that, showing to the people that you are accountable as a senator there. That's why you have to exercise your role as an impeachment judge. You have to exercise fairness, justice, due process, and not simply rely on your political leanings and all that.
14: Si Attorney Rodel Taton para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Isang law expert naman kwestiyon ang pagtalaga kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Kaugnay niyan, may panayam pa ang Bombo Radio Kawayan.
16: Binigyang diin ng isang law expert na dapat ang Pangulo ng Senado ang nagsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos italaga ng Senado si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8 sa halip na si Senate President Sherwin Gatchaliana. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Randy Ariola, isang law professor, sinabi niya na trabaho ng Pangulo ng Mataas na Kapulungan ang mag-preside alunsunod na rin sa nakasaad sa Article 11, Section 3, Subparagraph 6 ng 1987 Philippine Constitution pagdating sa usapin ng impeachment, maliban na lamang kung ang Pangulo ng Bansa ang nililitis. Sa panig-angi ng mayorya ng Senado, nagbatay umano sila sa Section 3, Paragraph 8 ng Konstitusyon kung saan nakasaad na may liway ang Kongreso na gumawa ng pamantayan rules sa impeachment dahilan upang magtalaga sila ng presiding officer kahit pa mayroong kasalukuyang leader ng mataas na kapulungan. Anya, dahil dito ay maaaring kwestiyonin kalaunan ang proseso na ginawa ng Senado dahil pwedeng makaapekto ito sa validity ng impeachment proceedings kung sakaling iba ang nag-preside kaya nararapat lamang na ayusin ng Senado ang kalituhang ito. Kung ang pagiging hindi abogado ni Gatchalian ang dahilan kung bakit inilukluk si Escudero na mamuno sa impeachment trial, nilinaw ni Attorney Ariola na hindi naman inoobliga na abogado ang maging presiding officer dahil parte ito ng trabaho ng Senate President.
17: Hindi naman kasi requirement na kailangan abogado ka para maging Senate President, di ba? So, kung ikaw ang Senate President, kasama dapat yun sa iyong mga obligasyon ay yung mag-preside ng mga session. So, hindi naman sinabi na yung Senate President siya doon di preside when the Senate acts as a legislative body. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-act ka na ng impeachment court, hindi na siya Senate President. Hindi naman ibig sabihin na pag siya yung nag-akas impeachment court, hindi na siya yung dapat mag-preside. So, lock, stock and barrel, the Senate was given the authority to try. So, inclusive na yung mga, pati yung presiding officer dapat kasama yan.
16: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo.
9: Sa ibang balita ho tayo, magkakabombo, apat na preso ang sugatan sa nangyari pong rumble sa loob ng Bureau of Jail Management Penology Compound sa may probinsya ng Aklan. May update ho dyan ng Bombo Radio Kalibo.
18: Nasa stable ng kondisyon ang apat na nasugatang persons deprived of liberty o PDLs matapos ang naganap na rumble sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Aklan umaga ng Sabado. Ayon kay Jail Senior Inspector Woody Palmehar, Chief Operation ng Regional Office 6, naganap ang insidente bandang alas 6:30 ng umaga. Agad namang rumisponde ang mga naka-duty na jail guards upang mapayapa ang sitwasyon. Matapos makontrol ang kaguluhan, apat na PDL ang nagtamo ng malubhang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan gamit ang umano'y improvised weapon na pinatalas na kutsara. Tatlo sa mga biktima ay patuloy na ginagamot sa Aklan Provincial Hospital habang ang isa ay inilipat na sa isang pribadong ospital. Samantala, ang dalawang suspect sa insidente ay pansamantalang inilagay sa isolation cell. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang sanhi ng rumble, gayunman iniutos na ng regional director ang pagsasagawa ng investigasyon. Samantala, unti-unti na umano nilang naibalik sa normal ang sitwasyon sa loob ng pasilidad matapos kausapin ang mga representative ng bawat selda, gayon din sa tulong ng koordinasyon sa pulisya at pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. Ipinasiguro pa ni Palmehar na magpapatuloy ang ginagawang mga biglaang greyhound operations upang makumpiska ang mga kontrabando at tatalim sa loob ng selda.
19: So sa pag-conduct natin dito ng initial investigation, yung mga biktima natin is apat at dalawa yung mga perpetrators natin. So sa ngayon, nabisita na po natin yung mga biktima at nasa stable naman sila na condition ngayon. Yung dalawa naman ay nilagay muna natin sila sa isang isolation cell para ma-separate na muna sila para yung gulo hindi na maulit. Dito ngayon sir, dandaan natin na nabalik yung peace in order.
18: Si Jail Senior Inspector Woody Palmehar, Chief Operation ng Regional Office 6 sa kanya naging payag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat.
16: And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
9: Bago tayo magtapos sa ating program, magkakabumbo sa ating newscast, wrap up tayo sa sitwasyon dyan sa may Senado. Isang oras bago po ang nakatakdang magsisimula ng ikalawang araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
20: Yes, Bombo Genesis, sumarap ngayon si Vice President Sara Duterte dito sa Senado, no, at nagbigay lamang ng maikling pahayag kaugnay dito sa bloodbath na matagal nang napag-uusapan, no, para dito sa nagpapatuloy na impeachment trial. Inihayag naman ng kanyang panig ang defense counsel nito na si Attorney Michael Poa na siya may be present dito sa Senado but hindi doon mismo sa nagpapatuloy na trial. Kung saan ang pag-appear ni Vice President Sara Duterte physically dito sa Senate premises ay upang makapagpulong lamang sa kanyang defense team. Narito pakinggan natin yung naging pahayag ni Attorney Michael Poa.
21: But he will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kami na pag-usapan yung magkita kami today dito sa holding room ng defense team para mag-usapan ng bagay-bagay. No? And but she will not be attending the hearing, the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting.
20: Inihayag rin ni Attorney Poa na hindi nila napag-usapan ni Vice President Sara Duterte kung napanood nito live yung nangyaring impeachment, yung first day ng impeachment trial kahapon sa Senate Impeachment Court. Ito anya ay naghahanda lamang sa makaganapan at preparasyon si Vice President sa Office of the Vice President para dito sa Typhoon Bavi. Malaki naman ang tiwala ng abogado sa Vice Presidente na anya ay alam naman ito ang kanyang ginagawa. Matapos yung naging panayam dito kay Attorney Michael Poa ay dumating naman si Vice President Sara Duterte at narito ang naging kanyang pahayag.
22: Yes, so my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
20: Yan lamang yung naging maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis?
9: Okay. May binisita ba siya na office ng sinumang senador, Bombo Jay? Kasi I understand na pinuntahan niya kanina si Senator Marcoleta. Diyan, may pinuntahan siyang opisina ng sinumang senador.
20: Ngayon na, Bombo Genesis, magkasama sila ni Attorney Michael Poa at ang tanging layunin lamang na pumunta dito ang Vice Presidente upang magkaroon ng talakayan at pag-uusap with her defense team. As per the concern kung pumunta ba siya at nagbisita, alamin natin yan, Bombo Genesis, patuloy, no, na tatanungin natin din still yung defense team ni Vice President Sara Duterte kung mayroon bang other na mga pagpupulong dito, especially sa part ng minority bloc, Bombo Genesis.
9: Uuwi siya before mag-start yung trial or mag-stay siya dyan at papanuurin pero sa ibang side?
20: Mananatili dito si Vice President Sara Duterte pero yung pag-sustay niya dito sa Senado ay para lamang sa mga usapin dito sa kanyang defense team kung may mga agreements sila and preparations and as well as yung other agenda niya, yung pag-uusap niya naman sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Pero sinabi ni Attorney Michael Poa na wala po itong as of now na hindi po si Vice President Sara Duterte ay hindi siya manunood o mag-a-appear doon sa impeachment court, Bombo Genesis.
9: Okay. Maraming salamat. Yan ka dyan, Bombo Jai.
20: Live mula dito sa Senate of the Philippines, ito si Bombo Jai Rahanggayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your most trusted source of information. Basta Radyo. Bombo!
9: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabumbukaster nation sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News ay pwedeng-pwede po ninyong subaybayan ang ating pong mga provincial station at mamaya mga alauna imedya o alauna 40 po ng hapon ay muli po tayong sasahing papawid para hubigyang daan ng ating special coverage sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Diyan po pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM may sarili po silang mga social media pages tulad po sa Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Pwede rin po ninyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com. Sa Visayas area, sa mga pabayan po natin dyan sa mga Iloilo province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya po ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Dyan po sa may Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo at dyan po sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
3: Bombocaster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
0: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
9: Iyan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio.
1: Bombo!
2: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
23: Like mo, share mo.
1: Basta Radio Bombo.
24: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
25: Bombo Radio Philippines.
24: Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
24: Star FM.
26: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
26: Ang galing sa information.
24: Fully digitalized. It's all for you.
27: Star FM across the nation.
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
28: Basta Star.
29: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
23: Star FM.
30: Star FM.
23: Star FM.
24: Star FM. It's all for you.
25: Star FM.
31: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
32: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
31: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
33: Sa palengke, may swerte.
34: May swerte? Sa palengke?
33: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
33: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize.
24: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
24: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: The Philippines number one, Star FM.
6: On 102.7, Star FM. You're with German Bolero.
7: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
8: it's all for you.
7: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Ayo na nga. Ati, why? Oh, why? Bakit mo iniwan si kuya? Ngayon tuloy mag-isa siya nang wala ka. Oh, Tagalog. Awiting here without you. Mula po yan sa Three Doors Down. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes, makalipas ang alauna ng hapon. Ay! Kasaya niya. 1:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Happy siesta time sa mga natutulog po sa mga oras na ityo. Ako, itulog niyo po kami, parang awa niyo na. Kunin niyo lahat ng antok namin, kayo ang matulog para sa amin. Diba? Here without you, baby. Hi, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome na po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. At ako po muna ang inyong mga kasama, mga kabandingan at mga kabulahan sa programang ito. Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Bobolabulahin kayo hanggang alas tres ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Magtugtugan na po tayo agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life!

0: Norman Bolero.
1: Kahit nga special love, wala tayo niyan. A very special love pa kaya? Awiting, a very special love mula po yan kay Zara Jeronimo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 32 Star Minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yes, why? Eto na nga, nadagdagan na naman. 1:33 in the afternoon. Yan na po ang ating Philippine Standard Time. Sa mga oras na 8:02. Eto na sa mga Star Nation natin na mayroong mga pinag-iisip-isip. Mga oras na 8:02, may mga tumatakbo no sa isipan. Eto na, sa ating SKL, share ko lang isang panibagong inspirasyon na mamamotivate ka. I know. Porsyor. Alam ko. Actually, ito nakita ko lang din talaga to, no. So, ibabahagi ko na sa inyo ang isang quotation na mula po, nakita ko po, hindi ko aangkinin ha. It's something na nakita ko na gusto kong ibahagi sa inyo kasi alam kong kailangan ninyo. Yon! Kailangan yung marinig! Langga mo na! Eto ha, mula po kay, tingnan natin, kay Haley Hoffman Smith. Yan, Haley Hoffman Smith. Ang sabi niya, because the fruit will be bitter if you try it before it's time. Yon. Medyo ano no, second sentence, part of the sentence. Kasi because na, no. Pero gets naman natin, eto kasi no, mula kay Inka Magnaye, if you try to force or rush it, it will not be able to be like a blessing. Oh, pa, kala mo. If you try to force or rush it, it will not be the blessing you prayed for. Yon. Naniniwala ka ba doon? Kapag pinilit mo yung isang bagay, eh hindi yun yung basta something na pinagdarasal mo for a long, long, long period of time na. Or yung kahit pinagdasal mo lang din kagabi. Ganun. Diba? Kaya naman, isa nga doon sa keynote niya ay yung because the fruit will be bitter if you try it before it's time. Mula kay Haley Hoffman Smith. Diba kapag yung prutas, diba hindi ka nga makapaghintay. Diba nakikita mo na sa puno yung prutas, pero alam mong hindi pa siya hinog, hilaw pa siya, pero kinuha mo na, pinitas mo na, tapos tinikman mo. O anong lasa tuloy ngayon? Matamis ba? Hindi. Diba? Unless puno ng mangga yan na kinakain pa rin natin kahit hilaw na mangga. And okay lang yon. Pero isipin mo yung prutas na hindi masarap kainin ng hilaw. Diba? Bitter. Minsan bitter pa yung lasa niyan. Mapakla-pakla. Ganyan kung may dagta na prutas. Diba? Hindi siya masarap kapag kinuha mo na agad at kinain mo na. Diba? No? So, ito ang ibinibigay lang sa atin ay yung oras, no? Yung importansya ng oras. 'Di ba? Kaya naman kapag pinilit mo talaga yung bagay na alam mong basta pinilit mo, no? For sure, ako naniniwala ako kapag may nakuha ka something doon, hindi po yun yung perpektong ipinagdasal mo. Yun. Diba? Grabe! Ay, Ayun. So meron ka bang nag-gets doon sa ating ibinahagi na SKL? Share ko lang sa hapon na ito. Isa pong panibagong inspirational, no, motivational mula po actually kay Inka Magnaye ang kanyang sinabi doon. If you try to force or rush it, it will not be the blessing you prayed for. Na ikinote niya yung isa din na isinabi ni Hayley Hoffman Smith na ang sabi niya, because the fruit will be bitter if you try it before it's time. Diba? Totoo naman, English lang pero alam kong nahihirapan tayo, oo, pero alam ko namang gets natin yan. Diba? Kapag pinush mo talaga, masyado mong nirush, masyado mong ipinilit. No, hindi po yon yung blessing or kung ano man yung ipinagdasal mo, probably or baka hindi yun yun. Yun! Dahil nga, ang prutas magiging mapakla. Yun na lang yung ano, no? Ang pakla kasi, no? Pag kinain mo yung prutas na hindi pa hinog, ang pakla ng lasa. Diba? So, ang prutas, mapakla yan kapag tinikman mo na agad kahit hindi pa siya hinog. Hindi pa right time or tamang oras para kainin mo iyon. Meron ka bang mga inspirasyonal, motivasyonal na gusto mong ibahagi din sa ating mga tagapakinig? Pwede mo po yan i-message sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat po ng social media accounts and platforms. At yan ang ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig sa ating segment na SKL Share Ko Lang. Kasama ka bandingin kabaluhan Perrine, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babula-bulain kayo hanggang alas stress ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 star minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon, 1:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
4: Wow! Palo Chabuela!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf.
5: Malinamnam holiday!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
6: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: Carlo Narbasa at nakasalang naman bilang testigo si Agent John Mark Kalilong at ang nagtatanong sa kanya ng direct questions ay si Attorney Virgil Ligutan, Counsel for the Prosecution, mga kabombo at mga consternation. Kung mapapansin po ninyo, ay ito yung tungkol doon sa testimonya o nilalaman ng video message ni Vice President Sara Duterte at ino-authenticate sa pamamagitan ng mga dokumento na ipinipresenta sapagkat nagkaroon ng request para sa preservation ng mga data at pati na yung digital footprints na kakibat po nito, mga kabombo. Meaning, kahit i-delete po ito, yung original video ay nakapag-save ng kopya ang Meta hanggang nagpapatakbo ng Facebook, mga kabombo at mga consternation. So sa ngayon ay maingat na sinusuri at tinitignan ng magkabilang panig itong mga dokumento, lalo na sa kampo ng depensa. Ating ipagpatuloy.
1: Pwede maupo.
0: So mga sandaling ito, nag-uusap-usap yung panig po ng depensa, yung mga counsel na idinidiin sa kaso na si Vice President Sara Duterte. So yung kanyang mga abogado ay nag-uusap-usap para ho dito sa kanilang stand kaugnay doon sa mga ipinipresentang dokumento at mga patunay mula naman sa panig ng prosekusyon na sa pagkakataong ito ay nagsalang na ho ng kanilang unang witness dito po sa nagpapatuloy na impeachment trial. At medyo mahabang mga proseso na po ito. At yung iba ay nag-aantabay tungkol doon sa mismong kopya ng video kung ipaparinig at ipapapanood dito po sa trial. But as of now, yung documentation doon sa request ng pag-save ng data na nakuha mula ho doon sa video na ipinalabas ni Vice President Sara Duterte ang siya pa lamang na pag-uusapan. At dito ay nagiging metikuloso ang magkabilang kampo, lalo na syempre ang panig po ng depensa at nag-uusap-usap po sila ukol doon sa kanilang stand. Kung mapapansin po ninyo, pinapakita natin by our video na yung mga nanonood po sa Facebook Live, ito ho ang ating pinapakita. Yan po yung kampo ng panig ng depensa. Meaning, yan po yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yung nasa gitna, yung nakaitim ay si Attorney Sheila Siso, habang yung nakatayo doon sa rostrum ay si Attorney Carlo Narbasa, mga kabombo at mga consternation. So ganyan ang nagiging takbo ng kasalukuyang sitwasyon.
2: P-4. Your Honor, there is a CD in the original.
3: Hindi. November.
2: Oh. 9-4, Ben. 9-4.
4: Yeah. Wait. No. Careful.
3: 9-4. Just look at the original.
2: Counsel, what are you referring to again? P-4-9 what? Ano siya?
3: Ito. Before that. Yeah.
2: Oh. P-4-9.
3: Before that.
5: May natanggal lang yung ano nyo. Is this the same ano?
6: Sequence.
5: Sige, punta ka sa C muna. Hanapin mo yung C.
3: Dito,
5: bro. Okay, next page.
2: Yan.
5: Okay, next page. Next page. Okay, next page.

0: Nakabang pa rin mga kabombo, mga consternation sa panibagong presentation o yung kopya ng video na ipapakita dito sa nagpapatuloy na pagsalang ng isa sa mga testigo ng panig ng prosekusyon. Kinalalayan ng kinatuan mula dyan sa bahagi ng depensa yung pag-present upang matiyak na ito yung minarkahan na bahagi ng mga ebidensya kaugnay pa rin nitong impeachment case kay Vice President Sara Duterte.
1: Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kundo at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung tutok yan, ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililiis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
2: Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing.
3: So it's delayed?
2: Yes, Your Honor.
3: Noted.
4: Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement?
5: That is the video that I recorded and authenticated, sir.
4: All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung pruweba mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan?
5: I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they considered the statement of the Vice President as an active threat.
4: As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan?
5: I did, sir, and I used my laptop.
4: Now, saan yung printout ng screenshot na iyan?
5: Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
4: Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO kung saan yung statement, makikita yung statements ng Vice President, sinasabi ng PCO, that's an active threat. Now, previously marked in Exhibit P, Roman numeral 414. May you peruse the same? And after perusing the same, the question, Mr. Kalilong, is what relation, if any, does this document have with the printout you mentioned? But you have to peruse the document first.
2: For the record again, Your Honor, the the...
6: Council may proceed.
2: Exhibit P-4-14 is a photocopy. And on the right bottom part, there is a stamp mark. Certified true copy NBI signed.
7: Bombo, breaking news!
4: Mga kabombo at mga Kastar Nation, kakapasok ko na impormasyon. May mga abogado na dumulog dyan sa kataas-taasang hukuman at ito ay binubuo ng ilang individual na mga abogado na para pansamantalang ipatigil sa Korte Suprema ang ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion at ng mga kasamahan niyang abogado at kanilang inihain mga kabombo ang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema. Layunin umano ng naturang motion na mag-issue ang kataas-taasang hukuman ng status quo anti-order para naman pigilan ang impeachment court, mga opisyal at kinatawan ng lahat ng tauhan na ipagpatuloy ang paglilitis, pagtanggap ng ebidensya at proseso ng impeachment. Nais kasiin ng mga petitioner na mabigyang linaw muna ang naunang petisyon na kumuhi kwestiyon sa legalidad ng naganap na sesyon noong address ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Nagpabago nga doon sa liderato ng Senado na ngayon ay pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Hiniling din ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na mag-issue ng kaukulang kautusan na nagsasabing dapat lamang na magpatuloy ang impeachment trial kung ang rules and procedure ay nasusunod ng mga otoridad at particular ng presiding officer at hindi nahaharap sa unresolved constitutional challenge ang naturang mga personalidad. Gayunman, nilinaw nila na ang motion ay hindi patungkol sa politika kundi sa pagiging valid at naayon sa batas ng paglilitis o pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At abayanan pa mga kabombo, mga Kastar Nation, ang mga karagdagang impormasyon hinggil sa naturang breaking news at maya-maya ay may mga karagdagan pa tayong ikakalap na impormasyon mula naman sa mga partidong concern dyan pa rin sa naturang usapin. Ituloy natin mga kabombo ang mga aktibidad dyan naman sa plenaryo ng Senado na maakto bilang impeachment court. Narito mga kabombo.

0: Let's kindly rephrase.
1: Okay, now, Mr. Witness, base sa video na iyan, makikita mo ba, base sa video na iyan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats?
2: Objection, leading.
1: I will withdraw the question. That's all for this witness, Your Honor, please.
0: Thank you very much. Bugso ng kahilingan ng ilan sa aming mga miyembro dahil sa kapasahan na rin ng presiding officer, ipagpapaliban natin ang cross-examination ng counsel for respondent para bukas. The witness is under the same obligation to appear tomorrow by virtue of the same subpoena issued to him. The same is true with respect to attorney Jeremy Lontok, especially given that the subpoena gives two dates for the required appearance of the two NBI agents.
3: Sir.
0: Any other points that any of the parties wish to make before we adjourn?
1: Your Honor, yes. Please, admin matter,
0: Counsel,
1: Your Honor, please.
0: For the prosecutor.
1: For the record, the exhibits, in particular the flash drives, were unsealed. May I move that representative from both sides be present to seal again those flash drives and for counter signatures from both sides, Your Honor, please.
0: We were worried about that, but I was waiting for the counsel to actually ask for that. When can we do this? Would some
2: today
0: counsels for the parties wish to remain after,
2: yes, Your
0: we
2: Honor
0: adjourn? Just so that we can sign and seal the USBs.
2: Of course, Your Honor.
0: Thank you. There being no other matters to be taken up by this court, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Wednesday, July 8, 2026, for the continuation of the testimony of NBI agent John Mark Kalilong, specifically the cross-examination by the counsel.
4: Kabombo, mga kastardasyon, ipagpapatuloy bukas ang impeachment trial sa ikatlong araw ng paglilitis sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. At natapos yung pagbibigay ng salaysay nitong si Agent John Mark Kalilong, ngunit bukas yung cross-examination sa kanya. Ibig sabihin, ang magtatanong naman sa kanya ay yung mula sa panig ng depensa, mga kabombo at mga kastarnasyon. Naghatid yan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtugay-gay dito sa malalaking balitang ating binabantayan mula pa ho kanina, mga kabombo at mga kastarnasyon, lalo na yung iba pang mga kaakibat na paksa, lalo't malalaking kaganapan din ang ating inaantabayanan sa mga pagkakataong ito. Bago tayo, mga kabombo, sa mga karagdagang balita, habang inaantabayanan natin ang communication line na pag-uulat live mula ho dyan sa ating coverage team sa bahagi ng Senado, ilang saglit lamang. Kanina, mga kabombo, dumulog sa kataas-taasang hukuman ang ilang grupo ng mga abogado upang hilingin na pansamantalang itigil ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at mga kasamahang abogado, kanilang inihain ang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema. Layunin umano ng naturang motion na mag-issue ng kaukulang hakbang ang hukuman, partikular na ang status quo ante order para naman pigilan ang impeachment court at mga opisyal, mga kinatawan at lahat ng tauhan na kabahagi sa nagpapatuloy na paglilitis at gayon din yung pagtanggap ng mga ebidensya o proseso ng impeachment ay hinihiling din nilang itigil. Nais kasi ng mga petitioner na bigyang linaw muna yung naunang petisyon na kumukustyon sa legalidad ng naganap na sesyon ng atres ng Hunyo ng taong kasalukuyan kung saan ay nagbago ang liderato ng Senado sa bilang ho ng mga sumuportang mambabatas sa bagong liderato na 12 senador, bagay na tinututulan ng naturang kampo ng mga abogado dahil para sa kanila ay 13 ang majority number of senators na pwedeng maghalal ng mga leader nito. Hiniling din mga kabombo ng grupo sa Korte Suprema na mag-issue ng kaukulang kautusan na nagsasabing dapat lamang magpatuloy ang impeachment trial kung ang rules of procedure ay nasunod at ang mga otoridad ng mga personalidad na nangunguna rito, partikular na ang presiding officer, ay hindi nahaharap sa unresolved constitutional challenge. Ngayon man mga kabombo, ang paglilinaw nila ng motion na ito ay hindi patungkol sa politika kundi sa pagiging valid at naayon sa batas ng paglilitis o kaya ay pagdinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw ni impeachment trial presiding officer Francis Chis Escudero na obligadong dumalo ng pisikal si Vice President Sara Duterte sa kanyang paglilitis dahil naman sa kinakatawan na siya ng kanyang mga abogado at mayroong mga provision na pinahihintulutan din naman ang hindi na pagharap ng isang impeachable officer. Ang kay Escudero, walang panuntunan sa impeachment court na nagsasabi o nag-aatas sa respondent na umupo sa naturang pagdinig kung ayaw niya o labag sa kanyang kalooban na dumalo. Dahil nga mayroon ng mga abogado na humahawak sa kanyang depensa, nakasalalay mga kabombo ang naturang kampo ng pangalawang pangulo doon sa magiging hakbang ng kanyang mga abogado. Nais niya na humarap sa korte o kung hindi ay meron din naman siyang kalayaan na gawin ito. Kung nais ng panig ng prosekusyon ay patawag si Vice President Duterte upang tumistigo, maaari umano silang maghain ng formal na motion o kahilingan sa korte upang makapagdesisyon ang mga senator judge. Ginawa naman ng presiding officer ang mga pahayag na ito kasunod ng tanong ng counsel for the prosecutor na si Attorney Lorna Capunan sa ikalawang araw ng impeachment trial ngayong Martes kung saan ay kung dadalo nga ang vice presidente matapos itong mamataan sa loob mismo ng compound ng Senado at kaugnay pa rin yan ng ilang pahayag na kanyang sinabi kung saan ay nakipagpulong siya doon sa kanyang legal counsel. Samantala, mga kabombo, sa mga karagdagan nating update, abangan ho mamaya ang sitwasyon sa labas din ng Senado kung may mga nagsagawa pa rin ng kilos protesta sa naturang ikalawang araw ng impeachment trial. Of course, nandun si Vice President Sara Duterte at mayroong nagpakita kanina ilang mga supporters at meron din namang mga kontrapartido, ika nga, na bumabatikos sa Vice Presidente. At pinapakita natin mga kabombo, mga consternation sa ating video ang pagharap kanina ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Nakasuot siya ng kulay berde na polo shirt at nasa kanyang kanang bahagi ang kanyang ilan sa mga abogado, partikular itong tagapagsalita ng defense count ng defense team na si Attorney Michael Poa, mga kabombo. Maikli lamang yung naging mga pahayag nitong si Vice President Sara Duterte nang siya ho ay humarap sa media para sa pagbibigay o pagbabahagi ng ilang impormasyon at muli niyang iginiit na hindi siya haharap dun sa impeachment trial kundi siya ay naroon lamang para pulungin ang kanyang mga abogado, mga kabombo at mga consternation. Tuloy pa tayo sa atin po mga balita sa pagkakataong ito at yan ay kaugnay pa rin ng ating mga tinutugay-gayang kaganapan sa bahagi ng Senado at yung iba pang mga aktibidad ho na nangyari kanina dyan pa rin sa bahagi ng Pasay City. Samantala, sa dagdag na balita, ipinakita sa Senate Impeachment Court ang mahigit 2 minuto na kopya ng video conference na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte kung saan niya ginawa ang kanyang umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang may bahay na si Lisa Araneta Marcos at pinsan na si Representative Martin Romualdez. Ang naturang video, mga kabombo, ay naging sentro ng argumento ng House Prosecution Panel sa kanilang case presentation. At yan ay sa ilalim na rin ng Article Number 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ito, ay tinutulan ng defense team ng makailang ulit ang pagpapakita ng 2 minutong bahagi lamang ng video at nais nila na ipakita ng buo ang 2 oras na kopya ng naturang video upang ma-qualify ang kabuuan ng nilalaman umano nito at maipakita kung saan ang gagaling yung naging mga pahayag ng pangalawang pangulo. Kayunman, pinapuran pa rin ng impeachment court ang mahigit 2 minuto lamang na video presentation sapagkat kakain umano ng mahabang oras kung yung hiling ng panig ng depensa ang siyang ipaparinig at ipapapanood sa naturang paglilitis. At kaugnay niyan, mga kabombo, ay narito ang ilang bahagi ng presentation ng video kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
3: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes.
1: That's the end of that 2-minute and 18-second portion of the video, Your Peace.
4: Bahagyan, mga kabombo, mga Kastar Nation, ng presentation nitong si Attorney Ligutan, kaugnay pa rin ng kanilang bahagi ng mga ebidensya na ipinipresenta. At dyan din sa naturang paglilitis ay ipinagkukumpara yung nilalaman ng mga flash drive na kanilang nagtataglay ng mga ebidensya doon sa printed copy upang ito ay ma-authenticate, mga kabombo, ng mismong testigo na nag-supply ng naturang mga impormasyon dyan sa impeachment court at nag-validate ng ilan pang data mula naman sa kanilang tanggapan na kanilang na-i-record matapos po ang maging kontrobersyal ang paglabas ng naturang video sa isang press conference ni Vice President Sara Duterte. Samantala, inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na kanilang hihilingin at ihahanda ang memoranda para naman sa lahat ng miyembro ng impeachment court upang formal na hilingin na payagan na makaboto sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang naturang mga pahayag kasabay na rin ang diskusyon sa ilang mga miyembro ng kapulungan at ng impeachment court ay hinggil sa usapin ng 16 na boto na threshold para ma-convict ang isang impeachable officer. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, ngayong araw po yan ay sinabi ni Cayetano na kung hindi papayagan na makaboto itong sina Marcoleta at Estrada, maaari itong ituring bilang otomatiko na boto na para sa pag-absuelto o acquittal ng respondent. Kung ganyan, narito ho ang ilang mga pahayag mula naman kay Senator Judge Alan Peter Cayetano.
5: We ask and we're preparing the maybe a memoranda for all members to allow Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, since they are going to have a vote. And if they are not allowed to vote, then that will be counted as a vote for acquittal. And that might be favorable to the defense rather than a part of giving a fair trial. So all I wanted to clarify today, Mr. President, is that we will continue to thrash out if there are any constitutional issues. But as of today, it is very clear that as a court, we have decided that two-thirds of 24. There are 24 members of the Senate today. 20 are present here today, but there are still 24 members, and 16 ang number of senators needed to convict on any of the articles, Mr. President.
4: Bagyan ng mga pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Samantala, ginigit naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ang posibleng pakikibahagi ni na Marculeta at Estrada sa pagboto ay isang hiwalay na usapin na dapat talakayin sa ibang pagkakataon. At narito naman ang tinig ni Senator Judge Kiko Pangilinan.
6: I'd like to clarify that the ruling of the chair of 16 is as to the issue of whether the number, the threshold number of conviction, the matter of whether or not Senators Marculeta and Senator Estrada should be participating in the process of the trial is another matter that we will have to discuss perhaps in camera or on the floor at a later date, Mr. President.
0: Noted.
4: Bahagyan mga kabombo ng proceedings dyan sa impeachment trial, day 2 ng naturang paglilitis mga kabombo. Bago tayo musa sa iba pang mga balita na atin hong binabalikan mula sa mga pangyayari kanina, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula sa ating coverage team dyan sa Senado sapagkat sunod-sunod ng mga motion at iba pang kahilingan kaugnay nitong mga ebidensya, testimonya at iba pa ay naglitawan mula sa panigho ng depensa at iba pang obserbasyon naman ng naturang kampo dito sa ikalawang araw ng paglilitis. May pag-ulat live mula dyan sa Senado si Bombo Jaira Hanggayo. I-check natin maya-maya mga kabombo, mga ka-Starnation yung signal mula dyan sa na bahagi po ng GSIS building o dyan sa mismong gusali ng Senado sapagkat mas malinaw na signal yung ating i-check. Ito muna, unahin natin itong panigho ng mga Senator Judge na kanina may mga issue pa rin, mga unresolved issues pa rin na lumitaw ho dyan mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yan ay sa pagitan pa lamang ng mga Senator Judge. Iba pa ho yung mga usapin tungkol sa prosecution, depensa at tungkol din sa mga witnesses. Narito ang pag-uulat ni Bombo Angelo Ganaan.
7: Yes, Bombo Dennis, naging usapin pa rin ang threshold o ang kinakailangang boto para makonvict ang isang impeachable officers dito nga sa ikalawang pagdinig o ikalawang araw ng paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat Bombo Dennis, ang tinalakay sa pagdinig ngayon ay ang Article 4 ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago magsimula ang pagdinig, sumentro muna ang usapin sa bilang ng kinakailangan na boto para makonvict si Duterte nang humingi ng paglilinaw sa Senator Judge Juan Philippine Lacson kung ang pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero tungkol sa 16 na boto ay personal na opinion lamang o isang opisyal na ruling ng impeachment court. Kinumpirma naman ni Escudero na ito ay ruling ng chair at dahil walang naging apila o pagtututol dito, nananatili itong umiiral na pasya ng impeachment court. Dahil dito, sinabi ni Lacson na maaari na itong ituring na isang judiciable controversy na maaaring resolbahin ng Korte Suprema kung may maghahain ng legal na hamon. Pero ito pakinggan natin Bombo Dennis ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Juan Philippine Lacson at Presiding Officer Senator Chis Escudero.
8: My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve? In case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court. I submit, Your Honor.
0: The response of the presiding officer is in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands.
8: Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer.
7: Kasunod nito, Bumbo Denis, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na mayroon na umanong nakabintin sa Korte Suprema na kaso na pinamagatang Cayetano versus Aquino sa usapin ng 2/3 o 16 na threshold ng boto na pareho nilang inihain ni Senator Bam Aquino. Habang naging sigurista naman ang Senator Judge kung papanindigan ng impeachment court na ang all members ay nangangahulugan na lahat ng miyembro ng Senado. Ipinunto niya hanggat hindi na mamatay, nagbibitiw o tuluyang natanggal sa pwesto ang isang senador na nanatili itong miyembro ng Senado at dapat isama sa kabuuang bilang. Dahil dito, sinabi niyang magsusumite umano sila ng memorandum sa lahat ng Senator Judge upang payagan ang partisipasyon ng Senator Sudanti Marcoleta at Jinggo Estrada sa pagboto sa impeachment. Pinaliwanag niyang kung hindi sila makakaboto, ngunit mananatiling bahagi ng 24 na miyembro, makukonsidera umanong for acquittal ang kanilang boto na maaari-ani ang maging pabor sa depensa dahil mananatiling 16 ang kanilang boto para sa conviction. Sa huli, Bumbo Denis, sinabi ni Senator Francis at Senator Judge Francis Pangilinan na hiwalay na usapin ang partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa paglilitis at maaari pa itong talakayin ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Bumbo Denis.
4: Okay, with that, maraming salamat, Bumbo Angelo.
7: At yan mula ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Wala ho dyan sa pagtutok sa mga Senator Judge sa ating tunghayan. Ang pag-uulat naman mula sa panig ng depensa o yung kampo nitong si Vice President Sara Duterte. Ano naman kaya ang obserbasyon ng naturang kampo kasunod nitong pagsalang na ng testigo mula sa panig kanina ng prosekusyon? May pag-uulat si Bombo Jaira Hanggayo.
9: Yes, si Bombo Denis, naging mainit ngayon ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang sunod-sunod na pagtutol ng defense team sa presentasyon ng House Prosecution. Una ng kwestiyon ni Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa, yung naging manifestation ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na anya ay isang narration at hindi nararapat sa isang paglilitis. Iginiit naman ni Defensor na dapat muna niyang matapos ang kanyang manifestation. Narito, balikan natin yung naging talakayan ni Prosecutor Lawrence Defensor and Defense Counsel Narvasa.
10: Honorable Senator Judges, knowing 22 ng

0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Φόλ. Ατζάρνα.
1: Hulaan mo kung ilang M ang imbap na yan. Nasa tatlo. Yan. Tatlong M tapos BAP. Ang iyong napakinggan, BAP. Mula po sa Hanson. Train Nation, oras natin, 16 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:44 in the evening. 16 ba? Tama ba? Parang 18. Tama, 16 pala. Tama, 16. Oh, Ate Philippine, sa mga tayong 7:44 ng gabi. And kasama mo na muli ang yung sweetie girl, Yvonne Adorna. Kamusta naman ang iyong Tuesday? Ay, nako, Tuesday pa lang. Ang dami na nangyari. Gusto ko na magpahinga. Maka ikaw rin ha, nakakaramdam ka ng Tuesday pa lang, Lord. Ang tagal pa mag-Friday. Onting kembot na lang yan. Onting tulog, onting gising. Ganun lang naman. Cycle. Kaya para hindi masyadong cycle ang iyong gabi, hayaan mo makinig sa ating mga beautiful music. At tonight. Uy, sinong naka-reminisce dun sa kantang yun? Na-imagine ko yung tipong naka... Ang mga pang-exercise kasi dati, naka-bathing suit, gano'n. Meron pang suot sa ulo. Leggings. Tapos tumatalon-talon. Ganyan. Mga umbap-umbap na yan. Kaya dyan ka na muna. At magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yarn sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Musika, impormasyon at balita. Kayo, Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
6: Ayos na. Star.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: 102.7
4: Basta! 102.7

0: Tapos na bang tumibok ang puso ng babaeng yan? Ang puso ng lalaking yan? Hindi na natapos ang ating pag-iibigan. At hindi naman yan dapat talaga natatapos. Dahil ang pag-ibig, hindi katulad ng weather-weather lang. Ang pag-ibig ay dapat nararanasan, nararamdaman, at binapamuhay. Kaya sa darating pong eleksyon, iboto niyo po ang pinaka-sweet sa lahat. Well, well, well, ngayon, ito na yung time. It's time to shine. Para po sa ating mga entry sender, no, sa ating swerte sa palengke 2026. Girl, ito na ang mga proofs of purchase na pwede mong gamitin. Dahil ngayon ay araw ng Tuesday. Akasray Nation, ang mga babanggitin ko kahit alin po dito ha ay pwede mong gawing entry. Una na dyan, ang Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Isang empty plastic po ng kahit anong loaf variant and size. Diba mayroong mga wheat bread, may plain, may ube flavor. Oh, basta Gardenia Akasray Nation ha. Isang empty plastic po in any size, in any variant din. Bukod, isa lang Akasray Nation is equals to one entry. Bukod sa Gardenia, eto naman, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isang tansan po ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml. Oh! Kaya naman, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Ayan, Akasray Nation ha. Malinaw, malinaw, malinaw. Akasray Nation ko. Isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen 320 ml. Isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. At by the way, umuulan pala ngayon. Naku, ingat po sa lahat dahil alam naman natin na meron tayong binabantayan na bagyo. No, kasi may nakapagsabi na ang lakas daw ng ulan. Bumubuhos daw ang ulan dito sa lugar ng Ortigas. Samantala sa inyo, Akasray Nation, kumusta naman? Umuulan ba? Malakas ba? I-update mo kami! Habang ina-update kita na ating mga proofs of purchase. Bukod sa San Miguel Pale Pilsen na pwede mo rin gamitin ang Syngenta, bringing plant potential for life. Isang cup or label in any size ng Syngenta. So ikaw, mahilig ka magano, halahala-halaman. Ang daming hala, halahala-halaman. Diba? Ay, bumili ka ng mga products po na Syngenta. Nakakatulong yan, mga fertilizer, ganyan. Okay naman mga fertilizer. Hindi, pesticide. No? Makakatulong po sa mga plantito at plantita natin. Kaya i-go mo na rin yan, Akasray Nation ko. Again, sa Syngenta, isang cup, yung takip or label in any size ng Syngenta. Yan ang aking mga proof of purchase, mga paalala sa'yo ngayon. Mag-ipon ka lamang po ng alinman sa aking nabanggit para makasali at abangan mo rin ang ilan pa sa mga proof of purchase na aming ina-announce. Arrow, arrow! To get more chances of winning. Kaya naman, Akasray Nation, dabihan mo rin ang iyong mga ihuhulog ha. And the more entries you send, the more chances of winning. Akasray Nation, ito ang swerte sa palengke 2026. Baldi-baldi pa premyo na may cash pa. Kung saan, 9 million total prizes at ating mamimigay nationwide. Ingat po sa mga pa-uwi at sa mga ayaw pang umuwi, umuulan. No, magpayong, pahiramin mo naman ang payong yung kawork mo. Diba? May pinapakain pa yan na pamilya o kaya naman alaga. Anak na apat ang paa. Masya, oras po natin, 37 star minutes. Makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:37 in the evening at the Philippine Star Time. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na.
11: Star.

0: Hello, mic check, mic check. Okay. Kasi Nation. On the Wings of Love, yan ang iyong napakinggan mula po kay Jeffrey Osborne. Tonight is the night para magkatsikahan kahit na umuulan. Maulan! Grabe kanina, naabutan ka ba ng malakas na kidlat at ulan? Sir Nation, ingat po sa lahat ha, at magdala lagi ng payong. Yun yung mga nakakagulat na bagay. Hindi ka na magugulat sa mga nangyayari sa Pilipinas eh. Magugulat ka dun sa lakas ng ulan. Kita-kita ko rin kayo na yung thunder, no? Grabe, nakakatakot. Oras natin ha, 12 star minutes bago po mag-11 in the evening at 10:48 ng gabi ate Philippine Standard Time. Kasama mo na muli ang iyong sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Sa mga nasa radyo, kung ayaw mo na sa radyo, dito ka sa ating live. No, naka-Facebook live na po tayo sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Okay, heart-heart mo na yan. I-arf-arf. Charot. I-share mo na rin at mag-comment ka na rin. Kasi kasi-tradition sa buhay ngayon, yung totoo, ano ang mas kailangan mo? Ating katanungan for tonight, anong mas kailangan mo ngayon? Peace of mind o maraming pera? Hala, bakit ang hirap? Ano bang mas kailangan mo ngayon, kasi-tradition ko? Kapayapaan o yung marami kang pera? Speaking of maraming pera, yung may budget ka pa hanggang next month, may pambayad ka sa insurance, sa loan, sa utang, sa mga bagay-bagay, sa lahat. At bukod sa may pambayad ka sa mga utang, sa mga kailangan bayaran, eh meron ka pang kakayahang bumili ng mga bagay na gusto mo lang. Yung mga luxury lang, mga, ano tawag doon? Liabilities ba? Mga pleasure, ganun. Kaya mo magbayad ng bills, kaya mo bayaran yung needs mo, at kaya mo rin bayaran pati mga wants mo. When kaya? Lord, when kaya yan? Yung tinatawag na financial freedom. Kaso ang twist, wala ka namang peace of mind. Marami kang pera, wala ka namang peace of mind. May peace of mind ka nga, wala ka namang pera. Saan tayo lulugar? Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung wala ka rin pera? Oh, kaya medyo nakakalito ang ating, hindi mas nakakalito, pero may hirap sagutin. Ano ang mas kailangan mo ngayon? Ngayon ha? Peace of mind? O maraming pera? I-comment mo na yan dito sa ating live para agad-agad po natin yung mabasa. Samantala, unahin ko nang basahin ang ating mga unang sagot. Ang mga hindi nagpapatalo. Ang mga G na G. Sabi ni Kuya, both. Wala na patupik-tupik pa, i-both na natin yan. Good evening, DJ Won. Magkano ang lahat? Mas maraming pera, gastos na. Sabi mo ni Kuya, peace of mind. Kasi aanhin mo ang maraming pera kung yan din ang magpapasakit ng ulo mo. Itanong natin sa mga senador, kung sumasakit ba ang ulo nila. O sabi ni Judy, peace of mind with triple heart and a one heart with shining, shimmering splendor. Sabi ni Zainab, una pera para po matugunan ko therapy at ibang needs ng apo ko, ASD, at mapagamot ko anak ko. Pag natupad yan, may peace of mind na ako. Diba, yun yung sinasabi natin, no? Na hindi ka rin magkaroon ng peace of mind kasi, Lord, saan po kami kukuha ng pambili ng gamot, pambayad ng bahay, mga bagay-bagay, pambayad ng kuryente, saan po kami mapupunta, saan kami saan kami pupulutin. Nakaka-stress din ang walang pera. Lalo na kung may mga utang ka, tapos sinisingil ka na nung bangko. Girl, sinong hindi ma-i-stress? Diba? O pareho na lang po, sabi ni Cherry. Need po lang talaga ang more money. Yun lang po. Salamat. Happy Tuesday. So, mas need ang money. Sabi ni June, peace of mind. Kahit wala kang pera, pwedeng mangutang sa tindahan. Na para bang bangko ang tindahan, no? Ginagawa na nating ATM ang tindahan. Ate, aling puring, baka pwede naman po akong makautang muna ng sardines. Ng sardinas, o kaya po ng bigas. Kailangan ko lang eh, o kaya ng noodles. Mairaos lang, no? Yung isang araw. Good evening, DJ Yvonne and Blooms. Para syempre, para naman wala kang iniisip. Kailangan nang mag... Ano yun? Parang wala ka nang iniisip. Kailangan nang maging practical sa ngayon. Pag wala kang pera, wala kang peace of mind. New York! New York, New York! Ano mo, may point? Agree din ako. Sabi kaya, sabi ni Kuya, next comment, pera para may peace of mind. Mas kailangan ko na maraming pera kasi nagpapagamot ako at sana may bahay at lupa na rin para mas happy ang buhay, diba? Diba? Ganda gabi, be. Hello, be. Oh, pera na lang. Madami mo pang mabibili kaysa nakatunga nga. Nakatunga nga maghapon, maghahanap ng trabaho, kakaisip araw-araw dahil walang pera. Ayan tuloy, wala kang peace of mind dahil sa pera. So kasalanan talaga to ng money. Sabi nga nung kanta, buti pa ang pera, may tao, ang tao walang pera. Sabi ni anong uri ng hayop yan? Hindi ko alam kung duck, unggoy, aso, dolphin. Pero ang sabi niya, maraming pera. Kung magkakaroon man ako ng maraming pera, pero uneasy ako. The hints na siguro, hindi ko rin magagamit sa tamang desisyon niyang pera. Baka ikasira ko pa. Peace of mind na lang siguro, DJ Yvonne. Alam ko naman, God knows my worth. Siya na siguro ang magbibigay ng blessing na for me, and I'm grateful. What will it be in the long run? Salamat, DJ Sweetie, Sweetie Bird, Yvonne. Thank you, Hoya. Alam mo, makikita mo talaga dito sino yung mga may pera na eh. Kaya gusto na ng peace of mind. Charot! Oh, maraming kwarta, syempre. Samantala si Kuya naman sabi niya peace of mind po, aanhin mo naman po ang pera kung wala kang peace of mind. Kumbaga, walang kakampi, pera lang ang nagpapasarap sa buhay mo. Ay, grabe siya. May mga naiisip ako dito. Halimbawa, no, castration, yung mga party-party, ganun. May pera ka, kaya may kaibigan ka. Dahil nagagawa mo man libre, kaya may mga taong lumalapit sa'yo. Pero kapag wala ka ng pera, ano na? Nasaan na sila? Yun lang din yung hirap, mahirap kapag mapera ka. No, minsan, nadedepende ka na sa kung magkano at kung ano yung meron ka. Good evening, DJ Yvonne. Opinion ko ay peace of mind. Kahit maraming pagsubok, secondary na lang ang pera. Samantala si Kuya naman sabi niya ulit, yung sapat na pera, hindi yung sobra-sobrang marami. Ay, gusto ko marami. Hindi na sapat yung sapat-sapat lang. Kailangan marami na. O, peace of mind naman si Madam. Greeting DJ Idol, ganda Yvonne. Sa akin, both na lang. Peace of mind. Peace of mind? Heart of mind? How will you let me, ano? Heart of mind, how will you let me know? Maraming pera. Kasi may peace of mind ka nga. Pero kung wala kang pera, useless din. Ang hirap pa naman sa buhay na ito na mabuhay ng walang pera. O, pahabol naman DJ, comment ko, hello Ate Rose, like a rose. O, sabi ni Kuya, peace of mind ang pipiliin ko kasi kahit gaano karaming pera, kung balisa ka at hindi ka mapakali, hindi mo ma-enjoy. Yung tipo ang dami mong pera dyan, pero lagi ka nakagano, lagi ka, di mo alam kung anong gagawin mo. Pero pag may peace of mind ka, mas gaganda yung desisyon mo. Pag tama ang desisyon mo, mas madali na rin habulin ang pera. Hindi ba pwedeng pera muna, tapos saka na yung peace of mind? Good evening, happy Tuesday night, Star Nation. Mas pipiliin ni Kuya mo. Kuya mo! Ay, ang peace of mind dahil yan ay isa sa pinaka-importante dahil ito yung pinaka-mainam dahil gagaan yung pakiramdam mo at wala ka nang aalalahanin sa bukas, panatag ka pang makakatulog at magagawa mo pa yung dapat mong piliin. Kaya ang pinili mo ay peace of mind. Guri po, DJ Won, sa napakaganda sa balat ng lupa. Yeah! Yan ang gusto ko ah. For me po both, madaming pera para lahat ng bills bayad at magkakaroon po tayo ng peace of mind. Hehe. Masugid na listener from San Valley para niya. Okay, hi. Peace of mind. O, peace of mind na sana magkaroon ng madaming pera. Yahoo! Hindi talaga pwedeng peace of mind lang, no? Kailangan may pera din tayo kasi, to be honest, ang hirap mabuhay, ang hirap i-survive yung isang araw na hindi ka kumakain dahil wala kang pera. Mahirap din naman na marami kang pera pero hindi ka na nakakatulog kasi wala kang peace of mind. Ay, ano naman kaya masasabi ng ating mga live comments? Bago ang lahat. Ito muna, hello po, shoutout natin kasi Nation. Dahil sa darating pong Sabado, tayo po ay pupunta na sa Swerte sa Palengke, sa Central Market, Santa Cruz, Manila. So mga Kasir Nation, kung malapit ka dito sa area na to, mamamalengke ka dito sa Sabado, punta ka, Central Market, Santa Cruz, Manila, mga kasama mo, ating mga Star FM, people, people in the world. Marami dyan palaro. Thanks to Cup, Randy Guillermo and Council, and Secretary Chris and Barangay Staff. Yan nga, kung malawig sa area na yon, kasi po may mga prizes palaro. At 10 tao ang pwede mo nalang ng 1,000 cash at 500 worth of gift bag. Siyempre morning yan, kasi nga palengke. Punta ka ha again, Santa Cruz, Manila. Good evening, Story One! Sarap ba ng mommy noodles tuwing tag-ulan? Oo naman, sabaw yan eh. Anyway, thank you so much sa lahat po ng mga nag-comment tonight. Feeling ko inantok na kayo. Kaya wala na kayong signal. Ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe pa. Yung hindi ka pwedeng tumigil eh, kailangan bumiyahe, no? Sa mga papasok pa rin, sa mga graveyard shift, at sa mga nasa bahay. Ingat and enjoy our moment! Samantala, pag-usapan naman natin yung peace of mind versus pera. So, tayo ay nagtanong-tanong at ang pinili rin nila ay peace of mind. Dahil sabi, kahit gaano raw karami ang pera, kung palagi kang stressed, palagi kang stress, palagi kang natatakot, anxious, no? Hindi ka makatulog sa gabi. Puyat, mahirap pa rin ma-enjoy ang buhay. Kahit na marami kang pera ha, pero yun yung nararanasan mo. Pero sa totoong buhay, hindi rin dapat minamaliit ang halaga ng money, ng pera. Ang sapat na pera ay nakakatulong para magkaroon ka ng peace of mind. Ito nga yung sinasabi natin mga Kasir Nation, no? Ang sapat na pera ay nakakatulong para magkaroon ng peace of mind. Kasi number one, nababayaran mo yung bills, may panggastos kasi emergencies, at hindi lagi nag-aalala sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi naman tayo pinanganak na ano to, yung mga nepo, hindi naman tayo mga nipo, nepo baby. Hindi naman, wala naman tayong generational wealth unless mayaman ka talaga, B. Nagtatago ka lang. Kaya kung kailangan mong pumili, number one, peace of mind, kung ang kapalit ng maraming pera ay sobrang stress, problema, o yung pagkawala ng oras sa sarili at sa pamilya. And it happens kasi Nation, lalo na sa mga tao na may binibuild, nawawalan talaga yun ng time sa sarili at sa family. I think ganun talaga, no? We couldn't have it all. May kapalit, may sacrifice lagi. Maraming pera naman ang piliin mo kung, number one, legal, maayos. Maayos ang paraan ng pagkita at hindi nito sinisira yung health mo. No, hindi rin sinisira ng maraming pera yung relasyon mo at even lalo na yung katahimikan ng iyong kaisipan. And actually, Kasir Nation, ano man piliin mo, valid yun eh. Ako nga, pipiliin ko dyan maraming pera eh. Hindi, actually, peace of mind talaga. Kapayapaan, iba yun. At iba yung kapayapaan na binibigay ni Lord versus sa peace of mind na binibigay ng mundo. Ibang-iba yun. Parang hindi siya explainable, but you could feel it and you could experience it. No, yung tipong kahit hindi okay yung mga nangyayari around you, you still have that peace in your heart kasi alam mo na meron kang pinag-usapan, no? May pinag-usapan kayo ni Lord, kaya may peace of mind ka pa rin. Something like that. Kaya tingnan natin kung may mga humabol ba. One must be a love for God in order to have peace of mind. Correct. But still, you must have money. Alam nyo, totoo naman eh. Kailangan pa rin natin ng pera. Kaya sali na sa swerte sa palengke. May chance ka pa dyan manalo. Anyway, thank you so much sa lahat po ng mga nag-comment sa atin, sa mga tinulugan na tayo. At kung ano-ano pa. Tuloy-tuloy pa rin natin kwentuhan and tugtugan up until 12 in the midnight. Kaya naman, dyan ka na muna. At magbabalik tugtugan tayo muli. Kasama ang iyong sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 32 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon or umaga. Uy, madaling araw. 4:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, it's a good morning! Maulan! Oy, biglang umulan. Diba kanina tinitignan ko yan, hindi po umulan. Or sa akin lang yun. Ay, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagwapuan, at super duper sakakyutan at kasipagan ng mga Star Nation natin sa buong mundo. Siyempre, nagbabalik muna sa inyong mga radyo. Kakaiba it's you. Feeling ko it's my second time na nagmadaling araw on a weekend or weekday. Kaya naman, Star DJ German Bolero po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang Pinoy Morning na. Maraming salamat kay Kuya Joselito. Ayan, TNVS driver na sinakyan ko kanina for a very safe and fast, smooth na drive. Ayan, at hindi ako nilate. Sino naman ang sarap matulog? Alam kong alam yun. Na kasing umulan. Ano ba naman? But anyways, ito na nga po, Pinoy Morning na ngayong sa oras na ito, itong programang ito. At ako po muna ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero nga ulit. Ayan! Ito na nga, balik-dugdugan na tayo agad-agad. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Pinoy Morning na sa Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Ayos, nakakapagod naman.
6: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
5: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
6: Tara, buksan mo na ang radyo.
7: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: Sa palengke, may swerte.
14: May swerte? Sa palengke?
13: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
13: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
15: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
3: Star FM.
4: Basta radyo sa FM.
5: Ayos na.

0: German Bolero.
1: Yes, pag-ibig. O, kala nyo ha. Good morning sa lahat po ng mga Star Nation natin. Inyo pong napakinggan na simpleng tao. Mula po yan kay Glock 9. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ay, meron na po tayong 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Umaga. Alas 5 ng umaga. Oy, madaling araw pa ba, Itzu? 5:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. If you are all good and all right sa mga oras na ito, inaanyayahan po kita. Dali na. Pumunta ka na sa radyo, ay sa Facebook at sa YouTube channel natin. Hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. Yarn! O, bakit ka pupunta doon? Kasi syempre, pag pumunta ka doon, ako may makikita kang masaya. Yan, masaya lang dahil naka-live streaming tayo this morning. Sa mga ka-Star Nation natin, pumunta ka na sa ating live streaming. 102.7 Star FM Manila. Sa mga nasa live streaming na natin right now, sa Facebook at sa YouTube, nako, pindot-pindotin niyo po ang ating mga reaction button dyan sa ibaba. Kamusta ka ba? Anong nararamdaman mo? Are you feeling happy? Are you feeling love, love, love, love? Like? Nako, pindot-pindotin mo kung ano bang nararamdaman mo this morning dyan po sa ibaba. At yung katabi niyan, isama mo na. Yes, ang ating share button. O, pag napindot mo na yung share button, eto pa ang gagawin mo. O, napakadali lang. Alam mo, napakakonting bagay lang naman ito para sa akin. Dali na. Iko-comment mo kung ano nga ba ang gusto mong i-comment this morning. Dahil sa mga Star Nation natin, meron po tayong mga bagay na ibabahagi sa inyo na alam na alam na alam na alam ko na alam na alam na ninyo. Pero syempre, nandito kami para magpaalala. Kaya naman ipapaalala ko sa inyo ang mga bagay na mga pwede mong gamitin bilang proofs of purchase sa ating swerte sa palengke 2026. Ayan na, ito yung mga pwede mong bilhin, ipunin at syempre sa mga Star Nation natin, kapag meron ka naman na nito, huwag mo na pong itapon or gamitin mo na yung proofs of purchase, empty sachet o kung ano man yung pwede dito. Yarn! Kaya naman sa mga Star Nation natin, again, 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. O, gusto mo ba yan? Kaya naman, ilista nyo po ito at tandaan ang mga sumusunod. Siyempre, nandyan po ang Gardenia Loaf Breads. Ay, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Ito ha, nako, sa mga nagtitinapay sa umaga, ito po yung isa nyo pwedeng gamitin. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, sa mga nag-gardenia po sa umaga, ang isa pong empty plastic ng kahit anong loaf variant ng gardenia loaf bread. And any size pa ito, pwede mong gamitin dito sa ating swerte sa palengke 2026. Ayan na, nako, napakasarap niyan. Madami. Ito yung paborito ko dyan, nako naman. Yung raisin. Uy, sarap-sarap. Diba? Raisin at saka yung, ano matawag doon? Basta yung chocolate. Yon, napakasarap. Ayan na, huwag nyo na pong itapon kung kayo po ay gumamit ng gardenia loaf breads. Kahit ano pong loaf variant yan or size, basta yung empty plastic nito, isang entry mo na yan. Uy, dapat pala. Eto, meron ako niyang plastic sa aming bahay. Diba? Yung empty plastic na. So, ang gagawin mo nga, yun yung ilalagay mo sa isang sobre at isang entry mo na yan. And of course, ang palaging sumasama sa atin, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Eto, napakadali. Alam kong kahit sa tindahan, makisuyo ka lang kay Aling Nena. Sabi mo, Aling Nena, kapag po may bumili nito, akin na lang po ang tansan. Ayan, o kaya si Aling Nena, sumali ka na lang. Ayan na, San Miguel Pale Pilsen. Ang isa pong tansan or crown ng San Miguel Pale Pilsen 320ml. O kaya naman yung isang crown or tansan ng San Miguel Pale Pilsen na grande, isang entry mo na yan. Ako, meron ako nakita sa comment section, ang dami niya pong tansan ng San Miguel Pale Pilsen. Eh, diba, napaka, naku, maganda yung ginagawa mo. May nag-ipon ka na talaga at kinukontsaba mo na, tama ba yung term? Kakontsaba mo na si Aling Nena. O, diba? Ayan na, tansan lang ng San Miguel Pale Pilsen 320ml o kaya naman yung grande. And of course, hindi po maghihintay at hindi hihintayin ka din. O, at hindi magpapahuli ang Syngenta, bringing plant potential for life. O, ayan po sa mga nasa live streaming natin, may kita nyo po ano, ang imahe ng Syngenta. So, ang gagawin nyo po dyan, dahil nga po yan ay may mga takip din, yung takip niyan or yung cap, o kaya naman yung label ng kahit anong size ng Syngenta, isang entry nyo na po yan. Oy, napakadali. So, kung halimbawa bumili kayo ng isa, kung matatanggal mo yung label nun, naku, perfect na perfect, dalawang entries ka na kaagad dito sa ating papromo. Oy, perfect. So, mag-ipon lang no ng alinsman sa mga nabanggit natin para po makasali o kaya naman yung mga meron ka na niyan, huwag mo na pong itapon yung empty or kung ano man yung pwede mong gamitin mula doon sa sponsors products natin. Diba? Alam mo, matutuwa talaga si Mother Earth sa iyo kasi hindi mo na, hindi ka na nagtapon. Diba? Pinagkakitaan mo pa. Siyempre, abangan mo rin po ang ilan pa sa mga proofs of purchase na kasali po at pwede mong gamitin. Oo, ina-announce po natin yan araw-araw para mas marami kang chances of winning. Damihan po ang inyong entries dahil palagi po ito totoong totoo. The more entries you send, the more chances of winning. Ay, kumusta ba ang ating mga nasa live streaming? Pwede ba natin silang i-flash lang right now? Meron bang mga bumili na? Meron ba yung mga parang nag-gardenia na this morning? Tapos kagabi, ayan, nakikuntsaba na kaya Aling Nena. Perfect na perfect para sa tansan ng San Miguel Pale Pilsen. And of course, yung meron ng Syngenta. Ayan, good morning everyone! Sabi ng isa nating commenter sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po ito. At syempre, live na live din tayo sa YouTube. And good morning, DJ JB. Good morning! Nakikinig ako, kagagaling lang sa work. Kaya sa mga kagagaling lang at papunta ng kanilang mga work, ingat-ingat everybody! Maraming salamat. Again, ito po ang Suwerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa-premyo na. May cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Pwede po kayo mag-message sa ating social media accounts para po sa inyong inquiries, tanong patungkol sa ating Suwerte sa Palengke 2026. Huwag po kayo mahihiyang magtanong dahil sumasagot po kami. Ay, sali-sali na po. At syempre, ito na nga, isingit ko na. Pwede ba nating isingit kung saan nga palengke tayo this Saturday, July 11 na po yan. Hello, ano sa mga merong sipuan? Ayan na, sa mga Star Nation natin, tayo po ay magkakasama sa July 11 this Saturday na. Sabado po yan, mga alas 7 ng umaga sa Central Market sa Santa Cruz, Manila. Oy, kaya naman, maraming salamat Cap Randy Gallero and Council and Secretary Chris and Barangay Staff. Again na, July 11, week 1, Palengke event natin, Palengke Activation, July 11, 2026. Ngayong Sabado na po yan, 7 a.m. sa Central Market. Diyan po sa Santa Cruz, Manila. Ako, nandyan po ako, nandyan po kaming lahat ng inyong Star FM DJs para sa Palengke Games, Palengke Draw at kasiyahan. Kita-kits tayo dyan, ha? Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa, Morning Star Sweep, kasama kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobo na bulain kayo hanggang alas 9, charot, alas 7 ng umaga sa programa Morning Star Sweep. Right now, check your time. 38 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:38. Uy! Ng umaga ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star
0: FM! Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7. 102.7.
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo. Enjoy!

0: Blasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
10: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
11: Masigla ka sa ko.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
11: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: Philippines number one star FM.
13: German
15: Bolero.
13: You're on the Morning Star Suite. On Star FM. Dame un

0: German Bolero.
1: Habang buhay, mula po yan kay Zach the Woodlow. Wow! Ano na? Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 29 star minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Yeah, 6:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa mga nagtatanong, oo at alam natin, biglang umulan, my goodness. Oy, kagabi ano, biglang buhos yung ulan talaga naman. Kanina din. Mala ko pa naman magnakad, pero parang hindi na rin. Ito sa mga ka-Star Nation natin, moderate to heavy rain showers po with lightning and strong winds po ang asahan natin dito sa Nueva Ecija, sa probinsya ng Bulacan, ilang lugar dyan sa Pampanga at sa Zambales po. Sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Yan po yung kasalukuyang dinaranas dyan po sa Calatagan sa Batangas na maaaring magtagal sa loob ng 2 oras at maaari pong makaapekto sa mga kalapit na lugar. Kaya naman, ang lahat po ay inaabisuhan na mag-take na po ng precautionary measures kung halimbawa sa inyong mga lugar ay may mga panganib, no? Danger, risk, halimbawa flash floods, yung biglang pagtaas ng mga baha, ganyan, and of course landslide. Sa mga nagtatanong, anong mga lugar ba yung mga suspended sa mga oras na ito ngayong July 8, 2026, ngayong Wednesday, dahil po sa panahon, sa lagi ng panahon, ito po no, batay po yan sa anunsyo ng mga local government unit o LGU. Ito po sa Caloocan City, suspendido po ang klase mula daycare hanggang senior high school sa lahat po ng pampubliko at pribadong paaralan. Sa Malabon City, wala pong face-to-face classes sa lahat po ng pampubliko at pampribadong paaralan. Sa Navota City, suspendido po ang klase mula preschool hanggang senior high school. Hanggang senior high schools. Sa lahat po ng pampubliko at pampribadong paaralan. Lahat po ay pinapayuhan no, ng ang publiko for sure no, na patuloy na subaybayan po mga opisyal na announcement ng kanilang mga LGU no, at syempre ng Department of Education para po sa lahat ng or posibleng suspension pa ng klase habang nagpapatuloy po ang masamang panahon. Na ngayon, sumikat na po si Haring Araw. Kahapon kasi ang init din naman. No, bakit ganun? Ayan na, tropical cyclone na super typhoon Inday or si Bavi nga. Yan po, Super Typhoon Inday na po ay ngayon ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility or PAR or PAR according to Pag-asa DOST. Yan, so Super Typhoon na po siya ha at siya po may international name na Bavi at ngayon nga po ay si Inday. Inday. Na hindi ko lang napindot yung kasi dapat susuportahan ako. O kaya naman nasa mga Star Nation natin, no, lalong-lalo na kung ikaw ay may pasok lalabas o dapat ready ka. Handa ka sa mga pagbaha ganyan. At ito na nga naman, nako, mga flood control nako, nakakagigil talaga naman. Rawr. Kasi sa ano sa Commonwealth no ang baha. Ang kuba diyan. Sa mga lugar ninyo. So, dapat alam nyo kung ano yung lugar ninyo, kung binabaha ba yan. E, reklamo nyo na. Reklamo nyo yung mga namamahala. Ganun. Kailangan kasi. Kesa naman tayo maperwisyo. Diba? Kaya ayan sa mga ka-Star Nation natin. Anyways, ingat-ingat everybody. Tayo pa rin po yung nasa programang Morning Star Sweep. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babala-balahin kayo hanggang alas 7 ng umaga sa programang ito. Gentlemen, right now, check your time. 34 star minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:34 in the morning. Happy morning! I'm so happy. So sana nag-chat-transcend at nag-chat-translate at tumatagos sa inyo ang aking kahapihan. Wow, kahapihan. Wala lang kasi second time, I guess, no, na nagpang-umaga tayo. Madaling araw ng weekdays. And I'm so happy kasi gusto ko kayong makasama. Gusto ko nga kayong makasama every day eh. Every hour, every minute. Oo eh, di ba? Anyways, balik-tugtugin tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!

0: Blasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio, mula sa Syngenta.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Wow! Holiday!
8: Almusalin nam nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
9: Wow! Manood sa buwana!
8: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf.
8: Malinam nam holiday.
10: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
11: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sanglang!
9: Personal loan!
10: Jewelry!
11: Negosyo loan!
12: OFW!
13: At motor loan!
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
16: goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Lasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
3: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins. Mas ma-minerals. Mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
3: Masigla ka sa ko. Basta
4: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Sa palengke, may swerte.
6: May swerte? Sa palengke?
5: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
5: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
7: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
7: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: Paano mo masasabi na ikaw ay isang tunay na Pinoy? Kapag ikaw ay tumuturo nga gamit ang iyong labi. Di ba? Ayun naman talaga yon. Ayun, no? Awiting Pinoy. Ako, mula po yan sa Orange and Lemons. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 2 star minuto. Charot lang. 5 star minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:55 in the morning. Agating Philippine Standard Time. Magandang umaga naman sa'yo. Good morning po. Good morning. Yan. O diba? Kasi wala nga nag-good morning sa'yo. Ako na nag-good morning sa'yo, ha. O kaya minsan i-chat mo sarili mo. No? Sabi mo, good morning self. O wala namang masama doon. Kasi you're prioritizing yourself. Eme. Minsan yung mga ganyan, no? Wala lang talaga nagkakagusto sa'yo. Sa atin. Ay, pero syempre, kailangan nating suportahan ang ating sarili. Ganun yun. Kaya naman, hanggang dito na lamang ang ating programa, ang Morning Star Sweep. Susunod na po ang Bombo Network News Morning Edition. Uy, first time Morning Edition. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabalahan, Star DJ German Bolero. To formally close the program, here's Craig David with Insomnia. Ito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information, 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 years of media. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Araw po ngayon ay Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte handa raw harapin ang impeachment case sa pamamagitan ng kanyang defense team. Pero ang pangalawang pangulo, nakipagpulong sa defense team pero hindi dumalo dyan sa impeachment trial.
3: Ang defense team naman agaw pansin sa sunod-sunod na objection sa prosecution at ilang senador judge naman nagkasagutan.
2: At sa ating ulat panahon, areas under signal number 1 nadagdagan pa at kaugnay ng patuloy na paglapit ang super typhoon na Inday. Ang area ng Batanes at Cagayan naghahanda na sa posibleng epekto ng super typhoon.
3: Sa international news naman, ang Amerika naglunsad ng pag-atake sa Iran matapos mapinsala ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
2: At sa ating FIFA World Cup update, Argentina gumawa ng historic comeback para naman talunin ang Egypt 3-2. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hayagang sinabi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan na harapin ang anumang banta ng impeachment trial na posibleng laban sa kanya sa panig ng Kongreso. Sa kanyang naging pahayag, ginamit ng pangalawang pangulo ang tanyag na linya mula naman sa tulang Invictus upang ilarawan ang kanyang disposisyon sa gitna ng umiral na tensyon sa politika. Ayon sa kanya, siya ay magiging blood-geared but unbound, isang metaphor na nangangahulugang maaari siyang masugatan o madungisan ng mga batikos ngunit hindi raw siya yuyuko o susuko sa kanyang mga kalaban. Ipinaliwanag pa ng pangalawang pangulo na itinuturing niya ang mga usap-usapan ukol sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto bilang bahagi lamang ng isang organisadong political maneuver. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte.
4: Yes, so my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
2: Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, itiniyak naman niya na itutuloy ang kanyang pagganap sa mandato na ipinagkatiwala sa kanya ng mahigit 32 million voters na Pilipino na kang 2022 elections. Nagsimula nga umingay ang mga panawagan para naman sa impeachment ng Vice President matapos ang sunod-sunod na imbestigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nakatutok ang mga naturang pagdinig sa naging paggasta ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan siya ang dating kalihim nito sa mga controversial na confidential at intelligence funds. Maaari naman na pinabulaan na ng kampo ng pangalawang pangulo ang mga aligasyon ng irregularidad. Ayon sa kanya, walang sapat na basihan at legal na batayan ang mga akusasyon at ang tunay na layunin lamang ng kanyang mga kritiko ay sirain ang kanyang kredibilidad at pahinain ang kanyang puwersa para naman sa susunod na politika o laban sa politika dito sa ating bansa.
3: Sunod-sunod naman ang naging pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial habang inihaharap ng prosekusyon ang unang testigong si National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong na nag-imbestiga at nagpatunay sa 2024 online video kung saan umano'y sinabi ng Vice Presidente na kumuha siya ng isang tao upang ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang tumutol ang Defense Council member na si Attorney Carlo Narvasa sa paraan ng paglalahad ng prosekusyon sa mga umano'y pagbabanta ni Vice President Sara sa Pangulo. gayon din si First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker. At kalaunan ay hiniling na huwag kilalanin bilang testigo ang NBI agent dahil hindi umano ito kabilang sa mga reklamong naging batayan ng Articles of Impeachment. Iginit din ni Narvasa na may nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pagpayag ng prosekusyon na magharap ng ebidensyang hindi kalakip na naturang mga reklamo.
5: Your Honor, there were no rulings on the pretrial order on exclusion of witnesses. We have a current petition with the Supreme Court questioning the very actions of the prosecution to allow the presentation of evidence that were not attached to the Sabalia or Cabrera impeachment complaints would allow the House of Representatives and the prosecution to circumvent the very procedural abuse condemned in Stonehill versus Jokno and allow the violation of the respondents' constitutional rights as held in Duterte in the House of, versus the House of Representatives. Your Honor, the prosecution says the Sabalia complaints have lived their, and they died their natural deaths. However, Your Honor, this precisely does not cure what the prosecution did.
3: Bahagi po yan ang pagpapaliwanag ni Attorney Carlo Narvasa, miyembro ng defense team. Sumagot naman ang counsel for prosecutors na si Attorney Armando Ligutan na natapos na ang papel ng reklamong Sabalia dahil mayroon nang umiiral na articles of impeachment. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng counsel for prosecutors na si Attorney Armando Ligutan.
6: In this stage of the proceedings, the prosecution is about to present a witness and the defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sabalia complaint. The Sabalia complaint already lived its natural life. Your Honor, this is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sabalia et al. Is done. That should not be a proper objection, Your Honor, please. As to the number two, I think the good counsel mentioned that it is not part, this witness is not part of the articles of impeachment.
3: Binanggihan din ni Presiding Officer Francis Chizis Cordero ang motion ng depensa at binanggit ang naging desisyon sa kasong Enrile versus Sandigan Bayan na nagpapahintulot sa mga prosecutor na magharap ng karagdagang ebidensya sa pre-trial kahit hindi ito nakasaad sa reklamo basta't buod lamang ang kinakailangang ilahad. Narito ang naging ruling ni Presiding Officer Francis Chizis Cordero.
7: To exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated in the articles of impeachment in this case and or complaint and not a complete list of the prosecution's evidence and or witnesses. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pretrial brief, not only order but brief.
3: Lalo namang uminit ang pagdinig ng paulit-ulit na tumutol si Narvasa sa mga tanong ng prosekusyon habang tumitestigo si Kalilong. Tinanong ng prosekusyon sa testigo kung saang bahagi ng video sinabi ni Vice President Sara na kumuha na siya ng isang tao upang ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit ang depensa na leading at malabo ang tanong at sinabing wala namang binanggit sa video tungkol sa pagpatay. Ngunit sinabi ng prosekusyon na ilang ulit nang ipinaliwanag ng testigo na ang paksa ng investigasyon ay ang pahayag ng Vice Presidente na kumuha na siya ng isang tao upang gawin ito. Muling ibinasura naman ni Cordero ang pagtutol at hiniling sa depensa na hayaang tapusin muna ng prosekusyon ang pagtatanong. Sa huli, pinayagan din ng impeachment court na ipalabas ang bahagi ng 2024 video ng Vice Presidente kung saan sinabi niyang nakipag-ugnayan na nga siya sa isang tao upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung siya ay mapatay. Matapos ang pagdinig, humiling ng pangunawa sa publiko si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol kasunod na rin ang mahabang trial kahapon dahil na rin po yan sa mga teknikalidad ng kaso.
2: Samantala, maging ang isa pang miyembro ng public prosecutor ay hindi nakaligtas doon sa mahigpit na pagharang ng panig ng depensa sa naturang proceedings. Sa panimulang salita pa lamang ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, agad na itong tinangkang pigilan ni Defense Counsel Carlo Narbasa na itong naging bahagi ng naturang impeachment trial.
8: Noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan.
9: Sorry, excuse me.
8: Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will not disrespect and interrupt the defense counsel
9: but before he has started. This is no disrespect.
2: Bagyan mga kabombo ng pagharang ng panig ng depensa dito sa pagsasalita ni Prosecutor Lawrence Defensor. Tema ng talumpati ni Defensor o ng mga pahayag ni Defensor ang issue ng pamamaril doon sa Tacloban na gumulantang sa bansa habang inilalatag nito ang argumento ukol naman sa banta sa seguridad. Pinakinggan naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang mga objections ni Narbasa ngunit kalaunan ay pinayagan pa rin ang prosecutor na ipagpatuloy ang kanyang mga pahayag. Gayunman, hindi pa rin natigil ang serye ng mga pagtatangka ng depensa na harangin ng mga pahayag ng Iloilo lawmaker, bagay na muling pinuna ng presiding officer. Ang tensyon na sa pagitan ng dalawang panig ay lalo pang nagbigay ng bigat sa usapin ng matinding banggaan sa loob ng naturang proceedings. Narito pa ang mga bahagi ng pahayag ng mga personalidad diyan sa impeachment trial.
7: Counsel for respondent is recognized.
9: Thank you, Your Honor.
5: Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness. And
8: we will be presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position.
5: That's why, Your Honor,
8: including the defense when it's their turn. We will not object to the same.
7: Kindly let him finish.
5: Thank you so much to respond to you.
7: Yes, you were saying.
5: Thank you, Honorable Senator Judges. Noong ikadalawampu-dalawa ng...
7: Honorable Senator, kindly finish your reply to the objection of counsel for respondent.
8: Allow us to freely advocate our positions.
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, magkakasunod na tinig yan ni na Representative Lawrence Defensor, bahagi ng public prosecutors at ni Attorney Carlo Narbasa mula naman sa panig ng defense team at ang mga ruling ni Presiding Judge Chis Escudero kaugnay na pa rin ng naturang paglilitis.
3: Kuwapa po tayo mga karagdagang balita mula dyan sa may Senado. Ang impeachment court, tiniyak na tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit may petition na sa Korte Suprema. Samantala, cross-examination naman sa unang testigo, itutuloy yan ngayong araw. Kaugnay niyan, may kalapang report si Bombo Angelo Aganon.
10: Bombo Dennis, Bombo Edward, tiniyak ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat walang inilalabas sa temporary restraining order o TRO o status quo ante order ang Korte Suprema. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Tungkol na walang legal na hadlang sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa kasalukuyan sa kabilaya ng paghahain ng motion ng ilang grupo ng abogado sa Supreme Court para pansamantalang ipatigil ang paglilitis. Idinagdag niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema na may epekto sa impeachment proceedings, hindi isang senator judge lamang ang magpapasya para sa Senado. Aniya, bilang isang collegial body, ang impeachment court ang buboto kung paano tutugon sa anumang utos mula sa kapwa sangay ng pamahalaan. Gayunman, sinabi ni Tungkol na batay sa kasaysayan, iginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan ng tatlong sangay ng gobyerno hanggat hindi nito naapektuhan ang sariling kapangyarihang ipinagkaloob ng konstitusyon. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungkol.
11: Of course, it is within the plenary powers of any co-equal branch of government. However, as we have seen before po, the Senate always respects the balance of power. So kung yun po yung guidance natin, makikita po natin na susundin nila yung co-equal branch of government nila, so long as it does not prevent them from exercising their own powers under the Constitution. So, pag ganyan po, ayaw po natin ng constitutional crisis. And sa history naman po ng ating mga three branches of government, wala pa naman tayo umabot doon sa ganong pag-violate ng co-equality ng mga branches of government.
12: Samantala, Bumbo Dennis, Bumbo Ever, itutuloy naman ngayong araw ang ipinagpaliban na cross-examination kahapon sa unang witness na si National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong. Ipinaliwanag itong goal na ang pangunahing dahilan ng pagpapaliban nito ay ang pagod ng mga senator judge, mga abogado at testigo ng prosecution. Inaasahan rin aniya na magiging mahaba pa ang cross-examination ng defense team, kaya't minabuti ng korte na ituloy ito ngayong araw para sapat o may sapat silang pahinga. Nilinaw din niya na bagamat may nakasaad na one day, one witness rule sa pretrial order, hindi ito isang mahigpit na tuntunin at maaari itong baguhin depende sa sitwasyon ng paglilitis. Ayon kay Tunggol, mas mahalaga sa impeachment court na matiyak na malinaw na may lalahad ng testimonya at maayos na may pagtanggol ng magkabilang panig ang kanilang mga argumento kaysa piliting tapusin ang lahat sa loob ng isang araw. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
11: Ini-expect natin matatagalan yun, and some senators are already tired sitting there. So pwede naman po yun, ginagawa yun so that mas ma-appreciate ng mga tao po pag hindi tayo magod. Mas ma-appreciate din yung storya at testimonya ng testigo kapag nakapahinga rin siya. Kasi tuloy-tuloy rin siya kanina. Kamawa rin.
12: Samantala, dahil sa pagpaliban ng cross-examination, aminado si Tunggol na maaaring maapektuhan ang schedule ng iba pang nakatakdang pagdinig, kabilang ang oral arguments sa mga hiling ng prosecution para sa sabina ng bank records at tax documents ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Magpapatuloy ang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon, Mabulenis, kung saan sisimulan ang depensa ng cross-examination kay Kalilong. Kapag natapos ito ng mas maga, maaaring maiharap ng prosecution ang susunod nitong testigo. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, nagkasagutan naman sina Senator Judges Rizon Tiberos at Pia Cayetano. Yan ay sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Uminit ang talakayan ng questionin nitong Senator Cayetano, Senator Judge Cayetano, ang linya ng pagtatanong ni Tiberos at hiniling na burahin sa official na record ang mga naging sagot ng prosekusyon. Tinanong kasi ni Tiberos ang private prosecutor na si Attorney Amando Ligutan kung bakit impeachable o maaaring isakdal ang umano'y pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte. Kung ganyan, narito ang bahagi ng naging sagutan ni Senator Judge Rizon Tiberos at Senator Judge Pia Cayetano.
6: The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contract assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand, we are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung first lady, tsaka yung former speaker of the house. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na. Talagang may system na. Talagang may knowledge na yung Vice President.
2: Bahagyan mga kabombo ng mga sagot nitong si Attorney Amando Ligutan sa inisyal na pagtatanong sa kanya. Nagpahayag naman ang pagkadismaya si Senator Cayetano at sinabi niya na hindi angkop ang mga pagtatanong ni Ontiveros dahil para umano nga pinaikli nito ang proseso ng paglilitis. Agad na naghain ng motion si Cayetano na hinihiling na tanggalin o strike out sa official na record ng impeachment court ang naging sagot ng prosekusyon dahil sa hindi umano tamang mga proseso. Narito pa ang bahagi ng naturang impeachment trial.
13: Respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. I respectfully move that the statements of the prosecution be stricken off the record.
2: Bahagyan mga kabombo ng mga pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano. Nagpasya naman ang impeachment trial presiding officer na si Francis Chis Escudero na bibigyan din ng kaparehong pagkakataon. Ang panig ng depensa ay paliwanag kung bakit hindi impeachable offense ang mga ligasyon laban kay Vice President Duterte. Nilinaw ni Ontiveros na ang kanyang naging pagtatanong ay para lamang matukoy kung paano naiugnay ang ebidensya sa Articles of Impeachment at hindi upang magsilbing closing argument para sa panig ng prosekusyon. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ni Senator Judge Riz Ontiveros.
14: For clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Salamat po, Mr. Presiding
7: Officer. We will
14: review
7: the transcript.
2: Bagyan mga kabombo ng mga pahayag nitong si Senator Judge Riz Ontiveros kaugnay pa rin ng kanyang naging posisyon.
3: Kumuha pa po tayo ng karagdagang report. Human Rights Group hinimok ang Senator Judges na maging maingat sa mga pahayag matapos ang naging pagtatanong nga ni Senator Judge Riz Ontiveros. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radyo Rojas.
15: Nanawagan ang grupong karapatan sa mga senator judges na maging maingat sa kanilang mga pahayag at kilos habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas, si Karapatan National Council Member Raul Manuel, sinabi nito na anumang komento o linya ng pagtatanong ng mga senator judges ay maaaring magkaapekto sa takbo ng paglilitis at magdulot ng iba't ibang interpretasyon sa publiko, lalo na't sila rin ang magpapasya sa kaso. Ang pahayag ay kasunod na naging pagtatanong ni Senator Judge Riz Ontiveros sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Calilong tungkol sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Iginiit ni Ontiveros na wala pang naihaharap na ebidensya na nagpapatunay na tunay na kumulong

0: is ng Senator Judge, si Senator Risa Ontiveros, ayun, ginagamit ng mga hardcore Duterte supporters para sa kanilang point na ayun, oh, nagbago na ba ng nagbago na ba yung ihip ng hangin? Ba't ganito ng si Senator Risa? So, sa panahon ngayon na, again, no, grabe yung disinformation, ang bilis kumalat ng mga edi, sana mas maging maingat yung mga Senator Judges.
1: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Sayra Joy Aluad Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Mga kabombo, kuha naman tayo ng mga update mula sa panig ng prosekusyon. Dahil iginit po ng House Prosecutors ang tagumpay sa ikalawang araw ng impeachment trial. Si Deputy Speaker Ortega ay sinabing clickbait ang pagpunta ni Vice President Sara Duterte doon sa Senado kahapon. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat si Bombo Annalie Soberano.
3: Iginiit ng House Impeachment Prosecutors na naging matagumpay ang ikalawang araw ng impeachment trial sa Senado matapos na ipasok sa record ang mga ebidensya at maibasura ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa. Ayon kay prosecution spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, mahalagang naipakita sa publiko ang mga ebidensya inihaharap ng prosecution at naipagpapatuloy ang paglilitis. Sinabi naman ng public prosecutor Representative Terry Ridon na hindi batayan ng tagumpay ang dami ng tinanggap o binasurang mga pagtutol, kundi ang pagpasok ng mga ebidensya at pagpapatuloy ng presentasyon ng mga testigo. Dagdag pa ng prosecution, ang ikalawang araw ng paglilitis ay hudyat ng paglipat ng impeachment trial mula sa mga paunang usapin tungo sa aktual na pagtalakay sa mga ebidensya na anilay nagbibigay sa publiko ng pagkakataong makita kung paano suriin ng impeachment court ang nasabing kaso. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
4: Po yung araw po na ito, una nagpunta po ang atin pong pangalang Pangulo, hindi sa paglilitis, kundi para po kamustahin ang kanya pong defense panel. At nakikita naman po natin ngayong araw po na ito, ongoing yung pong paglilitis, no? So, antayin po natin matapos yung kabuuan po ng presentation of the witness. Pero tingin ko naman lahat po ng mga mayor na mga punto na gusto kong ma-deliver ng prosecution ngayong araw po na ito ay na-deliver po as we speak.
3: Samantalang tinawag naman ni House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega na clickbait ang pagpunta ni Vice President Sara sa Senado kahapon. Sinabi ni Ortega na dumating lamang sa Senado ang Vice Presidente pero agad naman itong umuwi gayong maraming mga nag-aakila na haharap siya sa impeachment trial. Banat pa ni Ortega, gusto lang nag-attendance lamang si VP Sara at nagpunta ng kantin. Giit ni Ortega, mas mabuti rin nagpaliwanag na sana si Duterte sa korte. Kahapon, nagpakita sa Senado si Vice President Sara Duterte para kausapin ang kanyang defense team. Ngunit hindi naman sumalang sa impeachment trial kung saan sinimula ng talakayin ang Article 4 o pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabilang dako, inihayag din ni Ortega na ang ginawang sunod-sunod na objections ng defense panel sa kasagsagan ng trial ay estratehiya na utos ng pangalawang pangulo. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: Script saka dun sa numerous objections. May nag-coach kasi kanina. Kanina umaga may nag-coach. Yun ang turo niya nung pumunta siya dito.
6: Are you referring to Vicky?
5: Hindi ko alam. Pero ang alam ko, yung preparation will always beat the objection. So, kita-kita po natin na handang-handa po ang prosecutors kanina.
3: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Weather Update!

0: Kabombo, mga Ka-Star Nation, patuloy na lumalapit dito sa Pilipinas ang Super Typhoon Inday na namataan ang sentro nito sa layong 1,405 kilometro sa silangan ng Hilagang Luzon. Pero hindi ho ito inaasahan na magla-landfall o direktang babaybay sa mga kalupaan ng alimang bahagi ng Pilipinas, salip ay pataas ang magiging direksyon nito sa mga susunod na araw. Pinapakita natin, mga kabombo, sa Facebook Live ang tracking ng naturang sama ng panahon kung saan ay pataas ang kanyang direksyon at hindi ito direktang tatama sa mga isla ng ating bansa. Pero hahatakin ito ang habagat na inaasahan na magdudulot ng matinding mga pag-ulan at posible ang landslide at flash flood dahil pa rin sa pinaigting na hanging habagat. Samantala, ang bagyong Inday ay may taglay na ngayon na pinakamalakas na hanging aabot sa 185 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ng hangin umaabot naman sa 230 kilometers per hour at yan ay kumikilos ng pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Dahil nga dito, mas maraming mga lugar ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Kabilang dito, mga kabombo, ang mga sumusunod, Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, kinabibilangan ito ng Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapigi, Rojas, Luna, Delfin Albano, Cagayan City at San Pablo, maging ang Ilagan City, maging ang Benito Solven, at Tumawini, Kabagan, Reyna Mercedes, San Manuel, Palanan at Kabatuan, maging ang Quirino, Divilacan at Gamu, maging ang Malilig at Makunakon, Burgos, San Guillermo at mga karating panlugar, yung Angadanan, Alicia, San Mateo at doon naman sa bahagi ng Apayao, yung silangang bahagi ng Kalinga ay kabilang din ho, kinabibilangan ng mga lugar, yung Pinukpok at Tabok dyan sa bahaging yan, maging ang area ng Rizal. Pati na ang hilagang bahagi ng Aurora na kinabibilangan naman ng Dilasag. At doon sa hilaga at gitnang parte ng Catanduanes, yung Pandan at Karamoran, maging ang Bagamanok at Panganiban, Biga at Gigmoto, Baras at San Miguel ay kabilang din ho sa nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Nagbabala naman ang mga eksperto na posibleng magdulot pa ng malakas na mga pag-ulan doon sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 at maaaring madagdagan ito sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ng publiko na maging handa sa posibleng epekto ng malakas na hangin at mga pag-ulan, dadala pa rin ng Super Typhoon Inday at ng pinaiigting nito na existence ng habagat sa kanlurang parte ng ating bansa.
1: Samantala, puspusan naman na ang isinasagawang paghahanda ng mga pamahalaang panlalawigan ng Batanes at Cagayan sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o may international name na Bavi. Ayon kay Bureau of Fire Protection, Batanes Fire Marshal Franklin Tabingo, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment meeting habang naghahanda na rin ang mga residente sa pamamagitan ng paglalagay ng tapangko sa mga bintana at pagtatali ng mga bubong bilang proteksyon sa malalakas na hangin. Samantala, itinaas na rin sa Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council habang activated na rin ang Bravo Protocol upang matiyak ang kahandaan ng mga rescue team at kagamitan. Naka-alerto na rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team habang pinaigting ang koordinasyon sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office lalo na sa mga bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan na posibleng maapektuhan ng super typhoon.
2: Binabad din natin yung Blue Alert na status natin sa lahat na downgraded to all municipal fire stations. Of course, yung off-plan paghalasa natin, no, yung off-plan paghahanda laban sa sakuna. Further advice with them na maki-closely monitor and coordinate with their respective local government units, particular no, sa kanilang MDRRMO, para ganun ay magkaroon sila ng mga quick responses if ever na may kailangan nila, kailangan itap sa kanila ng mga responses.
1: Bagi po yan ang pahayag ni Fire Marshal Franklin Tabingo ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Batanes.
3: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
4: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
5: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
6: Basta Radio Bombo!
3: Bombo International News.
1: Muli ang Estados Unidos ng serye ng malalakas na airstrikes laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, layunin ng operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigang daanan ng tubig. Nasira ang mga tanker sa loob ng 24 oras mula noong Lunes hanggang nitong araw po ng Martes, ngunit walang napaulat na nasawi. Hindi pa inaako sa ngayon ng Iran ang responsibilidad sa pag-atake habang nanindigan naman ang Amerika na ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Samantala, binawi rin ng U.S. Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa tensyon. Mariinding kunindanan ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
0: Samantala, balik sa mga balita sa Pilipinas, itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nag-walk out ang kanilang lead counsel na si Attorney Sheila Sison sa ikalawang araw ng impeachment trial. Nangyari ito mga kabombo matapos na sabihin ng private prosecutor na si Attorney Amando Ligutan doon sa impeachment court na tila gumagawa umano ng eksena itong si Sison at lumabas ng session hall matapos na magsalita sa panig naman ng prosekusyon ang kanilang kampo. At gayunman ay ipinagpaliban muna ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang naturang usapin at tinatasan ng prosekusyon na tapusin muna ang pagsagot sa tanong ni Senator Judge Rizal Ontiveros hinggil sa naturang mga usapin. Sa press conference, matapos naman ang pagdinig, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng legal team ni Vice President Sara Duterte, na hindi nag-walk out itong si Attorney Sison, kundi lumabas lamang upang magbanyo. Ayon pa kay Poa, narinig pa umano ni Sison ang aligasyon na ito ay tila nag-walk out, kaya agad ito na nagpaliwanag at siya ay nag-bathroom break lamang umano at hindi umalis doon sa naturang paglilitis.
1: Mga kabombo, Castor Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may chair for syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si mommy. Malaga pong paalala ang chair for syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Bagamat nasa stable condition na raw itong si Senator Dante Marcolet, hindi pa rin ito maaring humarap sa court hearing. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine ng Philippine National Police General Hospital, hindi pa fit for trial ang naturang senador dahil sa nakakaranas pa ito ng paninikip ng kanyang dibdib at maging ng kanyang batok. Bukod dito, mga kabombo, nananatiling mataas ang blood pressure itong si Senator Marcoleta na nasa pagitan ng 130 over 80 hanggang 140 over 100. Sumasa ilalim pa rin ang naturang mambabatas sa iba't ibang laboratory tests, kabilang na ang ECG at blood chem maging ang X-ray at 2D echo. Nakadepende naman sa magiging resulta ng mga pagsusuri ang susunod na magiging hakbang para sa kanyang gamutan. Samantala, binisita naman ni Vice President Sara Duterte si Senator Marculeta sa Philippine National Police General Hospital nitong nakalipas ho na araw. Kasunod ng ulat na maaari pa itong manatili sa naturang lugar ng dalawang araw. Matatandaan mga kabombo na inaresto ito si Marculeta dahil sa ilang usapin na kanyang kinasasangkutan, lalo na yung plunder na kinakaharap niya, pati na yung kanyang mga co-accused na ngayon ay hawak na rin ng mga otoridad. Inisyo ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay doon sa usapin ng pandarambong. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y hindi diniklara na campaign donations para sa 2025 senatorial bid nitong si Marculeta. Sa kasalukuyan ay sina Defensor, Espiritu at Biray ay nakapit naman doon sa Quezon City Jail na mga kapwa-akusado nitong si Marculeta. Ano tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong umagang ito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ngayon tayo ng mga update lalo't malapit na ho na mag-resume ang session at yung State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are live nationwide, worldwide. Napapakinggan na, napapanood pa. Kaya via Zoom ang ating panayam ngayon kay Representative Percy Sendanya. Magandang umaga po sa inyo. This is Bombo Dennis and together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program.
7: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga ulit, Bombo Dennis, Bombo Everly.
0: Okay, unang-una, yung observation po ninyo sa itinatakbo, pangatlong araw na ho ngayon ng impeachment trial. Sa inyo pong pananaw, dahil very active naman ang inyong panig dun sa pagdalo dun sa mga pagdinig dyan sa lower house nung dyan pa dinidinig itong kaso po na ito. Kontento ba kayo dun sa handling ng impeachment court sa kasong ito ni Vice President Sara Duterte?
7: So far na kontento naman tayo dun sa how the case is being tried in the Senate. Sa totoo lang talagang isa tayo dun sa nakaramdaman na matinding tuba nung ito ay finally na-hear na sa Senado. Kung matatandaan kasi ng mga kababayan natin, Bombo Dennis, ako yung unang nag-endorse nung pinakaunang historic impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong 19th Congress. At ito ay more than 2 years ago pa. So after 2.5 years, itong ating kaso para panagutin si VP Sara sa pang-abuso sa pangyarihan, finally saw its day in court. So sana ang pinapanalangin lang natin ay wala na mga delaying tactics na usual na ginagawa ng Duterte camp kapag ganitong proseso na pagpapanagot. Kasi yung mga nangyari kahapon, lalong-lalo na sa Senado during the hearing, at yung pagtakbo naman na makakampinya sa Korte Suprema para mag-file na naman ang kaso, classic na galawang Duterte ito. Ito yung DDS, yung delay, derail, at saka sabotage. Nakita natin dahil wala talaga silang matinding ebidensya, panlaban doon sa mga ebidensya ang ihahain natin, dinadaan nila sa mga delaying tactics at pag-derail ng proseso at eventually pag-sabotage tulad ng ginawa nila na pagtakbo na naman sa Korte Suprema.
0: Okay, another thing is pumunta ho ng personal si Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon pero hindi ho siya dumalo dun sa trial. Instead, nakipagpulong siya dun sa kanyang defense team. Ano ho ang take ninyo dito sa inyong obserbasyon? Lalo't marami yung sabi nga ay nag-expect. Ano? Kayo ba? Kabilang ba kayo dun sa nag-expect na haharap na sa trial ang pangalawang pangulo?
7: Well, hanggang ngayon ay buhay pa rin yung panawagan natin sa Vice Presidente na marap sa trial, harapin niya yung mga kaso laban sa kanya. Sila nga, siya nga itong mahilig magsabi ng mga bloodbath. Pero sa totoo lang, paano magkakaroon ng maayos na pagharap sa kanyang kaso kung dinadaan niya lagi sa ganitong mga drama. Yung ginawa niya kahapon isang classic na example ng papampam o papansin, no? Pumunta ng Senado kasi alam niya, nung Lunes talaga namang nahirapan yung kanyang depensa. Dahil walang maiharap na ebidensya at para argumento para ipabulaanan yung akusasyon doon sa ating articles of impeachment. Kaya dinaan niya sa kanyang palabas kapo na papunta sa Senado. Actually, medyo nakakainsulto talaga yung ginawa niya doon sa buong democratic process natin of the impeachment. Kasi imagine that, Kinakailangan siya humarap, pero pumunta siya doon para mag-press con at nakaka-insulto niya sa mga kapatid natin sa media. Mas matagal pa yung setup nila kaysa sa naging press con ni VP Sara kasi again, classic Sara Duterte, ayaw sumagot ng tanong, no? Nagsalita ng isang sentence tapos umalis. Sana hindi na lamang siya pumunta sa Senado nang abala pa siya ng mga tao, sana nag-zoom na lang sila. Total, ganun lang pala yung gagawin niya. Sa dulo, buhay pa rin yung panawagan natin for VP Sara. Sagutin mo yung mga paratang sa'yo kasi reserve ng taong bayan. Kahit yung mga sarili mo taga-suporta, yung tugon mo dito sa mga kasong ito.
0: Okay. May mga katanungan din po na nais ipaabot sa inyo. Ang akin po katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever?
1: Alright, just a follow-up lamang po ano, doon sa naging takbo po ng trial ngayon. Sa palagay niyo po ba maaga matatapos kaysa sa inaasahan po na 92 days yun pong trial?
7: Well, at the rate the trial is going, ako tingin ko medyo hindi ito maaga matatapos kasi ang ginagawa talaga ng kampo ni VP Sara Duterte ay dinidelay ng dinidelay yung process. Halimbawa, kahapon talaga namang umulan ng mga objections. Kahit ba naman sa bagal ng pagsasalita o yung process ni Atty. Virgil Ligutan, ay nag-o-object sila. Nagbibiruan nga ang mga tao sa social media na paano ba ang bayad sa mga abogadong ito? Ito ba ay may quota sa objection? Per objection ba ang bayad sa kanila o ang kanilang rate? So, kita natin na dahil nga kulang na kulang yung depensa sa substantial arguments para tugunan yung mga kaso, dadaanin nila ito sa pagdelay sa proseso. So at the rate this trial is growing at kung walang magbabago na major development doon sa strategiya ng depensa, palagay ko talagang hahaba ito dahil doon sa delaying tactics ng Duterte camp.
1: Okay, sa ibang issue naman po, ano, ito po, nalalapit na po yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung mga nais nyo pong marinig sa kanya pong son?
7: Muna yung dito gusto nating hamunin yung presidente kasi lagi nilang sinasabi sila ay para sa mga Pilipinong nangangailangan at nasa laylayan at ngayon niya may announcement pa na tayo ay upper middle income country na. Pero hanggang sa ngayon, hindi yan nararamdaman ng ating mga kababayan. Matindi ang paghihirap at patuloy na tumataas ang presyo. Itong panawagan natin ito kasama ng mga union at mga manggagawas, iba't ibang mga organisasyon sa Pilipinas. Finally, i-certify dapat as urgent ng Pangulo ang 200 peso wage increase nationwide. Kasi ang nangyari nito nakaraang linggo ay nagkaroon lamang ng 80 pesos na hulugan pa na increase ang sweldo ng mga kababayan natin dito na minimum wage earners sa NCR. Paano naman yung mga kababayan natin sa ibang bahagi ng bansa? At badyang-badya naman masyado yung 80 pesos na 60 pesos this year tapos 20 pesos next year. Kaya ang akbayan na nanawagan sa Pangulo, kung seryoso ka talaga sa mga sinasabi mo tungkol sa pagkalinga sa mga mahihirap at mga kababayan natin nangangailangan sa tindi ng krisis ngayon, finally dapat i-certify as urgent na ng Malacanang ang 200 peso wage increase at huwag harangin yung panukalang batas na ito tulad na nangyari noong 19th Congress.
1: Bombo Dennis?
0: Okay, finally, siguro may tanong na lang din po namin, ano yung inyo po mga pending bills na wish din na maipursige sa pagbabalik ng sesyon? Ano? Meron ba kayong mga panukalana at this point in time, Representative Sendanya?
7: Well, yung isa sa pinaka-urgent natin maliban dito sa ating mga labor bills tulad ng 200 peso wage increase at yung pagtapos na talaga sa nakababal ng practice ng endo sa mga kumpanya sa Pilipinas kung saan walang katiyakan sa trabaho yung mga kababayan natin. Nandyan syempre yung ating mga equality bills. Kaka-celebrate lamang natin ang Pride, nandyan yung Soldier Equality Bill, Kagandahan Bill, yung Right to Care Bill at yung pinakabago nating panukalang batas, yung Charmaine Bill para sa live identities ng mga kapatid nating transgender at non-binary people. Gusto rin natin ngayon na malapit na ang 10th anniversary ng ating arbitral victory sa UNCLOS na sa lalong madaling panahon ay maipasa na ng Senado at ng Kongreso yung West Philippine Sea Victory Day na dapat tuwing araw na anibersaryo na ating pagkapanalo sa International Arbitral Court kung saan nakuha natin yung ruling na talaga ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at para sa Pilipino dapat ideklara na ito as a Victory Day para nasa ganun, taon-taon naala natin yung panalong ito at taon-taon napapaalala sa atin na dapat ipinagtatanggol at pinaglalaban ito. Mahalaga ang panukalang batas kasi para kahit magpalit ng administrasyon, kahit medyo maka-China yung maaaring maupong leader ng Pilipinas, pero wag naman sana, patuloy yung pagkilala natin sa tagumpay na ito ng Pilipinas.
0: With that, maraming salamat po, Representative Sindanya, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo kayong umaga sa mga taga-subaybay, mga taga-panood at taga-pakinig ng Bombo Radio Philippines.
7: Mabuhay po kayo.
0: Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakakausap po natin via Zoom para sa ating mga listeners and viewers, si Representative Percy Sindanya. By the way, mga kabombo, nakipag-ugnayan din ho tayo doon sa kampo ng defense team sapagkat nababanggit kanina ni Representative Sindanya itong panig ng depensa. Tayo ho sa Bombo Radio Philippines ay nagpaabot din ng paanyaya sa panig po ng depensa, ngunit wala pa ho silang tugon so far. Patuloy naman na bukas ang Bombo Radio Philippines para sa kampo nito si Vice President Sara Duterte.
1: Samantala, kaugnay nga po ng 10th anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea, ilang aktibidad po ang isasagawa. Kaugnay niyan, may nakalap pang report si Bombo Jovino Galang.
8: Nakalatag na ang ilang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng 10th taon ng arbitral ruling awards sa Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nasa darating na Hulyo at 12 ay magkakaroon ng iba't ibang aktibidad kasama ang ilang mga organisasyon. Kabilang din dito ang information activities para dumami pa ang makakalam sa tagumpay ng ating bansa.
9: Well, ito nga isa-celebrate natin sa July 12, no? Ginugunita natin yung 10 taon ng pagkapanalo nga natin dito sa arbitral rule na ito, no? Sa United Nations Convention on the Law of the Sea. And with that, marami iba't ibang organizations kasama ang AFP sa pag-celebrate nito. So may mga forums na kinokonduct with different entities, no? Other stakeholders, member tayo diyan and we're part of the conversation. Meron tayong mga information activities that we are conducting, no? Pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. We're giving itong communications plan mulat natin.
8: Mas magandaan niya na maraming nakakalam sa naging panalo ng Pilipinas kung saan ito ay panlaban para sa mga ipinapakalat na maling balita ng China. Magugulitang noong Hulyo at 12, 2016 nang pinaburan ng Permanent Court of Arbitration mula sa The Hague ang Pilipinas. Lumalabas na walang basihan ang ipinaglalaban ng China sa kanilang 9-dashed line at pag-angkin sa West Philippine Sea sa ilalim na rin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
9: Mulat is awakening, no? So three-pronged ito, KKK ito, our seas, our rights, our future, ang ating karagatan, ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. So ito, ipinapaalam natin, no? Yung kwento tungkol dito, yung history ng Philippines on this waters, no? And yung our rights, no? Yung our right is our might. And yung pinapaalam natin dito, yung pagkapanalo nga natin by international law, yung karapatan ay nasa likod natin, no? International law ang nagsasabi that our right is our might. And our future, alam natin na hindi ito matatapos sa ating henerasyon or sa henerasyon na susunod sa atin. At sasaluhin pa itong issue na ito ng ating salinlahi. So dapat, no, suportahan natin itong campaign na ito. And ipagpatuloy natin na ipaglaban itong ating karapatan.
10: Ito si Bombo Jovino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Samantala, sa mga karagdagang balita, ito ang pag-question ni Senator Judson Ontivero sa assassination plan ni Vice President Sara Duterte na tema doon sa kanyang naging pagtatanong. Itinuturing na isang innocent inquiry ng accredited lawyer ng International Criminal Court. May naging panayamang Bombo Radio Cebu.
11: Inumpisahan na ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng kasong grave threats laban kay Vice Presidente Sara Duterte bilang unang artikulo sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang akusasyong ito na nakasaad sa ilalim ng Article 14 ng Articles of Impeachment ay nagugat sa isinagawang online at live broadcast press conference ng Vice Presidente noong November 23, 2024. Sa naturang broadcast, hayagang sinabi ni Duterte na mayroon siyang kinausap na bayarang assassin upang patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez kung sakaling magtagumpay ang umano'y planong pagpaslang muna sa kanya. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Attorney Ramesses Victorios Gatchalian Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer, na kung susuriin ang konteksto, ang pahayag ay maituturong na isang grave threat coupled with condition dahil posible itong maganap base sa itinakdang kondisyon. Dagdag pa niya, hindi na kinakailangang patunayan pa kung may aktual na assassin na gumagalaw dahil kung tutuusin, kapag umatras na ang nag-utos nito, hindi na rin magpapatuloy ang mismong assassination. Kaya naman sa kanyang personal na pananaw, ang naturang banta ay udyok lamang ng extreme anger o matinding galit na nararamdaman ng Vice Presidente nung sandaling iyon.
12: Not necessarily ground for conviction, but it is a fact that could warrant na ma-filean siya ng impeachment. Kaya nga na treated as a felony or a crime under us. Pero yung mga elements ng felony at saka lahat ng mga technical aspect ng authentication ng video.
11: Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Arliente. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Ang issue naman ng 16 votes na kinakailangan po sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte, maaring ang Korte Suprema pa rin ang magre-resolba at magpapasya ayon niyan sa isang legal expert. May panayam pa ang Bombo Radio Iloilo.
13: Binigyang diin ng isang abogado na ang Supreme Court of the Philippines pa rin ang maaaring magbigay ng penal interpretasyon sa isyu kung kinakailangan ba ang 16 na boto ng mga senador upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ipinaliwanag ni Attorney Jobert Pahilga, isang people's lawyer at isang human rights lawyer, na bagamat malinaw na nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado upang magkaroon ng conviction, nananatili pa rin bukas sa iba't ibang interpretasyon ang kahulugan ng katagaang all the members of the Senate. Ayon kay Attorney Pahilga, kung susundin ang literal na probisyon ng konstitusyon, ang kabuuang bilang ng mga senador ay 24, kaya 16 na boto ang kinakailangan upang matulan ang isang opisyal sa impeachment. Gayunman, sinabi ni Pahilga na may mga constitutional experts na nagsusulong ng ibang interpretasyon. Anila ang dapat pagbatayan sa pagkukuwenta ng 2/3 vote ay ang mga senador lamang na walang legal na hadlang sa paglahok at pagboto sa impeachment proceedings. Dahil dito, sinabi ni Pahilga na isa itong usaping konstitusyonal na maaaring humantong sa Korte Suprema na may kapangyarihang magbigay ng penal at may bisang interpretasyon sa mga probisyon ng saligang bata sakaling pormal na maiharap sa hukuman ng naturang isyu. Sa ngayon, nananatiling umiiral ang probisyon ng konstitusyon na nagsasaad na ang hatol ng conviction sa isang impeachment case ay nangangailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado.
14: Constitution provides that to convict, senator judges must obtain at least 2/3 vote for 16 of all the members of the Senate. So, all members of the Senate is 24, 2/3 of 24 is 16. But there are other views, no? Sila din Santa Maria, yung iba nga mga constitutionalist, 2/3 of all means kung sino lang ang able and walang impediment to participate.
13: Si Attorney Jobert Pahilga. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon at ngayong araw ang resumption alas 9 ng umaga. Naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ngayon, umaabot ng 61 pesos and 44 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 84 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos 62 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 38 centavos, habang ang Euro ay 70 pesos and 40 centavos. Yan ay batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari ho itong matunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga palatuntunan, mga kabombo dyan sa bahagi ng Mindanao, inyong masusubaybayan kung kayo ay nasa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang sa Carrigal Region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa Soccsaygan Region, Bombo Radio Jansan. Abang sa mga Ilonggo speaking sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
1: Sa Mindanao area pa rin po, maaaring yung tutukan ng Bombo Radio Malaybalay, gaya rin pong Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio,
16: Bombo! Bombo.
17: Like mo! Share mo!
6: Basta Radio, Bombo!
3: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
6: Bombo Radio Philippines.
3: Your trusted source of news and information.
6: Basta Radio Bombo.
3: Star FM,
18: the best music station across the nation.
19: Kwelang-kwela ng mga DJs.
18: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
20: Star FM across the nation.
17: Star FM number 1. 2.7.
3: Basta Star.
21: May po dito mga chupel sa Malabon, talagang ginaganahan, umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
22: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
23: Star FM.
24: Star FM.
25: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
26: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
27: Find a way.
26: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
25: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
27: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
25: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
27: Orokan,